0: malala din po sir yung tama sir. Ito pong Aray. Asawal na yung lalaki sir si Mr. Alfonso Hinojin.
1: Alfonso Hinojin.
0: Opo.
1: Okay.
0: Siya po yung ano po medyo malala po yung tama dahil siya po yung ano talaga pong tinamaan po ng pagkaano niya po doon sa may bahay.
1: Okay.
0: Tapos bumaba po doon sa may bangin. Kasama po siya bumaba doon sa bangin.
1: Aroy, na ano siya, nakaladkad pa?
0: Ay, hindi naman po nakaladkad. As in,
1: tumalsik lang.
0: Po, siguro tumalsik po doon sa may bangin.
1: Oo. Ano nga po ulit pangalan? Alfonso?
0: Alfonso Hinojin po.
1: Hinojin?
0: Apo, Hinojin.
1: Hinojin. Okay, sige. Ang tama nito, malalasabi mo saan po?
0: Sa pag-ano po namin sa satellite ay meron po siyang ano sa mukha. Tapos may ano rin po, may bali po yata sa kamay tsaka sa paa.
1: Kamay, paa. Pero may malay?
0: Opo, pagka-ano po namin doon, yung una po sa pagbuhat po sa kanya, medyo wala po. Pagdating po namin sa satellite, meron na rin pong malay.
1: Na ano na rin po, no? Na balik din yung ulirat. Okay, na yung masmasan
0: opo,
1: din.
0: Opo, nagbalik din po. Opo.
1: Okay, nakakausap siya, sumasagot, nagre-response naman.
0: Opo, nagre-response po.
1: Yung sa mukha, dugo, gas-gas, tupi, o
0: dugo niya. Po eh. Pero hindi po namin alam po kung natupi po ba, ano. Basta duguan din po yung mukha.
1: Nasugod na rin yun sa ospital.
0: Opo, nasugod din po sa ano ONP po.
1: ONP, okay, sige. Sino pa yung dalawa? Kamusta po yung dalawa?
0: Yung dalawa po ay mga gas-gas po.
1: Gas-gas.
0: Sa mga opo, mga gas-gas lang po, galos lang po sa kanila.
1: Sino po 'yun?
0: Pero ay yung asawa niya po ay si Anisha Hinojin.
1: Okay, Anisha Hinojin.
0: Opo. Tapos yung isa po ay si Crisanta Ramos.
1: Babae po.
0: Opo, dalawang babae po.
1: Dalawang babae, Crisanta Ramos. Ang tama nito ay gas-gas lang din, pareho.
0: Opo, gas-gas po.
1: Nasaan po sila ngayon, yung dalawa?
0: Nasa ONP rin po eh. Under observation pa rin po sila.
1: Okay, ano pala to? Apat pa yung nasa ospital?
0: Opo.
1: Sige. Yung pong sa ano naman, yan yung sakay ng ano, yan yung sakay ng pickup at nung mga nakatambay o kung nandoon mismo sa tindahan. Ngayon, yung pong sa ang nasagi kasi nakita ko yung dalawang sasakyan, yung van at minivan, kamusta yung mga sakay noon?
0: Okay naman po. Wala naman po sila natamong anumang ano sir.
1: Mm-hmm.
0: Yung sasakyan lang po talaga nila yung na medyo na damage lang.
1: Ligtas, ligtas
0: hindi
1: sila.
0: Naman po malala. Apo, ligtas naman po.
1: Hindi rin nawalan ng control yung pong dalawang van?
0: Wala naman po. Nakapag-trino naman po sila.
1: Oo. Kita naman natin, no? Maayos naman yung pong lagay ng pong dashcam. Nakahinto ito. Yung van naman, lumagpas na doon sa kuha ng dashcam. Nakahinto lang din ng maayos.
0: Opo. Opo, sir.
1: Ano na po yung, meron na bang ano? Meron ng, kumaga, nakausap mo na yung magkabila mga driver o yung company, anong plano raw nila?
0: Ngayon po, wala pa po. Bali, ngayon po yatang umaga sila pupunta yung pamilya nun, tsaka yung mga driver na po itong mga van, tsaka yung Wonder.
1: Saan po? Sa istasyon ninyo?
0: Opo, tapos dadalhin po namin sa ano sa barangay po kung doon po namin pag-usapan sila kung ano pong magiging plano po nilang both parties.
1: Okay, pero hindi pa makapunta itong si Mayor kasi nasa ospital pa. Ang pupunta
0: opo,
1: lang.
0: Opo, yung ano po anak niya po, anak.
1: Okay, may magre-represent din pala.
0: Opo, representative po, represent po na anak.
1: Sige, parang ang PNP dito, pagbibigyan mo na natin na makapag-usap yung pong representative nung anak ni
0: opo,
1: yung anak ni Mayor Montaño, then yung sa van at yung sa minivan.
0: Yes po, nag-request po sila na gusto daw po nila makausap yung mga involved po sa ano.
1: Okay. Para yung may damage ano, yung van nakita natin may gas-gas, yung
0: opo.
1: Minivan meron din.
0: Meron din po.
1: Pero mas malala yung tama ng pickup.
0: Opo, sir.
1: Oh, yung pong tindahan kasi nasira rin 'yun, mayroon ding ano, mayroon ding magre-represent doon sa mga nasa ospital?
0: Mayroon po, yung anak din po ng ano, ng may-ari po ng ano, ng tindahan tapos 'yun po yung mga nandoon po sa ospital.
1: Sige, kasi may gagastusin din talaga 'yun, hindi porke sa ospital ng Palawan sagot na ng ospital, may mga reseta pa 'yan na yung iba galing na

0: sa labas, tapos pag nakalabas ng ospital, meron pa rin mga iinumin para sa pagpapatuloy ng gamutan. So baka yun ang habulin ng pong mga nadamay dito sa aksidente.
1: Siguro po, sir. Hindi pa po natin alam, sir, na pag-uusapan po nila mamaya.
0: Yun lang, malungkot lang talaga para doon sa pamilya na nawala ng buhay, para doon kay dating Mayor Montaño, di ba?
1: Yes, sir.
0: Meron bang nakita ka na skid mark doon po sa dinaanan po ng pickup?
1: Asa, meron din po, nakapag-preno po siya, pero hindi po talaga as in preno. Kasi kunti lang po ang pag-preno niya, tapos tuloy-tuloy pa rin po.
0: Saan siya banda ng preno? Yung malapit na mismo, parang ilang metro na lang, o habang nakadikit na siya doon po sa minivan?
1: Yung mismong nakabangga sa unahan na po siya ng Wonder.
0: Late na yun.
1: Saka tapos nakita niyo naman po sa dashcam na umilaw po yung likod niya na pula.
0: Oo.
1: Oh, yun, umapak po siya doon.
0: Oh, huli na, mga ilang metro na pagkatapos nasagi niya bago pa umilaw.
1: Yes, yes po.
0: Hindi naman nakainom si Mayor, no?
1: Hindi naman po.
0: Hindi kaya naantok siya?
1: Yun po ang hindi po namin alam, sir. Tinanong din po namin. Kaya lang wala po siyang masabi. Kasi nga gulat na gulat din po siya na may ganun po nangyari.
0: Dito sa
1: hindi pa po makausap.
0: Kaya nga eh. Dito sa at saka talagang walang aksidente ito. Walang sino man ang may gusto mangyari ito. Aksidente,
1: yes,
0: lang talaga.
1: Dito, opo, sir.
0: Dito sa dashcam, late na yung yung preno?
1: Yes, sir. Late na po talaga, sir.
0: Hataw ba yung takbo?
1: Medyo may kabilisan, sir, sa lang po namin, sir.
0: Okay, sige. Pero yung daan na ito, kurbada, sa magkabilang kurbada ito eh. Yung sa tulay, long straight ito. Malapit sa tulay sila eh.
1: Yes, sir.
0: Pero
1: may curb, sir. May part na curb.
0: Oo.
1: Kurbada po.
0: Kurbada muna bago ka pupunta doon sa tulay. Pagkatapos ng tulay, kurbada uli.
1: Opo, sir.
0: Matansya ba natin yung average na takbo lang ng mga sasakyan doon sa lugar, kung ilan?
1: Sa tansya ko lang, sir, siguro, sir, mga nasa 60, huwag mga ganun, sir.
0: 60, national highway naman yan, pero 60, kurbada, bagay, hindi natin kung mabilis ba o hindi sa part nila.
1: Yes, sir.
0: Pero dito sa video, makikita natin na late yung pagpreno ni Mayor. So, sige po. Maraming salamat, sir, ha? Sir Vincent, dito po sa update na binigyan ninyo tungkol po dito sa nangyaring...
1: Yes, sir. Thank you rin po, sir. Thank you po.
0: Baka meron ka, sir, paalala doon sa mga bumibiyahe, long distance, or kahit hindi, may mga motorista sa ganitong mga aksidente, yung may papayo ninyo?
1: Mapapayo ko lang po sa lahat mo ng mga motorista na nagbebiyahe po ng malayo. Doble ingat lang po dahil hindi po natin talaga alam ang aksidente. Basta doble ingat lang po at dasal na lang po tayo sa bago tayo magbiyahe. Yun lang, sir.
0: Yes, sir. Maraming salamat at magandang umaga po dyan sa inyo sa PS3. Thank you po.
1: At thank you, sir. Magandang umaga rin po.
0: Bullseye! Usap po natin yung pong investigador. On case, si Patrolman Vincent Venturillo. Bullseye! Bullseye! Pinakikita ko sa inyo ngayon, ito hong na-post kahapon. Nang hapon nakita natin eh. Na-post ito pong kuha ng minivan, ng Wonder. May dashcam. At dito makikita natin yung pong nangyari aksidente. Sige nga, Bon, may audio ito, diba? Bullseye! Bullseye! Meron, Bon, diba? May audio ito. Tignan natin na ipe-play namin sa inyo. Makikita natin dito, unang bahagi, binabaybay ng minivan yung pong kalsada. Makikita rin natin sa harapan niya yung pong cherry bus at yung pong nadamay na van. Bullseye! Bullseye! Pumagitna dito yung pong sasakyan ni dating Mayor Montaño. Tignan nyo ha, ito, panoorin natin. Bullseye! Bullseye! Cherry bus. Yan ang white van. Kami ng konti, meron sisingit sa gitna. Yun. Yung pula, tignan nyo, pula yung taillight. Yun, pumula na. Pumreno na yan siya. preno, kaya lang bulusok dire-diretso eh. Ano, umangga na doon sa mga tindahan. Sige raw, Bon, yung walang audio, tignan natin, panoorin natin ulit. Tignan nyo ha. Okay. Yung pong minivan, kanya po ito, yung dashcam na ito. Yung kuwa. Ayan, yung cherry bus na sa harapan. Lumiko na, oh. Lumiko na yung, ano, yung cherry bus. Nakaiwas yung cherry bus, eh. Nabulaga naman itong van kasi nakabuntot, eh. Lumiko rin siya. Kaya lang pagliko niya, sumabit na ito pong pickup. Yung pickup naman, pagkasabit niya doon sa van, sumagi rin po sa may unang bahagi, yung likuran bahagi naman ng sasakyan ng pickup. Dito po sa minivan, tumama. Tapos, mga ilang metro, yun o, bago palang umilaw, yun, kita ninyo, umilaw, di ba? Na-late na yung ilaw nung pong pickup. Kung saan sakay po niyan, yung pong pamilya, si Mayor Montaño, pati rin po yung kanyang may bahay, pati na rin po yung kanyang apo. Bullseye! Yan, yung usok na lang nakikita natin eh. Bumangga na po yun doon sa tindahan. May mga tindahan po kasi dyan ng mga gulay. Bullseye! Di ba, yung bago magtulay, sa may gilid ng tulay, may mga tindahan yan dyan eh. Yun ang nadali. Bumulusok po doon kasi sumagi na siya eh. Nasagi niya na yung pong van una, umiwas pa yung van eh. Pero nasa tamang linya naman dito sa dashcam, nasa tamang linya yung minivan, nasa tamang linya rin po yung pong cherry bus na nakaiwas, tapos yung pong van na umiwas din, kaya lang hindi kinaya. Nasagi na rin talaga yung pong gilid, likurang mong gilid po ng van. Ganon din po yung pickup. Yan o. Makitid eh. Kung titignan natin, para bang sakop niya, yung ilang feet lang eh. Halos nasa second lane, o ito na lang, nasa inner lane, yung pong minivan. Yung pong cherry at yung pong van, nasa inner lane din. Kaya parang ang kitid talaga, mahihirapan siya makalusot. Sasagi talaga siya. Sumagi nga yung pong van doon sa, o itong pickup doon sa van at dito po sa minivan. Nawala ng control, pumreno, yan nakita ninyo, di ba? Pumreno, ma-apply ng preno. Wala na, late na. Yung impact nandoon eh. Dire-diretso na siya doon po sa may tindahan ng mga gulay. Gulay, honey, banga mais. Yan dyan yung tindahan na yun. Nadadaanan natin yan eh. Yan o, usok-usok eh. Narumbo talaga yung pong tindahan. Mayroon pong tatlo dyan na nagbabantay. Oo. Si Alfonso Hinojin. Yan po yung lalaki. Tapos nandoon din po yung kanyang asawa, si Alicia Hinojin. Pati na rin po si Crisanta Ramos. Yan yung tatlo na yan, sila yung nandyan po sa tindahan. Wala na, hindi na nakaiwas eh. Nadami na rin sila, narumbo ng ano eh, ng sasakyan. Si Anisha, pati si Crisanta, naiwan dyan po sa kalsada. Pero itong si Alfonso, tumalbog eh. Hindi naman siya nakaladgad, hindi naman siya napasama doon sa ilalim, nasa gilid na sasakyan. Pagtama, nadamay. Diretso hanggang doon po sa bangin. Bullseye! At matindi yung tama. Ano po? Mukha ang tama. Tapos mayroon daw bali sa kamay at mayroon pang bali sa paa. Bullseye! Oh, si Alfonso. May tama po yan sa mukha, may bali raw po sa kamay, at may bali sa paa. Si Crisanto, oh, ito pong si Alfonso, si Alicia, si Ramos, sila po yung mga nadamay na nasa ospital ng Palawan po ngayon. Bullseye! Bullseye! Certo, ayun na lang ha, pasuyo na lang yung sila Alfonso, sila Adisha, si Crisanta na makausap. Bullseye! Bullseye! Sige, para maikwento rin nila yung pangyayari. Di nila nabantayan eh, kasi kung nabantayan nila, siguro makakaiwas sila ng konti. Nagulat na lang din. Bigla na lang sa nangyaring aksidente. Pero nakakalungkot talaga sa side po talaga ni Mayor Montaño. Condolence po sa pamilya ha, dahil may bahay niya yung pong nawala dito sa nangyaring aksidente. Sigurado naman, walang may gusto. Ha? Kahit si Mayor talagang nalulungkot din dito sa pangyayari na ito. Asawa niya yung pong nawala, nadamay dito po sa aksidente. Pero hindi pa alam kung ano talaga yung punot dulo, bakit pumagit na yung sasakyan ni Mayor at nasagi itong dalawa. Di natin alam ha, wala pang makapagsasabi kung nawalan ba ng preno. O, pero pumreno eh, di ba? Kung nakaidlip ba, Yun yung mga kalaban talaga ng mga bumibiyahe ng malayo eh. Yung pong antok, pagka nasa loob ng sasakyan, na nakakaantok, di ba? Yan. Hanggang sa makakatulog ka, makakailip ka, di mo na malayan, awak mo yung manubela, wala na, madidisgrasya ka na. Pero dito wala pa. Kasi babalikan pa lang po ngayon ni Patrolman Vincent Venturillo si Mayor para may kwento niya rin kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi kapon, grogi pa eh. Di pa makapagsalita, di pa makapagkwento ng maayos. Di pa mahinga ng salaysay. Ito pong si Mayor. So sa ngayon, yan pong pamilya, si Mayor kasi nasa ospital pa. Pati na rin po yung apo nasa ospital pa, nasa Adventist Hospital pa. Pero mayroon pong anak, yung anak mismo, yun po ang haharap doon po sa may-ari naman ng van at doon po sa kumpanya po ng Wonder. Sabi ng PNP, maghaharap-harap sila sa barangay, doon pag-uusapan kung ano yung magiging hakbang ng lahat. Ano po, kung ano man yung mga hiling, doon, latag din po yan doon. Lalo na yung pong may tindahan, sila Alfonso na nadamay rin po dito. Yan, meron din pong a-attend doon po sa pag-uusap, pag-aharap. Malamang yung anak din po ni Alfonso para doon sa kanyang magulang. Damay kasi, mag-asawa rin. So, mag-uusap-usap sila. Unahin lang po ng investigador ito pong testimonya na manggagaling po kay Mayor Montaño. Bullseye! Bullseye! Condolence po ha, at nakikiramay po yung XFM doon po sa pamilya ni na mayapa na may bahay po ni Mayor Montaño. Bullseye!

0: Bon, Tenex ko rin si Carnel De Leon. Tarin natin na makausap si Carnel De Leon. Tungkol lang natin, ha? Bago-bago pa lang ni Carnel De Leon, mapapalitan na. Bilis magpalit-palit, ano? Sa mga chief of police dito sa atin sa Puerto Princesa City Police Office. Tapos na magpalitan din yung mga station commander, mga stasyon. Sakop po ng PPCPO, from PS1, PS2, PS3, PS4, PS3 pala hindi napalitan. PS4, PS5, PS6 hindi rin napalitan. May mga stasyon na napalitan. CDO, ganun din, napalitan din. CMFC, napalitan din. Diba? Pagkatapos po na magkaroon ng palitan doon sa mga station commander, yung pong chief of police din ng Puerto Princesa. Papalitan din. Galing pa naman sa ano, malapit sa media na ipapaliwanag. Matinding ka magpaliwanag si Carnel De Leon. Nade-demo niya pa eh. Kukuha pa siya ng sample na polis. Tatayo yan siya. Paliwanag niya. Ano yung nangyari? Ganun eh. Pag tinawagan mo, sumasagot naman eh. Kaya lang wala eh. Napalitan po kasi yung regional director ng PNP. Eh syempre, ganun din ang gagawin ng RD. Nalagay niya rin yung talagang mga pinagkakatiwalaan niya doon sa mga syudada o probinsya. Gaya nito ha. Bago pa lang, sabi nga ni Carnel De Leon, troubleshooter siyang pulis. Marami ng mga himpilan na kanyang pinasukan at tumagal. Pero dito, saglit lang. Bullseye! Bullseye! Saglit lang si Carnel De Leon at mayroong mga naiwan. Napasa sa kanya ni Carnel Tabde yung pong mga shooting incident dito sa atin sa Puerto Princesa. Bullseye! Bullseye! Yung pong Abrina case, di ba? Sa Barangay San Jose. Bullseye! Bullseye! Wala pang update doon. Yung pong infante case dito sa Barangay San Pedro. Bullseye! Bullseye! Wala pa rin pong update doon. Bullseye! Bullseye! Ganon din yung pong Irawan shooting incident. Yun din, isa rin yun sa inihintay. Bullseye! Bullseye! Bagamat mayroong mga investigasyon na ginagawa, yung pong PNP, yung pong CIDG na nakapag-file na rin ng kaso, yung pong NBI na hinihintay pa rin hanggang sa ngayon, walang timeline eh. Tinangka nila mag-file nung nakaraan pero hindi tinanggap ng, yun talaga yun, hindi talaga tinanggap. Ano po? Na pwede naman nilang tanggapin pero may mga kinakailangan pang i-comply. Kaya ibinalik muna, nasa sa inyo, papasan nyo ba yan? O hindi, kasi pag sinabmit nyo yan, meron kayong 10 days lang. After 10 days, pag hindi nyo na i-file, na i-comply, yung iba pa mga karagdagan tungkol dyan sa Irawan shooting incident, terminate po yan ng fiscal's office. So, kinuha muna ng NBI dahil meron silang tatlong ipapile na kaso. Murder, attempted murder, at yung pong paglabag sa RA 7610, protection para ho sa mga bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan yung mga kaso na iiwan. Iniwan ni Carnel Tabde, papunta kay Carnel De Leon. Carnel De Leon, ganun din. Ipapasa niya doon sa bagong magiging chief of police ng PPCPO.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Try lang natin, baka matawagan natin ngayon si Carnel. Sumagot na rin siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tenex mo. Sige, tenex ko na rin siya eh, pero wala pa rin sagot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron tayong ano eh. Sige lang. Hintayin lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa nasagot eh. Mayroong ano, si Sir Rambo, meron siya mismong kuha. Oo, balikan lang natin yung pong kaganapan. Teka. Wala pa Sir Brian, tumawag. Aglit lang.

Okay daw, si Sir Brian Rayoso. Pagsalita ng CTPMP. Tawagan natin, ha? Oras 8:33 po na kumaga. Bullseye! Ikaw sa palatundo ng Bullseye. Lenny Cron, good morning, ha? Toto, Ryan, Orencio, pa-shoutout naman, Idol, sa kumpare ko na si Richard Tagumboy at sa Run Family, Villanueva, Orencio, Velasco, Libauco, Reyes, salamat, ka Gerald, Idol. Dito ko natawagan siya. Ito bawag eh.

0: Master Bray. Okay na, tawag na kami. Dito na lang, sa linya ko na lang. Pusa! Pupusa! Wala, namatay yung linya. Ano nga, Sir Bray? Pusa! Pupusa! Uy, biglang nawala yung linya ni Sir Brian Rayoso. Police Captain Brian Rayoso. Sir, kalang okay na. Pusa! Kinukuha niya pa yung kopya. Reassignment. Unattended na, Sir Bray. Ano nangyari? Sige, baka tatawag din yan. I-text mo lang, Bon, ha? Sabi mo number ng XFM. Palitan na eh. Ano yung mangyayari doon? Ganda rin kasi yung mabilis sa media. Pinababara niya nga yung mga media pag tatawag niya. At nakakausap niya ng maayos. Kami ganun din, komportable rin sa kanya. Naibibigay niya rin yung mga impormasyon na inahanap ng tao. Biro mo yung diskarte ng pulis, di ba? Na dapat sana sila lang nakakaalam. Pati yun, nilalabas niya na rin. Paano niya binibigyan ng tips ng mga move yung PNP tungkol doon sa nangyari diba? Sa Santa Lourdes shooting incident. Ganito ang gagawin mo, mga polis. Ganito yan dapat. Kayong tutok doon sa crime scene. Puntahan nyo kaagad yung mga ganito. Ano ba na dapat sila lang nakakaalam? Sinishare niya rin. Yung si Colonel De Leon. Sige, basahin ko muna ito ha. Habang di pa okay yung linya ni Sir Brian. Josephine Australia highlights, thank you. Aha, sulit. Duterte, OFW Singapore. Sabi po ni Ma'am Grace Bermudez. Pusay! Pusay! Jing, Pigarido, good morning. Ka Gerald, good morning, Jing. Tristan Gulay, good morning, Ka Gerald. Good morning, Tristan. Pusay! Pusay! Sabi dito, may interview si Karen Davila sa OSAA, USAA, Sergeant at Arms. Naglakad lang daw at lumabas ng normal si Senator Bato at si Senator Robin sa Senado. Hindi nga raw eh. Normal lang na pangyayari, normal lang na sitwasyon. Lakad, sumakay ng sasakyan. Mukhang si Senator Robin pa nga nag-drive eh. Kasama sila sa isang sasakyan. Palabas, madaligaraw, di ba? Ng Senado. Siyempre, kasalanan na naman daw ng mga Duterte ang gunfire. Paano mangyayari yun? Wala doon ang Duterte. Sila Mayor Baste, nasa Davao. Nasa labas ng bansa naman si Vice President Duterte. Nasa dahig naman yung dating Pangulo. Sa Duterte na naman. Sige, balikan ko lang muna yan, ha? Police Captain, Sir Brian Rayoso, sir. Magandang umaga po.
1: Yes, sir. Sir Gerald, magandang umaga po sa inyo. Ganun din po sa ating mga tagapanginig ngayong umagang ito sa programa niyo po.
0: Pasensya ka na, sir, ha? Napatawag. Alam ko, busy ka dyan sa PPC po, sir.
1: Yes, sir. Okay lang naman po. Wala namang problema. Handa naman po tayo dyan sa mga ganyang pagkakataon, sir. At
0: yes, sir. Nung mga nakaraan, reshuffle eh. Reassignment para doon sa mga station commander under ng PPCPO. Eh, nagbago yung pong RD. Nagbago rin pala. Mapapalitan din na po. Magkakaroon ng bagong assignment ito pong si Colonel Dennis De Leon.
1: Yun nga, sir. No? Di natin inaasahan yung ganong ano. Pero, syempre, normal po sa amin sa police organization ano yung mga ganitong nangyayari ano parte po yan ng aming pong yung mga personal movement po sa amin sa loob ng PNP bahagi po ng regular na administrative functions ng organization. Maaaring po itong dahil sa mga operational requirements or command prerogative or organizational adjustment po kaya po nagkakaroon ng mga ganyan sa general.
0: Yes sir, opo.
1: Pero sabi ko nga po hindi naman po ito nangangaluga ng ano na ayaw na sa atin ni Sir Dildon, ano?
0: Yes, sir.
1: Siyempre, meron pong dapat na sundin ng mga pautosan. So, sumusunod lamang po si Sir Dildon sa kagustuhan or utos ng mga nas, mas nakakataas na yes, organisasyon.
0: Ano kaya ang dahilan, sir? Sumablay ba si Colonel De Leon?
1: Ay, wala pong ganyan, sir. Ano? Walang ganyan tayong nakikitang dahilan. Ano? Dahil kita nyo naman po kung paanong nakisama, paanong pinamahalaan or pinangunahan ni Sir De Leon ang Puerto Princesa City Police Office. Lalo pa po na dumaan tayo sa maraming pagsubok, ano?
0: Opo.
1: Na nakita naman po natin yung kanyang performance. Mm. Talagang napakaganda naman po. At sabi nga natin talagang napakahusay ng kanyang ginawa po.
0: Oo.
1: Na nandito po siya at naayos niya po yung mga problema dito sa PPCPO.
0: Hindi ko naman sa inaangat siya, pero ako mismo kasi talagang tutok din sa PNP. Nakita ko yung diskarte. Malapit siya sa media. Bago pagka nagpapaliwanag, tumatayo pa, kukuha pa ng isang pulis, nagde-demo pa, kaya mabilis na nauunawaan ng mga media at naidi-deliver namin sa tao. Maganda yung communication na ginagawa ni Colonel De Leon nung siya pa ang ating chief of police. Sir?
1: Yes, sir. Oo po. Talagang yun ang likas na kay Sir De Leon, yung pagiging malapit po sa tao. Ano, na ikukwento niya na naman po sa inyo kung paanong yung mga pinanggalingan niya rin pong mga opisina. Mga talagang lalo pa sa Calabar Zone, ano, doon sa pinanggalingan niya ay talagang napakalapit niya po sa tao.
0: Oo.
1: At yun nga po, sabi niya, ang komunidad, ang citizens ay dapat pagsilbihan ng maayos at dapat mapalapit po ang kapulisan sa ating pong mga mamamayan.
0: Oo. Tsaka ano rin sa kanya, sabi ko nga may mga sitwasyon na dapat di na malaman ng media ng tao tulad yung diskarte kung paano manghuli ng mga tumatakas. Sa kanya na ikukwento niya, nandun yung media, okay lang eh. Pagka pinapaliwanagan niya, binibigyan niya ng tips, diskarte yung mga pulis, ganito yung gagawin ninyo. Huwag lang tutok sa crime scene, lakad kayo, ito yung mga pupuntahan ninyo. Na ipapublic niya eh. Okay lang sa kanya na malaman ng tao kung paano manghuli.
1: Opo, yun nga po yung kanyang diskarte ano, at saka yung kanyang personalidad. Talagang malapit po siya sa katulad po ninyo, sir, ano, sa media. At ganoon din po, siyempre gusto niya rin mabigyan ng ideya yung ating pong mga mamamayan sa kung ano po yung ginagawa talaga ng kapulisan. Ano, talagang gusto niya magkaroon ng malawak na na knowledge po yung ating pong mga kababayan na ganun po talaga ang trabaho ng kapulisan natin.
0: May accomplishment na akong nakita sa kanya. Nagkaroon din kasi ng shooting incident sa panunungkulan niya. Maikli lang ha, maikling panunungkulan. Mayroong shooting incident at nahuli niya sa panunungkulan niya itong gunman, yung sa Santa Lourdes shooting incident. Di ba, sir?
1: Yes, sir. Dahil yun nga, nakikita natin sa kanya yung pagiging hands-on, Sir Gerald, ano? At tinutukan niya po ng maayos at talagang hindi po siya nag-alinlangan na puntahan po mismo yung lugar, ano? May mga ganun kasi minsan na kahit na tinitingnan muna ng mga leader natin o ng mga kapulisan natin yung security and safety. Kung hindi ba magiging tawag niyan delikado, ano, pero sa kanya kahit pa po delikado talagang pinuntahan niya.
0: Oo.
1: At sinupervise niya po yung sitwasyon ng maayos.
0: Tsaka
1: kaya na umabot tayo doon sa na huli natin yung perpetrator po ng shooting incident sa Santa Lourdes.
0: Tsaka yung sa drugs, malaki-laki yung huling operation namin sa Barangay Santa Monica. Limang sachet lang yun, pero pagka inati-hati yun, pagka na ikalat yun sa puerto, aabot ng 50 sachet yun. Kasi bultuhan yun, malalaki, malaking halaga rin yun. So accomplishment din yun sa panunungkulan ni Colonel De Leon nung siya pa ang chief of police.
1: Tama, Sir Gerald. At yun nga, isa yun sa talagang ni Sir De Leon, ano, na talagang sa anti-illegal drug operations dapat nakatutok. Intensified yung ating operations diyan sapagkat galit din po si Sir De Leon sa sa proliferations ng illegal na droga, so ayaw niya po nung ganun, ano, kaya pinatutukan niya rin po 'yan. At ang kagustuhan niya nga na magkaroon ng mga malalaking operasyon katulad po nung nangyari na 'yan sa San Pedro. Malaki yan po talaga ang malaking individual ano na involved sa illegal na droga ang nahuli.
0: Yun na nga eh. Ang huling interview sa kanya, sabi niya nga sa akin, yan na ka Gerald, tututukan na natin, malalaki ang operasyon na ang gusto ko. Hindi na yung mga maliliit. Yun na yung ano eh. Huling interview namin eh, tungkol sa illegal na droga. Ang kaya lang, lilipat siya. Malamang doon niya ma-implement niya. Saan ba? Saan ba mga ano niya, tungo niya?
1: Si Sir Dillion po ay malilipat ano sa PRO1. Police Regional Office 1, kasama po ni Sir Baduano noong dating regional director din po ng PRO Mimaropa.
0: Okay.
1: Doon sila po malilipat at magpapatuloy ng kanilang magandang gawain po para sa komunidad, sa publiko po.
0: Sino pong papalit sa kanya?
1: Ang papalit si Gerald sa kanya, no, sa kaalaman po ng ating mga kababayan, si Police Colonel David A. Tuktokan Jr. po. Na ngayon po mangyayari yung kanilang turnover ano of command sa Calapan ano doon sa Camp Efenio Navarro sa amin pong PRO sa amin pong regional headquarters ng PRO Mimaropa.
0: Patimbrin na lang sira pagka bumaba na sa PPCPO para at least makadaupang pala din natin si Colonel Tuktokan.
1: Yes sir, makakaasa po kayo na may inform po kayo kaagad ang ating pong mga kababayan at especially siyempre ang ating mga media friends.
0: Yes sir.
1: Sa pagdating po ng ating mong ng amin pong bagong city director ano.
0: Okay, sige po. Kaya lang may mga naiwan na mga kaso, yung mga shooting incident, yung pong sa San Jose, Abrina case, yung Infante, Irawan shooting incident na naiwan, may papasa ito dito po kay Colonel Tuktokan.
1: Yes sir, at dati na rin pong nanggaling si Sir Tuktokan dito.
0: Ah, ganun?
1: Subaybayan niya rin po 'yan. Dati po siyang naging regional chief ng CIDG ano.
0: Sa CIDG. So, okay.
1: Opo, opo. So, alam niya may knowledge din po siya dyan. So, malamang sa malamang, sa panahon niya po, maayos na po lahat yan.
0: Di na rin pala basta mga nga pa, dahil dito na rin pala dati sa Puerto Princesa, Palawan itong si Colonel Tuktokan.
1: Yes, nakapunta na rin po siya rito at may idea na rin po siya dyan.
0: Okay. Salamat, sir.
1: Yes, sir. Sir Gerald, maraming salamat po. Ganun po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga pong muli.
0: Bullseye! Thank you kay Police Captain Brian Rayoso, spokesperson po di ng PPCPO. Bullseye! Matagal-tagal din na naging spokesperson na si Police Captain Brian Rayoso. Spokesperson siya nung nanunungkulan si Police Colonel Tabde. Ay, kaya ano pa lang yata? Di ba? Ay, hindi. Oh, tama. Doon pa lang kay Colonel Bakwell. Kasi si Ma'am Ikin, nag-retire na, pumalit siya, panunungkulan ni Colonel Bakwell, tapos napalitan ni Colonel Tabde, siya na rin yung spokesperson. Pagdating dito kay Colonel De Leon, siya rin, malamang siya pa rin na magiging spokesperson dito kay Police Colonel David A. Tuktokan Jr. Bullseye! Bullseye! Wala pa, nasa Mimaropa pa sila. Pagbaba, baka doon makausap natin. At sayang hindi natin napagbigyan eh. Niyaya pa naman ako ni Colonel De Leon na pasyalan siya. At mapag-usapan namin yung brand niya. Talagang naman. Na Colonel eh. Hindi ko rin nakalain na mabilis eh. Mare-reassign sa ibang lugar. 8:47 po ng umaga. Naghahanap po kayo ng mga Santon product. Santon product po ay mabibili sa mga pharmacy na aking pong babanggitin. Kung kayo po ay nasa munisipyo po na Taytay, nasa Pest Drug Store, kung nasa Port Barto naman, ayan po ang PharmaMed. Sa Taytay po yan. Kung sa Brooks Point naman, nasa Rens Med Shop, Socrates Pharmacy, Medcare Pharmacy, Combrel Pharmacy, mga parmasya po sa Brooks Point na meron po mga Santon product. Batarasa naman, merong Twin Zone Pharmacy, merong Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy, Hides Drug Store. Batarasa po. Puerto Princesa, merong PharmaMed Drug Store, merong Cure Meds Pharmacy, merong Med Zone Pharmacy, Gendis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Desa Andri Pharmacy, Sky Drug Store, Nurse Care Pharmacy. pa yung mga pharmacy dito naman sa Puerto Princesa. Bumusaan! Okay, ba nasa live natin? Bumusaan! Hindi natin yan. Ding Estrella, maligaya ang pakikinig. Thank you sa pag-share. Tinum lang ng Yes to Health product para maging lumalabato ang katawan kahit sa takbuhan. Lumalaban, patalaga naman o. Si Senator Bato yung pinatutungkulan mo ha? Inom lang ng Yes to Health product para maging malabato ang katawan kahit sa takbuhan lumalaban. Takasan si Trillanes ano? Naisaan si Trillanes ni Senator Bato. Pinigilan na makapasok sa loob na sesyon noon pero nagawa pa rin na makapasok si Senator Bato. Nakaboto pa. Sila na ang majority ngayon. Napalitan si Senator Vicente Soto na siya ang Senate President nung una na ngayon ay si Senate President Alan Peter Cayetano na mas marami na sila ngayon, majority na sila ngayon. Pero mga statement na yung mga senador under ng liderato ni Senator Vicente Soto, ano yan napapakinggan natin itong kapatid grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung merong video no na galing kay Sir Rambo, nakita mo? Sa GC, di ba? Kuha mismo ng mga kasamahan natin na mga media. Pero ito galing mismo kay Sir Rambo. Ating pong Senate correspondent po ng XFM Mega Manila. Pakinggan natin ito pong panayam ng mga media. Ay, Senate President Alan Peter Cayetano.
2: I will address all other issues in an hour when I get all the official reports. I'm waiting from the report from the PNP, from the side of the investigation, the Sec. John Dick, Asyakanichi PNP, Mr. Tapper. I will discuss with you muna yung receipt ng article of impeachment, charge of impeachment. I just want to address one issue. So may umiikot sa internet na kinonfirm daw ng PNP yung statement daw ni Chief of Staff Broner that it was my security guards lang daw ang nagpaputok. That's fake news. Since last night, when Sec. John Dick came here, we've been hearing conspiracy theories from both sides. One side, that it's the government that attacked, and the president called me, President Bongbong Marcos, and assured me it wasn't government. Okay? But I told him our concerns about the NBI. So, and I told him, I thank the president for the immediate call. I informed him that we're safe at that point in time. And I informed him of the inconsistencies in statement of NBI. But I told him I agreed with Sec. John Bay for a joint independent investigation. Bakit joint? Kasi jurisdiction to ng OSAA at ng Senate. On the other hand, I was already aware at that time na all the way to the highest echelons of government may nagsasabi that ito ay gawa-gawa. So the accusations are all over. So in the same manner that the PNP, the AFP, mag-dinis nila, mag-deny pag may fake news against the government, the administration, inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate President, and against the integrity of the whole process. The investigation is ongoing. At meron na aresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kaagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent, let's not jump into conclusion. Okay? So by the time I meet you later, it's about an hour, I'll meet muna the 150 top officials of the Senate. I will give you more details about that. I also ordered the Sergeant at Arms to go to the offices and check kung nandiyan si Senator Bacoola, and to give me a spot report dun sa reports na umalis ng 2:50 a.m. There are many questions there. I will answer all of it later.
3: But for
2: okay?
3: now, can you say
2: will get back.
3: Sa
2: anniversary natin,
3: para
2: paalis si Senator Bacoola. 100%. I can tell you, honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was going to happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. Jandy, may sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access ako sa kabila side ng building. So yes, I am. But let me go to the articles of impeachment. That will be very transparent.
4: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kundikado.
0: Okay, yan ho yung video galing po kay Sir Rambo. Yun pong correspondent po ng XFM Mega Manila doon po sa Senate.
5: Bullseye! Bullseye!
0: So, ang hiling pala ni Senator or Senate President Cayetano magkaroon ng joint investigation itong PNP at ito pong USAA. Dahil may mga nagsasabi, ito ay gawa-gawa lang. May mga nagdududa na scripted daw yung nangyaring barilan putukan doon po sa Senado. Mas maganda yung investigasyon na gagawin po ng USAA, ng Sergeant at Arms, ng Senado, pati ng PNP ay magkasama iisa para mabilis yung pong kanilang palitan ng kanilang mga impormasyon base sa kanilang investigasyon. Joint investigation ang gusto. Pero wala pang sagot dito yung PNP kung papayag ba na joint investigation yung USAA, pati na rin po yung pong PNP. Doon sa nangyaring putukan barilan, ha? Doon po sa loob mismo ng Senado. Para maimbestigahan din. Sa part ni SP, Senate President Cayetano, parang napaka-impluensyang tao niya raw para madala yung pong mga authority natin na gumawa na ganong eksena. Kaya niya bang utusan? Yung NBI, yung Marines, yung USAA, na gumawa ng ganong senaryo para lang makuha yung atensyon ng publiko?
5: Bullseye!
0: Para makatakas o makaalis ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, na ang sabi nga, mayroong nakakita na parabang normal lang na naglalakad palabas ng Senado itong si Senator Bato kasama si Senator Robin.
5: Bullseye!
0: Nakalabas. Di na alam kung nasaan na ngayon yun dahil wala pa na bang update. Di pa nagbibigay ng panibagong video statement si Senator Bato de la Rosa matapos po na kumpirmahin ng Senado na siya ay nakalabas na. Abang ho tayo dito dahil sa Monday, yan na naman ang aabangan ng lahat. Sana wala nang ibang eksena na mangyari. Wala na rin naman sa loob ng Senado si Senator Bato eh. Sana hindi na maging mainit. Alamang pull out na rin yung NBI dahil yun lang naman ang pakay nila eh. Nahulihin, iserve yung pong warrant of arrest laban kay Senator Bato.
5: Bullseye!
0: Ngayong wala na, balik na sa normal yan. Ang sino na lang ang nandoon? Yung mga duty na PNP, yung talagang assigned doon ha, na mga police. Ganon din yung mga sundalo.
5: Bullseye!
0: Tatlo pala yung pong mga nagbabantay. Ano po doon po sa Senado para sa security. Yung pong Sergeant at Arms ng Senado, yung pong PNP na doon naka-assign, pati na rin po yung mga sundalo.
5: Bullseye!
0: Wala na si... Salamat din doon kay Senator Bato na wala na siya doon para at least yung pong mga empleyado ng Senado makakilos na makapagtrabaho na ng maayos. Kahit ngayong mga media eh. Di ba yung mga nagko-cover, ang dami noon. Nung marinig nila yung putukan, sila rin mismo, alos magkandaiyakan eh. Natakot na dahil sunod-sunod eh. Parang nasa 27 o 37 na putok yung kanilang narinig. Mahaba yun.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Di pagka wala na si Bato, tatahimik na yung pong sitwasyon. Tututok naman tayo doon po sa araw ng Lunes.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang mangyayari sa Lunes? Magkukonvene po ang Senado. Para ho maging impeachment trial.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Tungkol ho dito sa impeachment laban po sa Vice Presidente. Absuelto o convictado?
4: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado? VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Yan, magiging judge yun po mga senador natin. Magiging prosecutor naman yung ilang mga piling congressman. Sila yung tatanggol ng article of impeachment dito ho sa trial na mangyayari sa impeachment court. Yung Senado magiging impeachment court na yan. Tapos na mag-convene ito pong mga senador. Alas 9 na ng umaga. Okay, kailangan natin magpahala. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong panonood, sa inyo pong pagsama, sa inyo pong pakikinig, pag-comment, pag-share ng ating pong live sa Facebook. Salamat sa inyo po. Si Station Manager Kalu, susunod na araw, kasama nyo na dito sa palatuntunan Bullseye. Friday ngayon, May 15, 2026.
5: Bullseye!
0: Kasama ko dito si Axel Bono Baredes at si James Nava. Diyan din si Moises Acosta. Siyempre, ako naman yung lingkod, ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
4: Napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye. Dito lamang sa XFM Palawan.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
12: The Secret of Health.
6: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
13: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel Angel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Bagong Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko

0: Diesel kompletada, sibalo, mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
6: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang

diskote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Cales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santol Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santol Plus Gold.
10: Ang kako, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 9:20 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yon, magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ako pa rin ang inyo pong napapakinggan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gerald Galis po dito sa Serbisyong Katropa. Public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na inyo po napapanood sa Facebook Live. Naku, nasa 246,000 followers na tayo, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bilis naman nun, parang kahapon lang, 245,000. Ngayon po ay 246,000 followers na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nyo, ako ay nagpapasalamat dahil sa tulong ninyo na tumatangkilig sa mga nagsishare. Ano po ng ating live. Yan. Maraming salamat sa inyo. Nang dahil sa inyo, napataas natin ng mabilis. Ito hong followers ng XFM Palawan. 246 na siya. Salamat ha. Thank you sa inyo pong suporta. Ganun lang. Share lang ho ng share. Para malaman ng iba. Para maabot ng iba na, uy, si Ka Gerald nasa XFM.
1: Serbisyong Katropa.
0: Salamat sa inyo, ha. Share lang ko ng share. Para ma-follow rin po ng iba ito pong XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Saka live na tayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ah, okay, live na ito. 9:23 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Salamat agad sa mga nag-share, ha. Thank you kay Ding Strelia. Salamat sa pag-share agad, ha. Ding.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, salamat po sa mga taga Rojas sa kadatapos lang na pangkarera 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Taga Rojas, thank you, ha. Salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pong panunood. Talagang naman maaga pa lang hanggang dulo. Wala talagang bitawan kahit napakainit ng panahon. Thank you, ha. Salamat sa mga taga Rojas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you rin kay Mayor Pedi Sabando, kay Pantay Dagat, Head and Garab, LG Rojas. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Doon sa mga sponsors, maraming salamat po sa inyo. Lahat ng mga sumuporta. At para ho maging masaya, ano po yung pong pangkarera. Thank you sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ating race director, Pambira Da, Darrell Santiago. Da, salamat da.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hanggang tinutukan. Noon pa man, kasama na namin Darrell Santiago. Nasaan kami? Ni Kaluwi na andun din si Darrell Santiago. Thank you ha. Darrell Santiago, race director ng Bangkarera 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, ganun din ang pagpapasalamat natin sa mga sumali dito. Hindi biro yan. Dahil siyempre, yung kumhinete, kailangan mag-insayo niyan. Yung mga bangka, kailangan pagandahin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung makina, kailangan i-condition yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung expenses niyan, di ba? From day one na dumating doon po sa Rojas hanggang sa matapos. Matindi yung gastusan niyan para doon sa mga kalahok.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung ibibiyahe mo pa lang yung bangka, naku, saan mo isasakayan? Paano mo ibibiyahe yan? Mahabang preparation din ang gagawin ng pong may-ari yung pong mga kasali dito. Dahil yung iba galing pa ng munisipyo, yung iba nga galing pa ng isla. Yung nag-champion galing ng isla, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: At siyempre yung mga galing ng Aburlan, ng Puerto, ng iba pa mga munisipyo, talagang bibiyahe rin yan. Bibigyan rin talaga ng mahabang oras at panahon. Kaya maraming salamat sa mga sumali dito po sa Bangkarera. Next year uli, ha, mga katropa, dito sa XFM. Gagawin at gagawin pa rin ito pong Bangkarera. May kaugnayan pa rin sa festival na sineselebrate dyan po sa munisipyo ng Rojas. Panalaminan Festival. Kaso'y festival sa Rojas.
2: Serbisyong Katropa.
0: Damit natin ah, yung mga taga Rojas. Babait na mga taga Rojas eh. Pagkwentuhan din. Salamat tayo yung mga nakakausap natin dyan sa Rojas na si Eko Echalar nandyan din. Nakita rin natin.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yung Etels Sisay. Ganon din. Salamat sa inyo, Mama.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yung mga lumalapit sa atin doon sa boom kung nasaan tayo. Bihira o. Mga taga Rojas, salamat sa inyo ha, na appreciate nila. Sabi nila, Ka Gerald, nanonood at nakikinig kami sa iyo, ha?
2: Serbisyong Katropa!
0: Thank you sa inyong support, ha, mga taga Rojas. Sana sa ibang munisipyo rin. Di bali, papasyal kami dyan. Pupunta ang XFM. Tropa ng XFM, mga katropa ninyo.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:26 po na gumaga.
2: Serbisyong Katropa!
0: Mga nasa live, ha? Yung mga nagsishare, salamat. Thank you sa iyo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Public service po ito. Pwede manawagan, pwede humingi ng tulong. Idaan ho dito sa palatuntunang ito, Serbisyong Katropa, para ho mapakinggan ang ating mga kababayan. Pwede at welcome ho kayo dito.
2: Serbisyong Katropa!
0: Lorna Rapa Barba, good morning po kay Gerald. Good morning, Ma'am Lorna Rapa Barba.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ding Estrella, ikaw pa rin talaga naman. Opo, ako pa rin.
2: Serbisyong Katropa!
0: Gerald Paalan, Sheridan, at magandang araw po mga katropa at kagawa, Gerald Gales. Thank you, ha. Gerald, laging nandyan yung kutukayo ko.
2: Serbisyong Katropa!
0: Laging nakikinig, laging nanonood. Dito ko sa palatuntunan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Thank you. 9:27 po ng umaga.
2: Serbisyong Katropa!
0: Siyempre, ang palatuntunan ito hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa!
0: Baka meron kang karamdaman. May nararamdaman ka. Tapos, lagi kang nasa doktor. Gumagaling ka, ilang araw lang, babalik na naman.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ay, baka yung ano lang, yung sakit lang yung ginagamot, pero yung ugat, yung pinagmula na sakit, di natatanggal.
2: Serbisyong Katropa!
0: Naturopathic doctor, try ninyo. Dito po sa Yes to Health Clinic. Sa harap lang po yan ang kain na to sa Barangay San Manuel. Sa taas sa second floor. Sa baba yung Nokinox. Sa taas sa second floor naman yung pong Yes to Health Clinic. Pwede ko kayong bumunta dyan. Pwede ko kayong magpa-check up. At pwede rin po bumili ng mga Santon product. Oh, Santon product, pwede nyo pong bilhin. Ang dami yan. Santon Plus Gold. Yung pong Santon Plus Coffee Mix. Yung pong Santon Vitamin C. Yung pong Santon, ito pong Premium D3. Yung Turbo, aroy, lahat yan ang mga product pwede nyo pong mabili. Makikita nyo dyan po sa Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:28 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa!
0: Nais ko lang ipaalam ito ha. Public service ito para sa ating mga kababayan sa munisipyo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Si Regional Director ng BFAR, nakausap po natin, na-interview natin kahapon.
2: Serbisyong Katropa!
0: Tapos na ho kasi dito sa atin sa Puerto Princesa. Sa amin ha, mga taga-munisipyo, makinig po kayo. Yung pong bigaya ng ayuda, 2,325 pesos each per beneficiary. Nabigay na ho ito ng BFAR kahapon. Dalawang araw po ito nung nakarang araw makasunod at nang tapos po kahapon.
2: Serbisyong Katropa!
0: Dito sa amin sa Puerto Princesa, nasa 3,000 more or less yung pong nakatanggap ng ayuda. Tulong! Pero may mga hindi pa nakatanggap. Sabi nga, punta lang sa opisina. Baka yung iba out of town or mayroon talagang sakit, di makatayo, di makalabas ng bahay, mayroong importanteng lakad. Walang problema naman na yun, sabi ng BFAR. Kung kayo po'y magsasaka, DA. Kung kayo po'y mga fisher

0: puerto o kaya nasa ibang lugar at hindi ho nakapunta at hindi ho nakatanggap, hanggang ngayon, halimbawa, hindi matatanggap pa sa ikalawang araw, may pagkakataon ba na po pwede pa nilang, halimbawa, next week pa sila po, nasa listahan naman sila, pwede pa nilang makuha?
1: Opo, ganito po yun. So long na talagang verified na pisar po pa sila, may may bangka, ay alam ko yan, makukuha natin dyan sa ating Department of Agriculture, sa ating opisina dyan sa press.
0: Opo.
1: Maliba na lamang, kasamang hirad, ganito rin yan. May, kasi may mga instances din, kasi ito ang listahan natin ay binaba galing sa DE Central Office.
0: Opo.
1: May mga kaso rin na kuminsan dahil nga sabihin natin hindi natin na-update ang mga listahan, ang iba ay mayroong mga hindi na mangingisda, may diyang patay na, mayroong umalis na talaga sa lugar. So kami naman, para hindi tayo makuha yung audit, ay siyempre kung hindi natin pwedeng ibigay kung wala talaga yung tao.
0: Ayun.
1: Yung tao po.
0: Oo, so kailangan talaga nandoon yung presensya niya.
1: Opo, pero may mechanism din tayo dahil ayaw naman natin na yung ayuda na yan ay kulang na nga para sa lahat.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa natin, Kwan, may arrangement kami dyan na kung namatay na yung tao, wala na doon sa listahan, hindi na mangingisda, nag-tricycle driver na ngayon, binigyan natin pa rin ng leeway na ayusin ng LGU at kung halimbawang yung number na yon papalitan natin ng pwedeng palitan, may arrangement kaming ganun basta qualified siya, RSB registered sa municipal fisher pox registered.
0: Apo, sir, saan ba po pwede silang lumapit itong mga fisher pox natin para maging rehistrado sa RSBSA?
1: Opo, ito po ay dahil naturingan natin yan na municipal fisher pox. So talaga pong sa city yan, sa city at sa iba pa, for that matter, sa ibang mga munisipyo. Kasi okay, ito po ay nire-regard natin na mga small scale, mga fisher po. Kahit ngayon, alam ko yung farmer, pamilya na ko yan, na ang binibigyan natin ng ayuda ngayon, yung may mga palayan na 2 hektarya pababa. So kung malawak-lawak ang palayan mo, mga 10 hektarya, may traktor ka na, hindi yan ka na entitled dito sa ayudang ito.
0: Oh, okay. Pang maliitan lang pala ito, mga 1 hektarya, 2 hektarya, wala kang gamit.
1: Kasi kawawa naman, kahit na yung mga bangka natin, alam mo, sa Nara, sa Panakan, doon sa Kalatigas, mayroong Basnigan, hindi na po qualified yun si Kuya. Ayayaan na natin yung mga maliliit natin, yun naman ang makatikim.
0: Yun ang maganda. Opo, ito, hindi naman ito yung huling tulong ng gobyerno. So kailangan pala, nakarehistro sila dito sa RSBSA. So gagawin na nila ito para sa susunod, mapasama na sila sa listahan.
1: Opo, ito naman, kahit na hindi lang sa ayudang ito, di ba? Kahit na sa BIFAR, sinasabi ko nga, kami may mga scholarship program. Paano maka-avail itong bata or itong si manging isda? Ay kailangan nakarehistro si nanay si tatay sa RSBSA para yung anak niya, kung talagang gusto mag-aral ng fisheries, makapasa sa exam, magiging scholar ng BIFAR. Pero kung hindi nakarehistro si tatay o si nanay, hindi siya magiging, hindi pwedeng paaralin ng BIFAR.
0: Kita so, mo na. Maraming
1: kwan na kahit na sa kwan, yung kung may bangka ka, mayroon kang fish cage, may seaweed farm, pwede rin mapa-insure mo sa Philippine Crop Insurance Corporation para kung masira ng bagyo.
0: Okay, putol na putol. Dami pala mga benepisyo pagka ikaw ay rehistrado, miyembro ng RSBSA. So doon sa mga fisher pox natin, mga magsasaka at mangingisda, pamiyembro ho kayo dito. Kasi ang liit lang, oh, nasa ilan daw, 100,000 lahat ng mga mangingisda dito sa atin sa buong lalawigan ng Palawan. Pero mo, ang tatanggap lang, nasa 10,000 lang, 10% lang. So parehistro ho kayo. Yes po, Sir Abrera, opo, naputol po yung linya natin.
1: Sige pa. Paano tayo? Kasamang hirang ganito yan. Tulungan din kami. Tuloy-tuloy na ito. Mm-hmm. Ang Puerto Princesa, kick-off lang yan. So may mga schedule na tayo sa mga munisipyo.
0: Oh.
1: Lahat ng munisipyo pupuntahan namin. Team po kami yan. Kasama namin ng DA para sa ating mga magsasaka, mangingisda. Lahat ng munisipyo sa Palawan po ay mayroong mga matatanggap din kahit papalo.
0: Opo, ang ganda ng programa na ito na pwede palang maka-avail ng scholarship.

0: Scholarship program, yung pong mga anak na mga mangingisda, wala ho itong limit na halimbawa meron siyang tatlong anak. Yung tatlong anak na yun, makakaka-avail? Basta siya po ay registered.
1: Sa mangyarang, may limitation din tayo. May quota rin yan na kuhan. Pero ang sabi ko nga ay kuhan tayo yan. Sa katutubo, mayroon din tayong slot sa kuhan, sa mga industry leaders. Mayroon din tayong ganon. At pero limited din lang ang number natin. Pero marami na tayong napag-graduate. Kasalukuyan dyan sa WPU. May mga kwan tayo dyan. May mga scholar tayo. Basta fishery course ang kukunin nila. Fisheries.
0: At tugma rin pala dapat doon po sa course na kukunin nila.
1: Opo. Kasi kailangan natin talaga ng mga cream of the crop, mga brightest, at talagang maging i-professionalize na natin talaga po ang fisheries para po palagi tayong maraming isda pagkain.
0: Ayan. Maraming salamat dyan sa impormasyon na yan. So ngayong araw na ito, huling araw, bigayan na ngayon. Saan po ginaganap?
1: Dito po sa may sports complex talaga. Sa may Tinitiban, malawak-lawak ang area dyan para kung naman po somehow maluwag ang space natin.
0: Okay, sige po. Sir Roberto Obrera, marami pong salamat ha, at baka meron ka pong instruction o mensahe sa ating po mga fisher folks sa Palawan, sa Puerto Princesa. Sige po.
1: Ayun, kasi mga general, pakikikwa na lang, susunod natin yung mga munisipyo. So, mangyaring makipag-ugnayan na lang sa kanilang mga municipal agriculturist para po maging maayos yung padaloy natin pag ikuanan natin dyan ang ayuda. Ngayon po, May June, tatapusin natin yan, lahat ng munisipyo.
0: Okay. May June, ngayong month of May hanggang June, tapos ito, pati po yung sa mga munisipyo.
1: Opo. Gagawin natin po yan. Gagawin natin po para makaabot din po talagang sa panahong ito na talagang kuan tayo, lahat nag-aaray sa mga sa inflation ng energy crisis.
0: Thank you. Salamat, sir.
1: May another meeting lang ako dito. May RDC meeting tayo. Ka-meeting natin mga governors, mga congressmen by online para rin po sa ating pagpaplano ng ating mga livelihood projects para sa next year po.
0: Okay. Salamat po talaga sa oras. Thank you po. Kahit na alam natin busy na pagbigyan.
1: Thank you very much.
2: Serbisyo Katropa.
0: Iyan yung interview natin ha kay Regional Director B. Para, Regional Director Roberto Obrera.
2: Serbisyo Katropa.
0: Tapos na dito sa amin sa Puerto.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kayo naman, susunod na ho yung mga nasa munisipyo. Di lang naibigay kung kailan yung eksaktong date.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pero sabi po ni RD, makipag-ugnayan na ho kayo yung grupo ninyo ha. Hindi yung individual, yung grupo ninyo. Kung meron kayong set of officer, o di kaya yung presidente na lang ninyo.
2: Serbisyo Katropa.
0: Makipag-ugnayan ho kayo sa BFAR, o DA, dyan po sa munisipyo para ho malaman ninyo kung kailan yung schedule. Basta ang sabi po ng BFAR, Mimaropa, bago matapos ang June, mukhang mababa pa, May pa lang ngayon, kalahating buwan pa lang, tapos mayroon pang isang buwan. Basta matapos ang June, ngayong May or June, schedule na yan. Mga munisipyo naman po ang bibigyan ng tulong.
2: Serbisyo Katropa.
0: Hindi siya 5,000 ha. Di katulad doon sa mga tricycle driver, mga multi-cab driver at jeep. Yun, 5,000 kanilang natanggap.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pero dito, ang natanggap nila na mga fisher folks dito sa atin sa Puerto, 2,325.
2: Serbisyo Katropa.
0: Parang kalahati. Wala pa nga kalahati. Hindi 2,500. Maabot 2,325 lang.
2: Serbisyo Katropa.
0: Ganun pa man, kaysa wala, okay na ito. At least meron. Tulong ng gobyerno. Tulong ng BFAR, tulong ng DAA, doon sa mga apektado ng pagtaas ng gasolina nung nakaraan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Dapat sana yung ano na lang, no? Yung automatiko na lang na mababawasan ng halimbawa lang na pagkasunduan, 10 piso ang ibabawas sa mga magpapagas. Kasi yung pong gobyerno ay nagbigay na ng tulong sa mga fuel company. Diba? Kung ganun, di, kung sino yung magpapagas, yun talaga yung apektado, maapektuhan.
2: Serbisyo Katropa!
0: Para sa gas. Pero itong tulong na ito, ibinigay cash, bahala na ho kayo. Pwede yan pambili ng gamot, pwede yung pambili ng pagkain, lalo na pwedeng-pwede doon po sa gasolina.
2: Serbisyong Katropa!
0: Marami palang ano, pagka ikaw ay miyembro ng RSBSA, doon sa mga Fisher Fox natin na hindi pa member, di ba, maliit na porsyento lang yan. Mandaragat, nasa 500, pero wala pa 10. Parang 5 lang yata yung pong registered member ng RSBSA. So sa iba, iproseso nyo na ho yan. Kasi may mga parating pa yan na mga ayuda. Di lang masabi kung kailan, pero mas maganda nandiyan na kayo, member na kayo. Kung darating man yung tulong, may matatanggap kayo. Kasi nga, rehistrado na kayo. Miyembro na kayo ng RSBSA.
2: Serbisyong Katropa!
0: Okay? So, abangan natin sa mga munisipyo kung kailan schedule sa inyo. Bigaya ng ayuda ng BFAR at ng DA, Department of Agriculture. Okay?
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:48
2: Serbisyong Katropa!
0: Dang umaga!
2: Serbisyong Katropa!
0: Arohoy! Huwag muna kayong babalik eh. Diyo muna. Di, babalik na sila kin. Alaga naman o. Oh. Puno raw yung dong kahapon eh. Kagabi pala after ng liyas.
2: Serbisyong Katropa!
0: Matindi yung ano ah. Matindi yung ngiti ni Girlie. Yung papunta pa lang doon sa venue ah. Kung saan ko concert. Hanggang sa... Wala pa nga eh. Yung ano pa lang eh. Yung pagdating pa lang eh, doon na kaagad, nakangiti na talaga si Girlie. Hanggang sa mag-concert na, hanggang sa matapos, pambira. Hindi pa lang ngiti talaga si Girlie pa lang.
2: Serbisyong Katropa!
0: Josephine Estrella, thank you. Salamat ha. Lorna, Rapa, Barba, good morning, thank you.
2: Serbisyong Katropa!
0: Salamat sa inyo mga nagko-comment sa live natin.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:49 ng gumaga. Alam nyo yung gamit nating sabon? Di ba, tindi ng araw. Sikat ng araw nung Bangarera sa Rojas. Talagang babad din tayo nun.
2: Serbisyong Katropa!
0: Namula lang pero hindi tayo nang itim. Oh, gamit natin itong ano eh. Itong sabon ng Santon. Ganda sa katawan. Balik pa rin. Hindi naman ako ganito kaputian dati. Hindi naman ganun kakinis. Pero dahil po sa Santon Plus Herbal Soap, pampira nag-impro. Kumilis na, pumuti pa lalo. Ganda ng epekto nito. Santon Plus Herbal Soap. Subukan ninyo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Lalo na kung expose ka araw-araw sa trabaho. Sa aircon ka man, kailangan nyo pa rin yan. Kailangan pa rin natin yan. Kasi pagka napalabang ka sa labas, aroy, grabe ka sakit sa balat. Tapos mangingitim agad. Pero pagka naka-Santon Plus Herbal Soap, wala akong problema yan, ha? Kailangan natin to, Santon Plus Herbal Soap, tumutulong ho na maglinis at mabigyan po ng proteksyon laban po sa bakterya habang iniiwan kang fresh yung iyo pong pakiramdam. Dumi o yung pong dumi, kayang tanggalin. Yung pong pagharap sa tao, napaka-presentable. Pwede ito sa bata, pwede sa matanda, pang pamilya ho na sabon. Santon Plus Herbal Soap, linis na ramdam, fresh na tumatagal.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:51 mga katropa, babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Serbisyong Katropa! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Santon Plus Cold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
4: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong na-discovery na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwan sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
20: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puso.
21: Desminoria.
23: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Mga katropa! Excite

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
14: This is
16: Mama XFM. Po, sir.
15: XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!
18: Serbisyo katropa!
19: Okay, balik tayo sa serbisyong katropa at kausapin natin yung po nasa kabilang linya. Meron din pong panawagan. Baka sakali makatulong ko tayo, ha? Itong XFM, gamitin din natin ito para makapanawagan. Sir, magandang ano po? Magandang araw po, sir. Okay, magandang araw po. Ano pong pangalan niyo, sir? Taga saan po? Taga saan po kayo, sir? Pangalan po?
20: Nagsasanta mo na nga, sir. Si Joshua Idusura po.
19: Joshua, oh. Ano mo si Pong? Pong Idusura?
20: Tito ko po.
19: Ah, tito mo yun. Okay, sige. Joshua, may pasyente ka? Mayroong hingyan ng tulong? Ano mo ito?
20: Opo, mama ko po. Si Janet Adjan Idusura po.
19: Oh, Janet.
20: Ang tumuyan na po.
19: Oo. Nasaan po ngayon si Ma'am Janet? Nasaan na po?
20: Sa bahay po, sir.
19: Galing na rin. Galing ng ospital?
20: Opo, sir. Bali, nakaraan pa rin po siya nakalabas. Noong September pa po, sir.
19: Ano pong...
20: Bali, ano kasi, sir, ano kasi siya ngayon, sir? Kailangan siya upila ng ulit sila lamunan, sir. Kung bago kapalitan yung tubo sila lamunan niya.
19: Maruy.
20: Medyo may pagka-presyo kasi sa sir, eh. Kaya medyo humi-pami ng mga tulong po ba o sa aling makahingi po ng tulong.
19: Mm-hmm.
20: Okay. Abawas-bawasan man lang po sana yung gastusin. Mayroon po kasi yung pang-araw-araw po ng mga pang-maintenance po, tsaka gatas.
19: Oo. Ooperahan siya. Magkano gastusin doon sa operasyon?
20: Ang uli kasi dati siya, nagawa na po yun siya, napalitan na po siya ng tubo. Pero kasi 4 to 5 months kailangan palitan po siya. Bali, ang gastusan doon, sir, nasa 40 plus.
19: 40 plus?
20: Kasama na doktor.
19: 40,000 ito? 40,000?
20: Opo, 40,000 plus po kasama yung kasama ni doktor. Tapos po iba pa po yung tubong bibilin sa labas ng ospital. Nasa 5 po. 5,000. Sinamura na po yung siya na tubo.
19: Saan yun? Ano pong sakit ng ano po ng mama mo, ni Ma'am Janet?
20: May stroke po sir, na high blood po, tumaas po talaga yung pressure ng dugo niya. Bali na putukan po siya ng ugat sa utak po, sir.
19: Uy, okay sige po, pero
20: kasi hindi siya pwedeng operahan, sir.
19: Mm.
20: Kaya yeah, medyo mas yun. Kaya wala masyari talagang sa ating recovery talagang nangyayari. Pero ito ba? Nakakamulat naman po.
19: Pero ang sabi ngayon, ooperahan na siya. Kailangan na operahan.
20: So sir, yung parang sa palitan lang yung tubo niya sir, parang gano'n na rin po. Sa operating room, dito siya gagawin sir eh.
19: Okay. Hindi literal na, alam ba, may ooperahan, may aayusin sa organs niya. Bali ito, sa operating room gagawin, papalitan ng tubo.
20: Opo, papalitan po yung tubo niya sir. Sa operating room gagawin po. Kaya medyo may pricey rin po talaga siya.
19: Oo. Tubo saan yun? Saan nga? Ano yun? Yung daluyan ng pagkain? Or hininga? Ano klaseng tubo yun?
20: Sa hininga po yun sir. Sa paghihinga niya po.
19: Ah, okay. Para
20: kasi hindi na po siya hindi po talaga siya nakakain sir. Sa ilong lang yun. Hindi lang din po. Tapos, dahil alam nga rin sa hininga niya sa buwan nga sir. Kailangan tubuan siya sa lalamunan.
19: Okay, naka-NGT rin pala siya. Ibig sabihin, naka-blend, Pino, yung pagkain tapos dinadaan sa ilong.
20: Opo, ganun na po, sir.
19: Sige po. Meron na rin ba natabi na ipon kayo?
20: Meron na rin, sir. Marami na rin po na bigay.
19: Bali, ano na lang talaga?
20: Araw-araw pong gastusin kasi.
19: Kaya nga, yun din ang kailangan, yung araw-araw na gastusin, di ba?
20: Yun po, nababawas din po sa ganun. Kasi araw-araw kasi siya may maintenance sir, lalo na gamot sa utak. Yung tablet po gamot sa utak.
19: Magkano yun? Yung araw-araw na gastusin?
20: Kasi ano po kasi, pinto, 105 sa utak, tapos yan, 500. Ano sir? Nasa ano sir? Siguro makakulang 600.
19: Malaki rin pala, araw-araw 600, no?
20: Gamot na yun, sir?
19: Gamot lang, hindi pa kasama yung mga pagkain na biniblend ninyo.
20: Opo, tapos gatas. Yung gatas na sir, 4 to 5 days po. Tapos yung presyo po ng gatas, 1.6. 4 to 5 days na po nagamit.
19: Mahal pala yung gatas na yun.
20: Opo, kasi kailangan daw po yun, sir, para mas mapanatili yung pagiging brain niya rin. Kaya, kumbaga, benefits na rin sa katawan, tuba.
19: Oo, kaya nga. Oo. Kailangan talaga dito ng tuloy-tuloy na suporta.
20: Nagtanong din po kami sa doktor kung pwede palitan yung gatas.
19: Ano sabi?
20: Pwede lang palitan, pero ganun din po, mahal din po yung pinalit. Mahal. Kasi dating gatas niya po sa 2.6.
19: Oo.
20: 2.6 na dati yung gatas, 4 to 5 days din po yun. Tapos yung pinalit na doon, kasi pinipalitan ng medyo mababa. Ayun po, yung tag 1.6 po.
19: Oo nga, medyo mabigat din talaga sa pamilya, no? Dahil everyday talaga gastusan. Bili ng mga reseta, tapos yun nga yung pagkain niya at yung gatas.
20: Opo. Mga diaper pa, underwear pa, mga lagi pong ginagamit ito talaga.
19: Oo. Tsagaan lang talaga. Manawagan tayo. Try mo ng mag-post ka. Paiba-iba yung post. Ibig sabihin, sunod na mga araw, post na naman. Lagay mo lang yung yung GCash. Kasi meron din at meron talaga nagbibigay ng tulong eh. Natsatsambahan lang
20: okay,
19: talaga.
20: Okay, meron din sir.
19: Meron
20: pag
19: din.
20: Post lang sa brigada. Opo, pag post sa brigada po yung kaibigan ko po kasi yung taka ko yung nagkakala sa brigada po.
19: Oo.
20: May mga nagtulong din po sir, pangamat-amat.
19: Sige. Marami pa yan. May iba yung mga radio station din. Lapitan din natin yun. Yung mga malalaki yung network, yung mga maraming followers. Yun, baka po pwede. Kahit na magkano lang, di ba? Para makaipon ba? Makatulong okay. Araw-araw.
20: Okay. Kaya po may kami nag-sendo na 150, 100. Ko pa pag naipon sa'yo, baka rin sa'yo.
19: Oo. Sige. Mag-post lang talaga kayo everyday. Ako, dito kami sa XFM. Halimbawa, makapag-post ka. Next week, may post ka. I-send mo lang sa akin. I-po-post namin sa page ng XFM. Ganun ang tulong po, namin. Kahit, okay. Na, kahit na ulit-ulitin yan, okay lang sa amin para makatulong.
20: Ah, okay po. Sir, maraming salamat, sir.
19: Sige, Joshua, baka mayroon kang panawagan. Banggitin mo na rin yung GCash number mo, ha? Para alam ng tao.
20: Sige po. Okay na yun, sir, ma'am.
19: Yes, sir. Opo. Panawagan mo, sir. Nakikinig yan sila para sa mama mo. And pakibanggit na rin yung GCash number mo.
20: Opo. Nalaro po, nananawagan po ako sa inyo po, sa mga mabuting puso po niya natin, mga sobra-sobra po, na tulungan lang po sa sinama, pandagdag pinansya lang po, but na po sa ano niyo po, palit po ng tubo sa lalamunan po. Dahil sa araw-araw gastusin po, hindi na rin po kaya namin magkapatid yung gastusin. Kaya lang po sa gastusin, kumbaga, natatawid din po. Yung pinakong, dito po kasi ngayon, magkakaroon siya ng operating room, doon po kasi medyo mas kailangan po. Kaya sa mga gusto nito mulang mababawit pong puso dyan, isend lang po sa GCash na GCash ko po na 09-633-97-3022.
19: Ulit daw, sir.
20: Joshua, ay lang po na 09-633-97-3022 po.
19: 09-633-97-3022. Okay, sige. Ulitin ko rin ito. Tapos send ka sa akin na yung mga post ninyo na panawagan, Joshua.
20: Sige po, sir. Sa messenger lang, sir.
19: Oo, sa messenger lang. Halimbawa, nakapag-post ka, yung link, send mo lang sa akin sa messenger tapos ipopost din namin
20: sige,
19: sa
20: sir.
19: Sa...
20: Maraming salamat, sir.
19: Okay, thank you, Joshua. Ano lang, ha?
20: Opo, maraming salamat, sir.
19: Tagaan lang talaga. Positive lang para sa magulang. Okay, okay.
20: Salamat din po. Salamat sa mga prayers po. Thank you, thank you po.
19: Sige, panalangin din talaga. Thank you.
13: Servisyo Katropa.

0: Ayan, yun pong panawagan, hingi ho ng tulong si Joshua Idusura para sa kanyang nanay na stroke patient po ito. Pero nasa bahay na. Oo, sabi niya, para po sa mga hindi nakakaalam, ang aming pong ilaw ng tahanan na si Janet. At yun, Idusura, o mas kilala pong Jeng, ay kailangan pong operahan uli. Okay, ito yung panawagan niya. Sige nga, basahin natin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Teka, nawala eh. Sige, basahin ko uli ha.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito, post po ito ni Joshua. Sabi niya, magandang araw po mga kaibigan, mga kamag-anak.
1: Serbisyong Katropa!
0: Para po sa mga hindi nakakaalam, ang aming pong nanay, ilaw ng tahanan na si Janet Adyon, Idusura, o mas kilalang Jeng, ay kailangang operahan po uli.
1: Serbisyong Katropa!
0: Oh, na-operahan na po pala ito. Kailangan lang operahan uli. Kailangan po palitan yung tubo niya sa liig.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, yung nakikita ninyo na picture, di ba, mayroong tubo po sa liig. Kailangan daw po na palitan yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, kami po, mga anak niya ay nais na humingi ng tulong para sa mga nakakakilala at nagmamahal din sa aming mama. Sa ngayon po ay kailangan namin na makalikom po ng pantustos sa mga kailangan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayan, yung po mga anak ang nananawagan dito. Sabi kami po mga anak niya, ni Jeng, ay nais po na humingi ng tulong sa mga nakakakilala. O yun na, mga kamag-anak din mismo, yung mga nakakakilala, mga nagmamahal din po kasi ito, sabi dito sa post na nagmamahal sa aming mga sa aming mama. O baka kilala ninyo, baka kaibigan ninyo, si Jeng o Janet Idusura. Okay, ang sabi niya ay sa ngayon po ay kailangan namin na makalikom ng pantustos sa mga kailangan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dahil hindi na po sumasapat sa araw-araw na gastusin yung pong gamot at gatas ni Mama. Sabi po ni Joshua. Ayan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Binabanggit ko yan po yun. Yun po yung message. Yung caption doon po sa post nila.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa mga makakapag-abot po ng pinansyal na tulong, pwede po mag-send sa, ito na yung GCash number ni Joshua Idusura.
1: Serbisyong Katropa!
0: GCash number po ay 0963-3973-022. 0963-3973-022. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng dasal. Napakalaking bagay po iyon sa amin. At sa mga gusto na dumalaw, sabihin po or PM lang daw po kami. O yun, halimbawa personal na gusto nyo pong ipaabot yung pong tulong para po kay Ma'am Jeng, pwede raw po kayong tumawag sa kanila. Pwede yung personal na puntahan yung pong nanay nila para maibigay yung pong tulong na gusto niyo. Or kung wala namang time na puntahan, direkta na maibigay, pwede naman sa GCash na aking binanggit kanina. Pwede nyo pong isend yung pong kahit na magkanong halaga. 100, 150, 300, depende sa kung ilan ang kaya nyo ibigay. Kahit nga 50, walang problema yun. At least merong naibigay kisa sa wala. Nag-iparte ho kayo ng buhay ni Ma'am Jeng. Kailangan po kasi palitan yung tubo. Kailangan siyang operahan uli. Doon na lang dumadaan po yung hiningay. Yung pagkain naman ay nasa ilong dumadaan ng GT. Okay?
1: Serbisyong Katropa!
0: Maraming salamat po. Diyos na po ang bahala na magbalik sa inyo ng sobra-sobrang pagpapala. O yun, blessing daw para ho doon sa mga magbibigay ng tulong.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay, tulong-tulong ho tayo ha dito po sa panawagan ni Joshua Idusura. Anak po itong nananawagan para po kay Ma'am Janet Adyon Idusura o mas kilala niyo po Jeng diyan po sa Santa Monica.
1: Serbisyong Katropa!
0: Uy! Ito nabasa natin. Rakrakan night with Parokyan Edgar. Talaga naman oo. Sa June 23, sabi dito sa post ng Baragatan sa Palawan, Rakrakan Night with Parokya ni Edgar. Yes, Yes Show. Handa na ba ang buong Palawan? Dahil ang parokya ni Edgar ay handa nang yanigin ang Baragatan Stage. Alaga naman o, singalog sa mga kantang harana, halaga at This Guy's in Love with You, pare. Sabay-sabay tayo makibibe at makikipagrakrakan sa pinakasolid na gabing naggabi ng taon. Makisaya kasama ang barkada at buong tropa sa June 23. Oh, yung mga 90s dyan. Talaga ng mga panahon na yun, meron pang kaset, Walkman. Talaga pinapakinggan. Parokya ni Edgar. Sa June 23 po ito, alas 8 po ng gabi. Libre ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Parokya ni Edgar, oh. Talaga naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, ako commercial muna. Tapos babalik din po kaagad. Dito pong Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check.
2: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa,
1: mabibis sa mga butika.
7: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Mga katropa,

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo, Serbisyong Katropa ka Gerald Galles.
0: Serbisyong Katropa.
1: Bihira nandito pala sa atin sa Puerto Princesa si Senator Kiko Pangilinan, no?
0: Serbisyong Katropa.
1: Kalaban ni Senator Robin Padilla.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oy, do, nabasa ko dito sa page ng XFM Palawan. Baka hindi ka pa naka-follow ha para ho updated ka sa mga balita. Follow mo lang yung pong XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sabi dito nakipagpulong daw. Kahapon, May 14, 2026, si Vice Mayor Jimbo Marastela kasama po sina Vice Mayor Mary Jane Feliciano ng Brooks Point at Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC kay Senator Francis Kiko Pangilinan sa VIP lounge ng Puerto Princesa International Airport.
0: Serbisyong Katropa!
1: Doon lang din pala sa airport, doon pala sinakita-kita. So, nandoon si Vice Mayor Jimbo Marastela, kasama po si Vice Mayor Mary Jane Feliciano ng munisipyo po ng Brooks Point.
0: Serbisyong Katropa!
1: At si Attorney Jerty Mayo Anda ng ELAC. Environmental Legal Assistance Center.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yun. Sila-sila yung nakipagpulong kay Senator Francis Kiko Pangilinan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Personal daw po na ipinaabot ni Vice Mayor Marastela kay Senator Pangilinan ang kahilingan na matulungan ang sektor po ng mga magsasaka, lalo na ho yung mga farmers cooperative. Dito po sa atin sa Puerto Princesa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yun, sa mga ano po ha, magsasaka. Dito sa atin sa Puerto Princesa, meron pong kahilingan na matulungan daw po yung sektor ninyo. Mga magsasaka dito sa atin sa Puerto Princesa, lalo na may mga kooperatiba, farmers cooperative dito sa atin sa Puerto Princesa. At positibo naman daw po na tinugunan ng senador. Dahil ang pagpapaunlad ng agrikultura, ang isa po sa mga pangunahin nitong isinusulong ng senador.
0: Serbisyong Katropa!
1: Oh, yun ha, para sa mga farmers cooperative. Natatalakay rin ni na Vice Mayor Marastela at ni Senator Pangilinan ang Republic Act No. 11321 o yung pong sagip sa ka-act, particular na po ang Section 11 nito. Na nag-aatas po sa mga national agency at mga local government unit na direktahong bilhin ang mga ani na mga magsasaka para masuportahan at maiangat ang sektor ng agrikultura sa bansa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Meron palang Republic Act No. 11321, Sagip, Saka Act. Doon po napapaloob yung pong sa Section 7 na sinasabi na inaatasan o nag-aatas po sa national government, ito pong batas na ito ha, at sa LGU, Local Government Unit, na direkta ho na bilhin yung pong mga ani ng mga magsasaka dito sa atin, sa Palawan, sa Puerto Princesa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sa buong Pilipinas, batas ito eh. RA No. 11321, na ang layunin po ay masuportahan at maiangat po ang sektor ng agrikultura.

0: 200,000. Higit pa, 200,000 na puno yung pong nakaschedule na putulin dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyong Katropa!
0: At yun ay nabuksan nung pong Earth Day. Press con po ng mga NGOs dito po sa atin sa Palawan nung nakarana, imbitahan tayo doon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabi nga, yung pong mga puno na yan, libu-libong puno na yan na puputulin sa mga munisipyo ay dahil ho doon sa planong pagmimina.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagmimina, tatanggalin yung mga puno na yon, pero papalitan naman daw. Meron ding batas na kailangan sundin, na kinakailangan kung meron puputulin ay papalitan ng higit pa doon sa mga pinutol na kahoy.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, at nauna hong bumisita ito pong si Senador Pangilinan sa Pag-asa Island sa bayan po ng Kalayaan. Pumunta pa pala doon kasama ang ilan nitong mga staff bago ang naturang pagpupulong. Si Pangilinan po ang chairman ng LP, Liberal Party, na partidong kinaaniban po ni Vice Mayor Jimbo Maristela.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hindi pa sila tapos ha. Mayroon pa silang di pagkakaunawa ni Senator Robin Padilla.
1: Serbisyong Katropa!
0: Angatan niya ng boses yun noong nakarang sesyon nila. Naawat na lang sila ni Senator... lahat ng mga senador, lalo na ni Senator... Bato de la Rosa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nataasan niya ng boses, mukhang irereklamo pa nga sa Committee on Ethics. Sana, pero kung hihingi naman daw ng pamanhin on the record, wala namang problema. Tatanggapin naman daw ni Senator Robin Padilla yung pong paghingi ng sorry. Pero kung off the air, ayaw, off the record, ayaw po di Senator Robin Padilla.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, sorry. Okay, no problem.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10:40 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, yes po, ano po yun? May chat sa atin dito.

0: 10:40 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: At syempre doon sa mga naghahanap po ng product, lalo yung pong Santon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Turbo yung pong premium D3, yung Vision X Plus. Yan yung mga product na binabanggit natin. Yung mga Santon Gold, Coffee Mix, yung pong Santon Vitamin C.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede niyo pong mabili yan kung nasa San Vicente ho kayo. Meron pong Walperos Pharmacy. Meron din pong PharmaReach, The Generic Pharmacy. Sa San Vicente po yan, ha. Kung kayo naman po ay nandyan sa Rojas, di pa kayo nakakauwi. Dahil na pinanood ninyo yung pong concert ni Ilyas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan eh po, pwede ho kayong pumunta sa Rojas RM o RSM. Sa Ulim Drug House, sa Roxcom, sa Zian Pharmacy. Sa pharmacy sa Rojas na pwede niyo pong bilihan ng Santon product.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito naman sa Nara, pwede ho dyan sa Ching's Drug Store, sa The Generic Pharmacy. Sa Spanyola, ha? Spanyola Butika Risha. Sa Spanyola pa rin, Butika Med Plus, Brill Pharmacy. Spanyola pa rin yan. Quezon naman, Quezon The Generic Pharmacy. Sa Quezon pa rin, Santan Drug House. Sa Rizal, Rizal Raguntun Pharmacy. Sa Aborlan, meron pong Aborlan Pariñas Pharmacy.
1: Serbisyo Katropa.
0: At dyan sa Brooks Point, sa Kuyo muna, Kuyo, Razor Lynn Drug Store.
1: Serbisyo Katropa.
0: Isa lang dyan sa munisipyo ng Kuyo, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Agit na yan, yung pong munisipyo ng Magsaysay, na isang lugar lang din naman, sa isang isa, na sa isang isla lang din naman. So, pwede ko kayong pumunta dyan at bumili ng mga Santon product.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung sa Taytay naman,

0: PS Drugstore or Best Drugstore, Karma Med sa Port Barton, Taytay po yan ha, Bronx Point, Riz Med Shop, Socrates Pharmacy, Vetcare Pharmacy, Brel Pharmacy, Bronx Point po yan.
1: Servisyo Katropa!
0: Siya nga pala sa ating mga barangay sa Bangkaw-Bangkaw, salamat po sa inyong pagpuntahan.
1: Servisyo Katropa!
0: Doon sa mga bata na nagpatuloy kahapon.
1: Servisyo Katropa!
0: Ang dami hong pumunta doon sa Barangay Hall.
1: Servisyo Katropa!
0: Para po magpatuloy. Walang ano eh, walang 25 years old na nagpatuloy. Pinakamaedad ay nasa 17 years old.
1: Servisyo Katropa!
0: Tapos yung mga 12 years old, 15 years old, pababa, yun ang marami doon kahapon sa UPTOL, Operation Tuli po, na handog sa inyo ng Barangay Bangkaw-Bangkaw Council.
1: Servisyo Katropa!
0: Yan po ay mayroong kaugnayan sa 81st founding anniversary ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Servisyo Katropa!
0: Mula ho kay punong Barangay Gidsdanggan sa buong council, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga magulang na nagtiwala ha, doon para sa mga ano, sa mga partner natin na mga doktor, Provincial Health Office, yung pong Tawest, yung Westcom, yan, salamat po sa inyo ha.
1: Servisyo Katropa!
0: Mga partner natin doon po sa Operation Tuli. Taon-taon po itong ginagawa para ho doon sa mga kabataan na gusto po magpatuli.
1: Servisyo Katropa!
0: 10:44 ng umaga.
1: Servisyo Katropa!
0: At maraming maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood at pakikinig sa palatuntunang Servisyong Katropa ngayon pong araw ng Biyernes.
1: Servisyong Katropa!
0: May 15, 2026.
1: Servisyong Katropa!
0: Ano ang sabi? Erwin Sandoval, kagawa Gerald Galis, ang sekreto ninyo. Kasi kahit na may edad na kayo, hindi naman, may edad na kayo, super gwapo pa rin. Uy, talaga naman o. Oh. Super gwapo nyo pa rin. Siguro po noong binata po kayo, habulin po kayo ng mga babae at ng mga bakla. Ba, ano bagit mo pa yung mga bakla? Pambihira ka. Binasa ko lang ha. Sabi ni Erwin Sandoval, tingnan mo. Kagawa Gerald, ano ang sekreto ninyo? Kasi kahit na maedad na kayo, super gwapo nyo pa rin. Ba, nakita mo na ako personal siguro, kaya nasasabi mo ng super gwapo. Siguro po nung binata po kayo, habulin po kayo ng mga babae at ng mga gay raw. Kaya po, super idol ko po kayo. Talaga naman.
1: Servisyo Katropa!
0: Hindi ko mapansin ang mga panahon na yun eh. Tutok lang tayo sa trabaho. Wala, trabaho pagkatapos ko mag-aral. Diretso na kasi ako trabaho noon eh. Natutok na ako sa trabaho. Hindi ko na mapansin yung mga ganyang bagay.
1: Servisyo Katropa!
0: Tsaka kung may hahabol man, papahintoy natin para wag mapagod. Usapin natin. Ba't habol lang ang habol? Usapin natin yan. Mahabol. Usapan natin yan. Ganun lang.
1: Servisyo.
0: Aha. Maricel. Tampos. Share daw. Salamat sa pag-share ha. Snera. Sneria. Omis Alpa. Sana po. Manalo ako ng kape. Okay. Mitch Ornopia. Si Mitch Ornopia. Oh, share daw. Salamat Mitch ha. Thank you.
1: Servisyo.
0: Good morning po sa pinakagwapo na kagawa at idol ko. Talaga naman. Marami pa namang gwapo. Daming kagawad niyan. Ako, simple lang. Average lang. Hindi gwapo, hindi pangit. Nasa gitna lang. Talaga naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Wala namang bulan. Mamaya maniwala ko sa inyo yan.
1: Servisyo.
0: Okay, paalam tayo. Salamat. Alam niyo yung servisyong Katropa. Ganun lang po. Kanina meron pong nanawagan, humingi ng tulong. Yung nanay niya po, stroke patient. Na ang lalamunan doon, dumadaan yung hangin. Yung GT naman sa ilong, yung pong pagkain. Araw-araw gastusin. Gastusan. Tulungan ho natin. Nanawagan ho dito sa servisyong Katropa. Uulit-ulitin po natin yung panawagan para ho makatulong doon sa nangangailangan. Oh, kahit paulit-ulit na panawagan, servisyong Katropa next month, next week, panawagan, wala hong problema. Para makaabot at mapakinggan ho ng iba, para ho makapag-share din ng blessing sila. Matulungan. Maliit lang halaga, walang problema sa kanila. Oh, papasalamatan po kayo ngayon. 50, 100, 200, okay lang. Paano, paalam tayo. Si Moises, tapos na si James Navas. Hazel Bonobarelis, partner natin sa technicals. Salamat mga kababayan, thank you sa inyong pagsubaybay sa serbisyong katropa. Layunin ay makatulong lang sa public service program ng XFM pala. Susunod ho ang sentro kasama si katropang Ali.
1: Serbisyo katropa.
0: Ay session ngayon si katropang Mike.
1: Serbisyo katropa.
0: Ang inyo po lingkod ka, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. May comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang ang makakilos yan ang maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
11: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: Mga katropa, exa!

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: mainit na naman na patanghali, mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong Biyernes, Mayo 15, 2026. Sa ngalan po muna ni katropang Mike Iscote. Mahalaga, importante lang lakad. Pansamantala, mga kabay, mga katropa, kung muna ang inyo po makakasama sa programang Centro. Ang katropang Alison Salvatos po, ha? Alam pa rin po ng ating partner sa bagong teknika, Engineer Moises Acosta. At ang ating pong intern, mula sa PTCI, si James Nava, mga kabay, mga katropa. Welcome. Checking in sa ating pong palatunto ng Centro, mga kabay, mga katropa. Ha? At nako, ongoing, mga kabay, mga katropa, yung pong satellite registration ng ating pong COMELEC dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa mga hindi pa ho nakapagpaparehistro, lalo sa mga bagong butante sa SKO, sa mga kabataan. Nasabay din kasi yung enrollment din ngayon, mga kabay, mga katropa, ha? Meron pong satellite registration ang COMELEC City dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Diyan sila ngayon sa SM City, Puerto Princesa, sa mall. Mabilis lang daw. Yung aking pamangkin doon galing. Mabilis lang daw. Kaya lang kayo ng valid ID. Tapos fill up ng form. Tapos biometrics. Yun lang daw yun. Mga kabayan, mga katropa. Mabilis. Mga kabayan, mga katropa. 5 steps lang. Mga magulang, ikayatin yung mga anak ninyo, ha? Parehistro. Para sa darating na BSKE election na nakatakda sa buwan ng Nobyembre. Wag lang, maudlot na naman. Pero sabi nga po ni COMELEC chairman Garcia, dumalaw dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabay, mga katropa, hanggat wala silang hawak na natatanggap na mga kukulang dokumento, siyempre afirmado, cancellation, tuloy kung ano po yung nasa kanila pong calendar of activity, mga kabay, mga katropa. Hanggang ngayon, ano pa yan? Tuloy-tuloy yung kanila pong pagpapatupad ng kanilang mandato sa pag-re-rehistro. Paparehistro pala, yan. Mga bagong mga butante, ha? Mga kabayan, mga katropa. Dito kasi, calendar of activities in connection with November 2. 2026 Barangay in Sangguni ang kabataan election. Tapos na ito October to, ayun o, Mayo a 18 ang huling araw ng voters registration. 18, that is Monday. Sa Lunes, mga kabayan, mga katropa, nationwide yan. May 18 ang huling araw po ng voters registration. So ngayon, Biyernes, 15, bukas, 16, bukas, yung Saturday registration, Sabado. Mga kabayan, mga katropa, tapos Linggo, pahinga, 18, Lunes, last day. Naman siguro magpipila na naman, ha? Mga kabayan, mga katropa, dahil magmula pa noong nakalipas na Oktubre, 2025, simula na yung voters registration. Yung transfer, pwede rin. Change status, pwede rin. Mga kabayan, mga katropa, doon sa mga na-deactivate. Gusto nyo naman pong muling i-activate ang inyong pong karapatang bumoto, pwede rin. Punta lang kayo sa ating inyong pong mga local COMELEC offices. Sa mga munisipyo, ganun din yan. Mga kabayan, mga katropa, dito lang sa lungsod ng Puerto Princesa, kasi mayroong satellite voters registration sa mall. Medyo maalwan-alwan. Nag-shopping ka na, nakapagparehistro ka pa. Diba, mga kabayan, mga katropa, ang problema kung walang pan-shopping, edi magparehistro ka lang, at least malamig. Diba? So hanggang Mayo, 18 na lang po yan, mga kabayan, mga katropa, nationwide, no extension, walang binanggit, ang si Chairman Garcia dito sa ginawa nga pong campaign ng kanila pong opisina. Kaya doon sa ating pong mga kabayan na ito, nakakaligtan. Teka lang, isipin nyo muna. Nakabota ba kayo mga latest elections? Kung nakadalawa kayong sunod, matik yan. Wala na kayo sa listahan. Kailangan nyo lang pong magpa-activate ulit. Mga kabayan, mga katropa. Pero kung nakabota kayo itong nakalipas, okay pa yan. Ito yung paanyaya sa mga bagong magiging botante at ganoon din doon sa mga magpa-transfer. Lipat. Lipat ang bayan, lipat ng munisipyo. Yan. Yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Change status, pwede rin. Kikater lahat po nila yan. Ha, mga kabayan, mga katropa, kaya, nako, ano pa hinintay nyo? Ha, so good, so good. So good. Na. O sa... Ha? So good na sa mga COMELEC offices sa inyong mga lugar. Mahirap na yung... Sa huling araw, doon ka pipila. Ang dami, tambakan. Ha? Mayroong latest update dito. Korte Suprema nagpapabor sa kailingan ng COMELEC para sa usaping manual counting. Manual counting naman ito, ha? Binasuro ng Korte Suprema ang petisyon na naglalayong obligahin ang Commission on Election o COMELEC na magsagawa ng manual counting ng mga boto sa antas ng presinto sa ilalim ng Republic Act 9369. Sa desisyon ng Supreme Court, taliwas sa layunin ng automated election ang pagsasagawa ng parallel manual count sa araw ng halalan. Okay. Korte Suprema, pinaburan ang COMELEC hinggil sa usaping manual counting. Okay. Dahil dyan, sinabi daw po ng COMELEC chairperson, o ni COMELEC chairperson, George Irving Garcia, na kinagagalak nila ang nasabing desisyon at pinagtibay na mataas ang kuman ng buong automation ng national at local election sa bansa. Ah, okay. National at local election naman pala ito. Pero makinalaman ito sa barangay at SK. Yung talaga manual yun. Pwedeng i-automate it yun. Diba? Diba, COMELEC chair person? At dagda pa ni COMELEC Garcia, hindi rin inaatasan ng batas ang parallel manual count dahil maaari umano itong magdulot ng matagal ng pagkaantala at magbukas ang oportunidad para manipulasyon at pandaraya sa mga halalan. Okay, kasi di ba may mga petisyon na bukod dun sa automated result, binato, binabato sa mga board of canvassers. May mga issue kasi nung nadaya daw sila. Hindi naman tayo sa mga daya-daya. Kaya umihiling sila ng mga parallel count. Kaya lang mano-mano. Mahirap yun. Matagal yun. At mantala. May batas po na sabi nga ay nag-upgrade na nga eh. Ating COMELEC pagdating sa mga national at local election, sa mga pagbibilangan ng mga boto sa ilalim daw po yan ng Republic Act 9369. Iyan yung automated election, mga kababayan, mga katropa, automated elections law. So ayan, mainam ito sa parte ng COMELEC. Ito naman ang medyo apektado rito, siyempre yung mga magko-contest. Sa mga sabing nadaya, nadagdag bawas sa mga counting machine. Hirap kaya nun, paano kaya yun? Depende lang kung ang binoto ng mga supporter ay kabila. Pwede yung ganun, ha? Ayan, ito yung petition na inihain ng Comelec Laban doon sa mga nag-re-request na magkaroon naman ng mga parallel count, manual count sa mga sa mga nagko-contest, sa mga nakalipas sa mga eleksyon na nadaya. Counter, parallel count pero manual. Hirap kaya yun, ha? Balik tayo sa ating Comelec din, ha? Biglang pumasok lang po yung impormasyon na yan, ha? Samantala, yun nga po, tuloy-tuloy yung pong panawagan ng ating pong Commission on Election. Particular na dito sa lungsod ng Puerto Princesa, doon sa mga sinasagawa po nilang satellite voters registration sa isang mall diyan sa SM City, sa bayan, sa mga bago na mga magpaparehistro po sa mga SK, valid ID lang kailangan, tapos fill up ng form doon. Tapos nun, biometrics. Pagkatapos nun, sabay, nako. Okay na. Magiging butante ka na. Sa ngitong araw na ito, ha? Open sila. Bukas, Sabado, open. Hanggang 18 na lang talaga. No extension. Walang binabanggit ang Comelec. Mga kababayan, mga katropa, for extension. Kaya doon sa mga mayroon pong ipaparehistro pa dyan na mga kabarangay nila. Wala na yung tapos na yung mga satellite registration sa mga barabarangay. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, tapos na. Ito na lang sa may SM na lang. Mga kabayan, mga katropa. Ito yung binabanggit. Limang hakbang lang para makapagparehistro ka na. Siyempre, una, pumunta ka sa mga election office officer or satellite registration site. Pagdating na daw doon, mag-present ka lang ng isang valid ID. Paano estudyante? Ito siya yung yung student ID nila o yung school ID. Sige po, pwede kasi estudyante naman yan. Sagutan yung mga application form. O application form lang. Tapos magpa-biometrics capture. Tapos nun, kukunin mo na yung acknowledgement receipt mo. Tapos nun, ganun lang. Ganun lang po kasimple, mga kabayan, mga katropa, ha? Sabi nga, huwag maghintay ng last day para magparehistro. Pag last day kasi, karamihan dyan, tambak. Matagal. Ayun, may oras pa ngayon, Bernes. May maghapon pa. After niyan, bukas, Sabado, meron pa. Last day ay Lunes. Mga kabayan, makatropa. Kaya sa ngayon pa lang, sa ating pong mga kabayan, makatropa, parehistro na. Doon sa mga nag-a-aspire sa iba't ibang barangay, nilingkod sa kanila mga kabarangay, naman natin ito, hindi mawawala yan. Yung akutan system. Hindi niyong wala. Hindi ako maniwala niyan. Pagkakataon niyo na, akutin niyo na. Sa SM. Yung satellite of voters registration sila ngayon dyan. Yung ating City Comelec. Yan yung akutin. Siyempre, pag hinakot mo, may pamirinda yan. Yung service, sagot mo yan. Mga kabayan, mga katropa. Importante no, makapagparehistro. Para kung ang nag-aspire ka para sa kagawad or kapitan na posisyon sa barangay, may sigurado ka na. Pero sabi ng isang kagawad kilala ko, hindi mo rin sure. Hindi ka rin makakasure na yung mga dadali mo dyan, mga bibit-bitin mo dyan, paparehistro mo. Ha? Nako naman. Oo, hindi naman daw lahat yan. Ikaw ang bubutuhin. Yan lang masaklap. Ha? At least tinulungan mo na makapagparehistro, di ba? Nako naman talaga. Yan lang naman yung kasimple. Ha? At least nakatulong ka. Yan lang naman yun. Sabi sa palaran. Sa palaran lang yung binitbit mo, ikaw nagparehistro at ikaw rin yung kanya lang susuportahan. Kapag hindi ka sinuportahan, wala ka rin magagawa. Isipin mo na lang, nakatulong ka na sila ay maparehistro mo. Diba? Yun lang naman yun eh. Kaya, nako, ano pang iniintay? Sa mga katropa natin dyan, yung mga first voters, tawag po sa SK, pasama na kayo sa inyo pong mga magulang. Kung kaya nyo mag-isa, walang problema, dala lang kayo ng valid ID. Punta dyan sa SM City, hanapin nyo po kung saan sinasagawa yung voters registration. Ha? Sabi nyo, magpaparehistro po ako. Present lang ng valid ID. Tapos mag-PPL up na kayo ng form. Tapos yung mapilapan, biometrics kagad. Tapos nun, yun na yun. Mabilis lang, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, yung panawagan ng ating COMELEC sa mga botante. Ay, mga magpapatransfer at may mga correction, i-cater din po nila yan, ha? Basta lang po kayo, punta lang po kayo sa inyo pong mga COMELEC offices. Sa buong Pilipinas po ito. Ha, hanggang ano na lang po to, hanggang Mayo at 18 na lang, ha? As long as wala pa raw po silang natatanggap yung COMELEC ng mga umuugong na naman, di ba? Balak daw ng isuspende muna eleksyon ngayong darating na Nobyembre para sa barangay at SK eleksyon. Kasi nga po, nasa panahon tayo ng pagtitipid. Malaki kasi yung matitipid daw po ng gobyerno kapag sinuspindi muna. Ha, mga kabayan, mga katropa, pero ano na eh, alanganin eh. Diba, mga kabayan, mga katropa? Ha, at siyempre, dadaan mo na yan sa Kongreso, tapos Senado, pipirma pa yan, pipirma pa ng Pangulo yan. Yung paano ka lang i-cancela muna. Pagdidibatihan pa yan. Isa ngayon, alam nyo naman po ang issue sa national. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Eh, yun lang. Ang medyo mahigpit doon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya, nako, sa ating pong mga kababayan dyan, maging ano kayo, hindi kayo magpa-rehistro na kayo para hindi kayo mataguri ang color room. Yung mga butante na hindi pa raw nakakapagpa-rehistro at hindi rin nakakaboto, tawag daw dyan color room. Color room ka. Tapos ikaw pa yung malakas mang ano, magreklamo sa barangay. Butante ka ba? Hindi naman butante. Diba? O, butante ka. Butante ka na ba? Kahit hindi ito sa barangay, nakapagparehistro ba sa COMELEC? O, sabing wala. May kolorum ka pala eh. O, hindi naman po sinabi na yan ay requirement para magpalabas ka ng iyong sama na loob sa gobyerno. O, may pagpuna. O, eh, para hindi ka lang tawagin kolorum. Parehistro ka na lang. Saglit lang naman yan. Mga kabayan, mga katropa. Gaya ng ating pong oras, saglit lang, kita nyo, 20 minutos na kagad ang nakalipas sa unang bahagi pa lang po ng ating pong palatuntunan ng sentro. Ngayon pong Biyernes. Yung ating pong palatuntunan lang ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Tama! Sa mga nananghalian na sa mga oras na ito, yung mga early lunch, ang tawag nila. Mag Santon Gold Herbal Tea po kayo. Ito, mga kabayan, mga katropa, makatutulong para sa digestion ang ating pong kinakain. O, kinain. Ah, kakainin. Kinain, kakainin, ako, at kinakain. Ayan, mga kabayan, mga katropa, ha? Present tense, past tense, at future tense na yan. O, bakit kaya nyo? Ano may tutulong ng ating pong Santon Gold Herbal Tea? Unang-una po, mga kabayan, mga katropa, lalo po yung mahilig sa carne. Karne, panay-karne lang ulam. O, alam nyo ba, mga kabayan, mga katropa, yung pong karne, mahirap pong, matagal pong tunawin yan. Ng ating pong bituka. Tagal po, araw, karamihan, kadalasan, lalo po yung mga mahihina, yung panunaw, ang tawag. Tagal po yan sa tiyan. Kaya dyan ko, nakakaramdam kayo na mabigat ang inyong pong tiyan. Yung bang konting kain lang, busog ka na. Kasi nga, may tinutunaw pa. Ayan, malaking tulong po dyan, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Dahil ang mga sangkap nito ay pawang mga natural, gaya po ng moringa, moringa powder, andyan din ang turmeric powder, at cinnamon bark. Sa cinnamon bark, mga kabayan, mga katropa, ito ay tumutulong po para mapagaan yung pakiramdam natin sa ating tiyan. Yung kalimitan sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ngayon, nagtataka, liit naman ang kanyang tiyan, pero parang bigat ng daladala niya. Wala po yan sa laki at hugis ng ating tiyan. Yung pakiramdam. Kahit ang malaki ang tiyan nila, magaan naman pakiramdam nila sa tiyan nila. Healthy po yun. Yung iba naman po, ba't ang liit ang tiyan ko, parang bigat-bigat. Yan na po yan. Medyo mabagal yung pong pagtunaw ng mga kinain po ninyo. Tulungan po ninyo yung inyo pong digestive system na mapabilis yung pagtunaw sa mga kinakain ninyo, ha? Yung cinnamon bark, mga kabayan, mga katropa, nakakatulong po yan. Tinatawag na stomach discomfort. Yan ang tawag dyan. Stomach discomfort. At tinutulungan din po yung ating pong tiyan na panatilihin nasa maayos yung kanya pong trabaho, mga kabayan, mga katropa. At yung dito na nga, yung pumapasok yung nakain ka, parang busog ka pa. Mabigat nga kasi yung pakiramdam mo sa tiyan mo. Ayan, mai-normalize siya ng cinnamon bark, mga kabayan, mga katropa. Ha? Samantala, yung turmeric naman, ang may tutulong naman na yan sa ating pong tiyan, sa ating sikmura, sa ating bituka. Meron po siyang anti-inflammatory property. Kapag daw yung ating pong bituka, mga kabayan, mga katropa, nahirapang tumunaw, namamaga. Ayan ang kanya pong pinapanormal yung pamamaga ng ating pong mga namanloob. Diba? Ayan, cinnamon, sa turmeric naman, ha? At yung ating malunggay, alam naman po natin, ang malunggay powder ay mayaman po. Ang dahon ng malunggay ay mayaman po sa fiber. Yan po yung tutulong naman para po walisin naman yung pong mga bad cholesterol sa ating pong katawan, especially sa pagtunaw pa lang na mga kinakain nyo, tatanggalin nyo na yung mga bad cholesterol. Yan ako, sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na ganyan po ang pakiramdam sa kanilang pong tiyan. Meron pong tinatawag na stomach discomfort. Mag-Santon Gold Herbal Tea ka na, katropa, ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mabibili na po sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 25 minutos makalipas na po ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang. Igol lang mo kami ng Santon Gold Herbal Tea, ha, ni Katropong Moises. Babalik pa rin po ang palatuntunan. Sempo.
1: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mag-listin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Mga katropa, EXO

kabay, mga katropa, 34 minutos na makalipas na ang alas 11. Ang patanghali na, mga kabay, mga katropa. At ang oras na naman na iyan, mga kabay, mga katropa, ay handog naman sa atin na anang Vision X Plus Soft Gel Capsule para sa ating mga kabayan. Lalo na ngayon, talaga namang ang araw na hindi na sikat ang araw, di ba? Kakasilaw! Kung galing ka sa mainit na lugar, galing sa labas, may binili ka. Pagbalik mo sa loob ng bahay mo, biglang mandidilim. Nakakaranas na ba kayo ng ganyan, mga kabayan, mga katropa? Yung biglang dumilim ang inyong paningin, tapos ang balik, ang tagal bumalik. Oh, mga kabayan, mga katropa, ibig sabihin po niyan, medyo nagkakaroon na po ng problema, ha? Ang inyo pong mga mata. Baka nagkukulang na po yan sa mga vitamina, mineral, na kailangan ng ating mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malino na paningin. Pag ganyan na po nararanasan nyo, mga kabayan, mga katropa, narito ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yung po mga vitamina at mineral gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin ay nandyan po sa kapsula na yan na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para lagi-lagi, oras-oras, malinaw yung ating pong paningin. Kahit galing ka sa matinding sikat na araw, nakakasilaw. Pagpasok mo sa mga kwarto, medyo madidilim. Agad-agad mong makikita ko yung ano yung nasa loob. Hindi ka mabulaga. Tandaan, mga kabayan, mga katropa, sa panlalabo ng paningin, nandyan ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, teka lang, mayroong pronouncement dito yung ano ba ito? Port Barangay Port Barton. Sa bayan ng San Vicente. May kaugnayan nito sa shutdown ng NPC, National Power Corporation. 13, ano nga 13? Lumabas ito, mga kabayan, mga katropa. Pinapabot ng LGU and concern tungkol sa posibleng total system shutdown ng operasyon ng PSPI sa Port Barton. Tumawag daw agad si SB Ballesteros sa provincial government at mabilis ang tumugon ang opisina ni Governor Amy Alvarez sa pamamagitan ni Attorney Jeff Sahagun. Agad na nakipag-ugnayan sa Napocor. Muntik silang mawalan ng dali ng kurente. Mga kabayan, mga katropa, pang idulog daw ang concern. At nangako naman daw po ang Napocor na agad dito ang bibisita sa area. Nagpadala rin ng sulat ang municipal government sa NPC, Department of Energy, Paleco at PSPI upang humiling na lutasin ang nakaambang total shutdown. Sa nasabi rin pong araw, Mayo 13, si Mayor Ramil Pablico kasama iba pang municipal employees at kinatawan ng Renewable Energy Company na nagtungo sa Barangay Port Barton upang makipag-ugnayan

Nilinaw ni Engineer Barrios na tama at nasa wastong oras ang remittances ng subsidiya ng ahensya sa PSPI. Iniyak din ng manager o ni Manager Fred na agad niyang kakusapin ang mga kinatawan ng PSPI. Samantala, nagtungo rin naman si Kapitan Marvin Ballesteros at Kagawad Boy at Sabite at kasama si Kagawad Boboy Libara sa opisina naman ng Paleco. At nakausap ang mismong General Marge na si Engineer Rest Contribida at nangako na agad ito na ipapadala ngayong araw ng team upang i-repair ang mga pose ng kurente para abarwan to pamuhayan na nasira pa ng bagyo. Nasira ng bagyo para sa posibilidad na mag-supply muli ng kuryente sakaling tumigil daw po ang PSPI sa Port Barton. Patigil na pala. Bagamat ang pagpapailaw sa barangay Port Barton ay eksklusibong karapatan ng PSPI dahil yan ay nasa kanilang wave area ng Paleco, sa kanila ay makikipag-ugnayan pa rin daw po ang Paleco sa PSPI sa posibleng kooperasyon ng dalawang ahensya sa pagpapailaw sa naturang barangay. Kahapon ito, alas 2, tumawag daw si Engineer Barrios, manager ng Napo Cruspag, si SB Melvin Ballesteros upang ihatid ang magandang balita. Bagamat hindi pa din may babalik na 24/7 ang operasyon, ay hindi na umano itutuloy pa ng PSPI ang total shutdown. Ang barangay government naman at ang mga mamamayan ng Port Barton ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa tulong ng kanila o sa katulong sa kanilang barangay. Ito yung ano ba ito nila naman sulat. Yung dahilan ng PSPI para sa kanilang total shutdown ay alleged lack of fuel supply for operation. Kaya nagkaroon ng mga rotational blackout sa Port Barton. Yun. Pero ngayon na-resolve na. Oo, sana lang. Pero hindi pa rin daw 24/7 yung supply. So, may brownout pa rin ang mga taga-barangay Port Barton. Pero unti-unti nire-resolve ng mga ahensya o ng gobyerno yung inyo pong problema, mga sir, mga ma. Sana, hopefully, sa pagtutulungan, mare-resolve naman yan. PSPI. Ito yung power provider dyan sa barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Muntik na. Walang total shutdown. Nako, alang kuryente. Kanya-kanya na naman. Buti na ayos ito at unti-unti nagawa ng paraan. Basta sama-sama talaga, kayang-kaya naman mga sir, mga ma'am. Wave area na pala ito ng wave na ng Paleco, yung area na exclusive PSPI na lang yung magsusupply ng kuryente doon. Pero yung linya mula sa Abarwan hanggang Pamuhayan, yung mga posting natumba ng bagyo, unti-unti na rin nilang inaayos. Kung sakasakali, baka makatulong. Diba? Makasuporta. Sana nga, masuportahan. Awa naman yung ating pong mga kababayan niya sa Port Barton. Especially, tourist area rin yan. Malamang, maraming magreklamong mga turista dyan. Sana maayos nga yan, ha? Ayan, ako naman talaga. Hirap nung walang kuryente, lalong ganitong panahon mainit. Ang alinsangan. Tapos at dyan ka pa sa tabing baybay. Bagamat may hangin yan, malinsangan pa rin, init, di ba? Kailangan may pangontra, electric pad or aircon. Lalo na sa mga turista. Di ba, mga kabayan, mga katropa? Po, 43 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Teka lang, magandang hapon muna sa ating po mga katropa kay Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Maulang araw. Oh, maulan daw doon kila Ma'am Grace, siyempre, sa bansang Singapore. Ingat, Ma'am Grace, ha? Ma'am Lynn Crown, magandang morning. Marisa Presbetero.

0: 104.7 XFM Palawan. Good noon po, katropang Ali. Magandang tanghali rin po sa inyo, ha? Ma'am Aida Santiago. Ito ba yung may bahay ni Sir Daryl? Santiago, yung ating naging race director sa Bangkarera 2026. Magandang tanghali daw, katropa. Binabati niya yung asawa niya, si Sir Daryl Santiago, na nakikinig. O ano? Umalaot ako agad si Sir Daryl. Sir Daryl! Dami na bang huli? Binabati ka ng iyong may bahay, ha? Si Ma'am Aida. Ingat ka raw lagi dyan. Aba talaga naman. Nag-hook and line ka lang? Hobby ba yan o talagang panglipas oras lang, Sir Daryl? Talaga lang. Ingat ha, Sir Daryl. Dyan sa laot daw. Ma'am Edna Montilla, mainit at tanghali po, katropang Ali. Talagang napakainit. Dapat lagi po tayo may bawal na tubig, lalo kung lalabas ng bahay, ha? O kahit na sa bahay, inom palagi ng tubig. Iwas sa heat stroke, heat cramps. Usong-uso yan. Sabi nga ng Pag-asa, mga kabayan, mga katropa, pinakamataas na heat index ngayon sa buong bansa. 44 degrees Celsius. Base po yan sa kanila pong datos. Lalawigan ng Palawan, wala na banggit. Ewan ko lang, sa mga pagsapit pa mamayang hapon, mas matindi. Hanggang alas 3. Alas 4. Alas 4 medyo nga, nginit pa rin, ha? Kaya dapat lagi po tayo may bit-bit na tubig, ha? Lalo po sa mga vulnerable. May mga hypertension dyan. Dapat pelo kayong palaging bao na tubig, ha? Sige. Ay, Manong Ding Estrella! At Ate Josephine Abrogal Estrella, magandang patanghali po sa inyo, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 12 ng patanghali. Bago pa umanin lang po ninyo, mga kabayan, mga katropa, medyo aagahan ko lang po yung extra ko ngayon. Ako itatakbo pa ng eskwelahan. Papa-enroll. Last day na lang daw kasi ngayon. Tanya, nahabot pati ako. Sa aking pong pangalawa. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, habang nag-aantay po kayo ng ating pong balita nationwide, andyan pa yung ating secret of health. Pakinggan nyo po muna. Sa alam po ni katropang Mike Iscote, ako muna pansamantala ang inyong nakasama, katropang Alison Salvatos, sa programang sentro ngayon pong Biyernes ng patanghali, Mayo 15, 2026. Pangalan din po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Ating intern, si James Nava. Siyempre, sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ni Station Manager Calu Villarosa. Maraming salamat po, mga katropa, at magandang tanghali na Pilipinas!
1: Ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres, pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayong pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
4: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan diin ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas, habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang inia-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isasailalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report. Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa naturang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kiitanghensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng nagarap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Nagdagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kompirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mahakbang pong ginagawa ang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta na impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa kapangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ng Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na ring humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2024. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: XFM News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagunay naman ng West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional
0: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil nang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion ng ng legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaiba wano ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupan ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na inihain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Sarbuo nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa sospek, mag-isa siyang nakatira sa nasabing villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwanang renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamayaring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng sospek ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophane na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na anggulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Mga katupa, ugali na pag-inom ng Sanfone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
10: Live report.
2: arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi Antica noong Mayo 13 taong Kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antica PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antica Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuang ebidensyang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdag ang sachet ng iligal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalikuyang nasa kusidiyan ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Kapis.
10: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na laga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan na-recover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspetyado. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Katropang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sila yung 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
1: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika-Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
2: Showbiz News!
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktres matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons. Sa Eastern Conference Semis, pinawalan ni James Harden ng Cleveland bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
3: Ibili sa mga butika. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit.
3: Lakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The secret of health.
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung kayo man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa or kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan, ha? Mahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin pong mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin pong mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto niyo pong masubukan at gusto niyo ma-try, available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan, ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo mapuntahan at mapagpakonsultahan, ha? At sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910

0: Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Sunzone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sunzone Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init. Any weather, doc. Any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga, interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay na vitamin C.
5: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
4: Yes.
5: Kaya madali mong mapansin
4: mm-hmm.
5: kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit mayroon ka sa gulay at prutas,
4: mm-hmm.
5: napaka-sensitibo niya pagdating sa sa init.
4: Oo.
5: So pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
4: Mababawasan pa.
5: So, kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation
4: mm-hmm.
5: kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
4: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sunzone Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, yung atin pong Ultimate Trio, katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pagsama po natin dito sa atin pong programa, itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin. Ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain.
5: Mm.
4: Pero sa tubig,
5: mga 3 days ang maximum. 3 days.
4: Araw lang, hindi aabutin na lang yun. No?
5: Mm-hmm.
4: Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
5: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano?
4: Mm-hmm.
5: 60% ng isang standard adult, yung iba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water

0: percentage. So at least mga 60% ng isang standard adult size ang compose na ating katawan, ano, sa ibang bahagi ng katawan katulad ng ating utak. Nasa almost 73% to 75% based on ang tawag dito yung estimate nila, no. At tama ka, mahalagang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang magpagkain, ano. Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo, pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything. Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, eh, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay. Oo, yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
1: Gumagamit.
0: Para makapag-function sila ng maayos. Ano? Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, eh, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente na sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, eh talagang mag-o-overheat yan. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami ang tubig na kailangan nating inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
1: Madami-dami yan, ha?
0: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses, di ba?
1: 8 to 12.
0: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids. Yung ininom mong tubig, yung mga, di ba, umiinom ka ng tsaa,
1: mga soups,
0: yung equivalent ng fruits, oo, na iniinom mo, eh kasama yung sa computation na ng fluid. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig, must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
1: Of course, yung mga kinakain natin, ng mga fruits, mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
0: Counted yan.
1: Counted yun. Sa 20%, doc.
0: Tama, tama.
1: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
0: Tama ka dyan.
1: At interesting, doc, ano? Itong water therapy na ito.
0: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
1: Pero anong mga specific functions, doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
0: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
1: Tama, doc.
0: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na dyan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari, na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan, eh. Diba? Diyan nga ibinasa yung diyan sa ating mga sasakyan, eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic na titrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So pag nagpawis ka, automatically, magku-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
1: Tama, Dok. Oh.
0: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
1: Nako.
0: Pero kung ikaw ay nag-exercise, tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal, na nag-cool down. Pag ikaw ay nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
1: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi
0: hindi yung taba.
1: Yung iba, akala nila, pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
0: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka, na kinoconvert ng body into fuel. O, kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake,
1: nakakain.
0: Kumbaga alternative fuel yun. So yun yun mga kaibigan, na maganda na yung malinaw.
1: Oo,
0: no? So pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang scientist sinabi niya na pag tiningnan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy. Ano? Iba yung mga blood cells natin.
1: Oo.
0: So, nafa-facilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakakasira sa normal function ng ating cells.
1: Nako.
0: O even yung mild dehydration lang based on study.
1: Ibig sabihin lang, Dok, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
0: Eh talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water. So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mostly, ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily, yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon.
1: Oh.
0: So, mahalaga sa brain.
1: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin, pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
0: Tama.
1: Sumasakit talaga.
0: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yung sa breakdown ng pagkain, ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
1: Mm-hmm.
0: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Di ba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun siya dissolve . Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, se-separate niya yung nutrients. Ano? So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin. Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration. Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated. So you need to fill up some water in your body. So magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints na. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun . Di ba? So ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
1: Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init, painit ng panahon. Madalas talaga mapapansin natin na nandiyan na nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
0: Parang mga cramps, gano'n.
1: Mga crampings, yan. Eh marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin.
0: Mm-mm.
1: O hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan, ha. Tungkol naman dok sa dehydration, na kalimitan makita natin doon sa mga taong exposed, ha, sa init o yung mga high risk jobs, o gaya ng mga construction workers, mm, or kahit yung mga ano, mga guard na mga katropa natin diyan,
0: yung mga traffic enforcer, yan, police, no? Sundalo,
1: yung kumbaga yung ano sila, exposed lagi sila sa direct sunlight. Mm-mm. Gaano kadelikado ba yan, Doc, sa dehydration?
0: Naku, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin niyan yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, mm-hmm, maintaining balance mo.
1: Negative na.
0: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function.
1: Mm-hmm.
0: Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. Mm-hmm. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yan yung, mm-hmm, unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo,
1: mm-hmm,
0: naglalabas ka ng sweat. As a precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat, ano.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung mga pagsusuka, halimbawa nagkaroon, yeah, ka ng food poisoning, suka, mm-hmm, ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi, mm-hmm, ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. O, yun yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign,
1: mm-hmm,
0: that a person is dehydrated is uhaw.
1: Mm-hmm.
0: Akala nyo yung uhaw nyo, signal yun na, hoy, uminom ka na. No, mm-hmm, it's a signal, SOS na yun ang katawan, eh. Mm-hmm. Parang yun nga ang ano daw sa tubig, eh. Hindi proactive ang sign na makikita mo, mm-hmm, sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kundi reactive.
1: Reactive.
0: Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano, is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan na mo. Mm-hmm. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon. Yung uhaw, lumalabas 'yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as, mm-hmm, and not as a proactive indicator kasi 'yon, ano. So yung mga other symptoms ay dry mouth, yung bibig natin, mm-hmm, dry, yung ihi mo masyadong dark, tapos nakakaramdam ka ng parang mga muscle cramps, mm-hmm, fatigue, pagkahilo, panghihina. Yan, sign 'yan ng mga advanced dehydration. Pag hindi na treat 'yan,
1: mm-hmm,
0: pwedeng magkaroon ka ng hypotension, babagsak yung blood, mm-hmm, pressure mo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede masira yung kidney mo, yung tinatawag, mm-hmm, ng mga acute renal failure,
1: mm-hmm,
0: at mga heat-related illnesses.
1: Illnesses. Yeah.
0: Lalo na yung mga bata, bantayin yung mga bata kasi yan, di marunong magreklamo yan.
1: Yun na nga, oo.
0: Minsan yung bata, iyak ning iyak, walang luha.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi na umiihi.
1: Mm-hmm.
0: Tuwan-tuwa ka naman kasi walang, hindi magastos sa diaper. Mm-hmm. Yung pala, hindi umiihi kasi dehydrated na.
1: Nako.
0: Oo, lalo sa panahong ito na mga baby, hindi naman nagreklamo yan.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat natin tingnan. Kasi yung mga heat-related illnesses, ngayong summer, usong-uso yan.
1: Oo. Speaking of heat-related illnesses, Doc, ano, kabilang ba dyan yung heat stroke, mm, na tinatawag?
0: Tama. Mag-umpisa yan sa tinatawag na heat exhaustion. Ano, mm-hmm, na yung katawan natin, ibig sabihin ng heat exhaustion, yung ating katawan ay nagbabawas ng tubig at salt.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga electrolytes. Ano, typically dahil sa pagpapawis. On the other hand, yung init naman, eh masyadong tumataas yung core temperature ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So kapag tumama yung heat exhaustion sa'yo, kinakailangan pong dalhin sa isang lugar na malamig, and within 30 minutes, dapat ma-cool down mo, within the span of 30 minutes, dapat mapalamig mo yung core temperature ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sumobra na, more than 30 minutes na, hindi bumababa yung core temperature ng katawan at ang pasyente ay nakikita mo pa na lalong nanghihina siya,
1: mm-hmm,
0: eh life-threatening na yon. Maaaring siya itinatamaan na ng heat stroke.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag above 40 degrees Celsius, nagkukos na yan ng brain dysfunction.
1: Nako.
0: O nagkakaroon na ng confusion. Yung balat, titignan mo, mainit tapos dry. Tapos ang problema kasi sa heat stroke, potential yung organ failure pag, mm-hmm, ikaw eh hindi na-treat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga pag may heat exhaustion, kailangan talaga ma-cool down immediately. At kung hindi ma-cool down, dalhin nyo na sa emergency.
1: Yan.
0: Oh. O, lalo na kung may mga high blood na yan, mm-hmm, diabetes or any condition, mga may cancer, mm-hmm, mga may asthma, may high blood, kailangan nyo bigyan pansin yan. Kasi yun nga, karamihang, sabi nga nila, nakakamatay ang heat stroke pag
1: tama
0: hindi naagapan. No?
1: Ang heat stroke po, ha, hindi lang yan yung direct ka, ano ka, exposed sa sunlight.
0: Hindi
1: mga
0: lang.
1: Katropa, ha?
0: Hmm. Kasi nga, sa loob nga ng ano eh, meron nga akong kakilala na, mm-hmm, na heat stroke daw, bedridden yung pasyente, ha? Mm-hmm. Eh, syempre, pag bedridden ka, nandun ka lang sa loob ng bahay.
1: Loob ng bahay, oo.
0: Eh, na heat stroke daw.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman yung nagbibilad sa init. Oo. Kasi yung, ano, yung heat wave na tinatawag, mm-hmm. yung heat index.
1: Yung singaw.
0: Yung singaw oo. Sa labas. Syempre, nasa gitna ka ng lugar na mainit na mainit, mm-hmm. ano? Syempre, yung init nun, yung nararamdaman ng balat mo, hindi yun ang basis, eh.
1: Tama, no.
0: Di ba? So, pwede nung pababain yung water, yung tubig ng katawan mo, iangat yung core body temperature mo na hindi mo napapansin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga may high blood, mag-ingat po kayo.
1: Ayan, tama po. Maging doble, triple ingat, ha, sa inyo pong kalusugan. At lalo't higit, Doc, paano ba natin masisiguro na maging sapat yung tubig sa katawan natin para makaiwas po sa panganib sa mga ganitong karamdaman?
0: Yan ang magandang tanong. Unang-una, hydration talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang... Eh, di ba, pag dinadala ka sa ospital, anong unang ginagawa ng doktor sa'yo?
1: Swero.
0: Siniswerohan ka. Bakit? Kasi most conditions ng mga panghihina, exhaustion, ay pagbagsak ng tubig ng katawan.
1: Yan.
0: Kaya ang swero, ang laman nun, salt.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung salt, electrolytes, eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, yun yung ginagawa. Dahil ganun kahalaga ang hydration sa isang tao kapag sila ay nasa ganitong sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Ordinaryo, nagtatrabaho tayo. Uminom tayo ng tubig ng regularly.
1: Mm-hmm.
0: Maraming strategy, actually. May, kaya nga nauso yung mga 2 liters na mga canisters.
1: Tama, o. Oh.
0: Diba? Nauso yun.
1: Oh.
0: Mga tumbler. Kasi nga, 2 liters is just the minimum requirements.
1: Mm-hmm.
0: So that's 8 glasses. Minimum lang yun. Parang pinakang mababa yun. Ano? So, simple lang, para hindi mo malimutan. Maglagay ka sa tumbler ng isang... yung good for your daily consumption.
1: Mm-hmm.
0: Then, kumuha ka doon every time.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa maubos mo.
1: Mm-hmm.
0: Within the day. Hindi kasama yung gabi kasi yung gabi, supposed to be, hindi tayo dapat inom ng tubig. Eh. So, yun. Ha? Within the day, we need to complete the required number of glasses that we need to take.
1: Mm-hmm.
0: Kumain tayo ng mga mayayaman sa tubig ng mga pagkain, gaya ng prutas at gulay na magpo-provide sa atin ng hydration, katulad ng watermelon. 90% ng pakwan tubig.
1: Water,
0: yung pepino, matubig yan. Yung oranges, pineapple, at saka yung coconut water, yung buko.
1: Yan.
0: Kasi yung coconut water, bukod sa siya ay meron ng tubig, meron pa siyang ability to hydrate us ultimately.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun yung, ang tubig daw ng buko, kung titignan mo yung composition, is almost similar sa ating blood plasma.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa tubig na ating dugo. Mm-hmm. Ano? Kaya ito ay may dalang mga electrolytes, syempre, vitamins. At itong electrolyte balance is importante sa panahong ito kasi sodium, potassium, and magnesium, tumutulong yan sa fluid balance natin.
1: Ayun.
0: Kasi kung sapat daw electrolytes mo, hindi ganun kadaling madideplete yung tubig ng katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung mababa yung sodium and potassium mo, madaling madideplete yung water ng katawan mo. So kung walang electrolytes, hindi rin magiging effective yung tubig na iniinom natin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi rin mapapakinabangan. Ano. Kaya nga, kinakailangan din talaga na yun ang gawin natin. Limitahan natin yung caffeine, mga kape, na mataas ang caffeine, yung mga alcoholic beverages, yung matatamis na inumin kasi tumataas yung fluid loss natin.
1: Ayan pa naman, Dok, ang problema. Pagka mainit ang panahon, mas masarap uminom ng malamig at may kulay na mga inumin.
0: Eh, trick lang sa utak yun kasi malamig eh.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, yun nga yung sinasabi ng isang narinig kong magaling na doktor na kapag daw iniinom natin malamig, it tricks the brain as if we are hydrated.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa totoo, hindi.
1: Nako.
0: O, alam ba, soft drinks. Inom ka ng soft drinks. Tapos may mga pag-ganon-ganon ka pa. Kasi malamig. Para kang na-cool down. Pero ang tubig na makukuha mo doon is very low.
1: Mm-hmm. O,
0: kaya mapapansin mo, ba't masama pa rin yung pakiramdam? Akala mo hydrated ka.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung iwasan kasi the more we consume foods that rich in sugar, mas maraming fluid ang mawawala.
1: Mm-hmm.
0: Saka alam mo yung caffeine, ihi ka ng ihi dyan eh.
1: Tama, Dok. Oo.
0: Diba? So, ano yan? Diuretic yun.
1: Masalbahan
0: so,
1: nyo pag uminom kayo ng isang tasa ng caffeinated coffee,
0: oo.
1: Ang ihi mo, mga isang baso o higit pa.
0: So, tapos pag amoy mo sa pag-ihi mo, naamoy mo yung kape.
1: Kape, oo.
0: Yan ang amoy ng pa-check na kayo ng kidney pag ganun. Ano? Tapos, another thing is, kinakailangan talaga na iwasan natin yung mga exercises na matindi, lalo na kung sa mga panahong mainit na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mag-exercise kayo, piliin nyo yung medyo hindi mo masyadong mainit. Ano?
1: Oo.
0: For the sake of exercise. Tapos, gumamit kayo ng mga hydrotherapy technique, di marami pwedeng gamitin para ma-cool down ang katawan. Nandiyan yung paliligo, yung cold shower, warm bath. Alam mo ba, ang warm bath, nakakatulong din. Eh, Dok, mainit eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bakit? Nakakatulong siya sa pagpapasingaw ng body temperature, ng core body temperature natin, yung warm bath.
1: Mm-hmm.
0: Ginagawa yan sa ibang mga bansa na may mga winter. Sa atin naman walang winter. So cold bath is cold shower, okay na yun. Mm-hmm. Tapos yung mga cold compress, lalagay mo sa batok mo pag tanghali, lalo may high blood ka, lalagay mo yung ulo, yung batok mo ng cold compress. Yung paa mo, isok mo sa malamig na tubig.
1: Yeah.
0: It will cool down the body. Kasi alam mo, dumadaloy na dugo dun sa paa mo. It's the same thing na dumadaloy sa puso mo.
1: Mm-hmm.
0: So, naku-cool down yung blood kapag dumadaan doon sa cold soak.
1: Mm-hmm.
0: And yung mga foot soaks and compresses, yung basain mo daw yung medyas, i-medyas mo, it will lower your temperature. Ngayon, yung iba na nasobrahan naman, mm-hmm. Sabi ni Doc, kailangan uminom ng tubig na marami.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman, nag-warning tayo doon sa tinatawag naman na overhydration.
1: Yan.
0: Oo, kasi merong...
1: Meron kasi yung iba, Doc, ang iniisip nila, inom ako ngayon ng 1 litro. So
0: isang
1: inuman,
0: litro, isang inom.
1: Para mamaya, hindi na ako iinom.
0: Para sabi nyo, kayo nga, sasabihin nyo, 8 glasses, ako 8 liters. Ganun yun.
1: Grabe.
0: Mali po yun. Kasi ang tawag po doon ay overhydration, tinatawag din nila itong water intoxication.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka malunod, kahit hindi ka lumalangoy sa ilog, pwede ka malunod sa iniinom mong tubig. Kasi kapag umiinom ka ng tubig na more than your body can handle, nagkukos siya sa balance ng electrolytes natin, hindi na nagiging effective kasi nadidissolve niya yung electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: At pag na-dilute yun ng todo, yung mga electrolytes sa katawan natin, magkakaproblema tayo. Ang tawag doon is yung hyponatremia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na kung saan ikaw ay nagkaroon ng oversupply of water in your body. So, doon tayo sa gitna lang.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa nakikinig ngayon, hindi ibig sabihin uminom ka ng sandamakmak na tubig, sundin mo lang yung required. Kaya nga sabi nga ng isang magaling na author, uminom ka daw ng tubig, hindi mahalaga yung maramihan sa isang inom. Mm-hmm. Kahit pa konti-konti lang, basta ma-follow mo yung number of water that you need every day.
1: Throughout the day.
0: Yun yung suggestion po natin mga katropa para manatili tayong hydrated. At iwasan mo talaga ang direct prolonged exposure sa sunlight. Lalo na ngayong summer, iba yung init ngayon eh.
1: Tama do.
0: Ako nga, lumabas lang dito sa studio, pupunta lang sa CR eh. Iba na yung pakiramdam ng balat. Sobrang init.
1: Santing talaga sa balat.
0: Oo. Yun ay delikado sa ating kalusugan.
1: Lalo po sa mga prone. Ayan. Or ibig sabihin, meron kayong mga current condition like hypertension.
0: Yan, una-una yan.
1: Diabetes. Ano? At iba pa na mga inflammatory diseases sa inyong pangatawan. Kaya huwag mo nang masyadong mag-expose sa direct sunlight, mga kaibigan. Ha? At syempre, of course, sa room din ninyo, mas maganda, well-ventilated. Ha? Tapos yung, kumbaga, ayos yung niyo, yung room temperature, ha. So, yung iba kasi hindi nga lumalabas, Doc, para maiwasan yung direct sunlight.
0: Mm.
1: Doon naman sa loob ng bahay,
0: kulong na kulong
1: din, oo. Naka-electric pa naman pero yung hangin na umiikot, nanginit pa din.
0: Oh, dapat ay well ventilated talaga. Yung tawag nga nila aircon, air continuous.
1: Yan. At huwag kalimutan, water talaga, mga kaibigan, ha.
0: Yes.
1: Plenty of water, enough water na intake natin, napakahalaga yan. Sabayan niyo pa ng mga fresh fruit juices. Kaya ngayon mga katas ngayon na season na mga prutas. Yan po ang kainin natin.
0: Sabayan niyo na ng Santon Plus Gold.
1: Yun.
0: Kasi Santon Plus Gold, ang dami niyang electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami niyang mga plant phytochemical na nakatutulong sa balance ng fluid ng katawan natin. Mm-hmm. Yun ang kagandahan diyan. Tapos siyempre, ang pag-take ng Santon Plus Gold ng walang sapat na tubig, hindi rin masyadong ma-absorb ng katawan. Kaya sabayan nyo lagi ng tubig po.
1: Mm-hmm.
0: Yung inyong pag-inom ng Santon Plus Gold.
1: Santon Gold, Herba Capsule, at Santon Vitamin C, mga mahalagang mga suplemento yan, ha? Ngayong panahon pa rin ng tag-init, ayan, init ng painit ang klima natin, ay uminom po ng ganitong mga suplemento. Isabayan sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig para maiwasan po, mga kaibigan, ha? Itong dehydration at iba pang mga karamdaman na link sa ganito pong problema.
2: The secret of health.
1: So, mga kabayan din dyan, ako meron kayong mga katanungan tungkol sa atin pong pinag-uusapan. Text lang yan dito sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagbabalik, atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Ha? Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. paalala. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pa pangalan natin po?
5: Kirina.
4: Kirina.
5: Kirina Buboy.
4: Buboy. Hmm. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng East to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yun?
5: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
4: Santon Gold capsule. Gold, oh. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
5: Oo.
4: Oh. Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman noong kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsasumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
4: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
5: Magpanawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
4: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng East to Health.
3: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, Sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin, gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis ang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito. Ako yung lakas ko sa araw-araw.
10: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Shanton Gold Coffee Mix.
4: Sir, good morning. Ano pala natin?
11: Milchor, Milchor Riano.
4: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
11: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
11: mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
11: Okay, thank you rin.
10: Shanton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shanton Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Shanton Gold Live Testimony.
12: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
13: Ako po si Dominic Silabagat Valdez.
12: Taga saan ka, ano, Dominic?
13: Taga San Mateo, Isabela po.
12: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Shanton Gold?
13: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Shanton Gold at Shanton Plus Herbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
12: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Shanton Plus Gold?
13: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Shanton Plus Gold at Shanton Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
12: Maraming salamat.
10: Shanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Dr. Michelle Hinas at Dr. Algie Bakla.
1: Magandang hapon mga katropa.
0: Ang programa po ito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Napakinggan nyo naman mga kaibigan ang mga kababayan natin na sumubok ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong napaka-powerful na suplemento, ha? Ito yung madalas magkaubusan din sa mga parmasya ang napakalakas na Santon Gold Herbal Capsule. Punong-puno po yan siya ng mga antioxidants, mga nutrisyon, ha, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba, ang nutrisyon amazingly gumagawa sa atin pong pangangatawan beyond our imagination, ano?
1: O, tsaka kita mo yung ano, yung kahapon nga, Thursday kahapon, nandiyan ako sa Batangas branch, ano? May isang pumunta doon na yun ang bugad niya kaagad. Sabi niya, galing-galing talaga ng ano, Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung kanyang nakakapangbukol daw dito na matagal na yan, parang gusto niya pa-opera, kaya lang wala siyang pera. Mm-hmm. Matagal na siya nagtitake eh. Pero napansin daw niya, minsan isang araw, maliit na. Mm-hmm. Hanggang sa tuloy-tuloy, nawala na yung bukol.
0: Yun, no?
1: O yun yung, kaya sabi niya, andito ako, bibili ako ng, ano, ng isang box. Mm-hmm. Kasi meron din akong mga kapitbahay na ano, papabili daw.
0: Oh.
1: O, kaya, happy listening doon sa at hindi ko na ano yung nahingi yung ano yung name niya.
0: Pangalan niya.
1: Oo. Pero nakakatuwa pag may mga ganung mga result, kasi hindi naman ibig sabihin na yung Santon Plus Gold gamot sa bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagbibigay ito ng sustansya na yun naman yung nagpapabilis sa activity ability ng katawan natin, na siya mismo magtatanggal ng bukol.
0: Siya mismo yung magko-correct eh.
1: Oo, yun ang actually built-in niyan sa katawan natin eh. Kaya lang naman hindi nangyayari yung ganung effective sa mga ibang tao. Kulang sila sa mga ano eh, sa sustansyang kailangan.
0: Kulang yung tools, kumbaga, na gagamitin ng katawan mo para maisagawa niya yung ganung functions. Ano?
1: Para nagpatayo ka ng bahay, meron kang hinayar na karpintero o alwagi or mason. Wala ka namang
0: materials.
1: So, yun ang point. So, ang ginagawa natin dito, we are just providing what the body needs to function well.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, Santon Gold Herbal Capsule, sito it na nakakainin po tayo nito araw-araw bilang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman at syempre pang pa dagdag ng nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ano? At pang prevent, ha, ng samot-saring karamdaman na po pwedeng maminsala sa atin pong kalusugan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, sabayin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Sa mga may mga katanungan, ha, huwag po mahihiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, unsay tambal sa usahay lang makabawas. Andi ng Cotabato.
1: Naintindihan ko yan.
0: Ayan.
1: Kahit Bisaya. gamot sa hindi makadumi.
0: Isang beses, minsan lang daw makadumi. Yan.
1: Yun ang problema, pag minsan lang. Kasi ang pagkain mo, halimbawa, hindi lang 3 times a day. Madalas kang kumain, tapos hindi ka dumudumi ng sapat. Ano?
0: Naku, problema yan.
1: O, ang tawag nga nila dyan, you can develop toxemia.
0: Mm-hmm.
1: O yung toxin, pwedeng mag-accumulate sa katawan natin. So, ang gawin nyo po ganito. Very simple lang. Actually, doon sa mga namang problema, ito challenge ko sa inyo. Ganito lang. Kumain ka lang ng kanin 1 beses ang araw. Ang gawin mong breakfast, either yung mga prutas gaya ng pinya, papaya, mansana, saging. Yan. Tapos saging na sabah, na nilaga.
0: Mm-hmm.
1: Breakfast mo, tapos sa gabi, fruits. Fruits din. Yung, actually, saging na sabah, yung nilaga, ha, na hinog na saging na sabah, magandang roughage yan. Tapos yung kamoteng kahoy na sinausaw mo sa, ang ulam mo ay kinudkod na nyog na may konting asin. Actually, yun yung mga fiber na nagbubus ng peristalsis ng ating colon. Kasi, alam, noon ang panahon, ba't hindi masyadong problema yan ng mga ninuno natin? Mm-hmm. Kasi noon, hindi uso ang mga refined na food.
0: Hindi uso yung mga processed foods.
1: Panahon na siguro ng mga ninuno natin, way back 40-50 years ago, noong mga maliliit pa tayo. Maraming fiber talaga kinakain ng mga ano natin. Yung mga dilata, pag mahirap ka lang nung panahon, mag-average ka lang, yung mga noodles, hindi yan available eh.
0: Mm-hmm.
1: Actually, naalala ko noon, yung mga noodles, mga ganun, pag may package galing ibang bansa, mm-hmm. yun ang
0: tsaka
1: laman.
0: Nakakain.
1: Yun ang laman, mga noodles. Ngayon, mm-hmm. ngayon, di. International na yung, ano, yung, mm-hmm. yung na makikita mo sa grocery ngayon. So, ibig sabihin, bumaha na yung mga processed foods mm-hmm. na kulang talaga sa fiber. Yun ang isang unang reason bakit mahina yung pagdumi. So, mm-hmm. ang gagawin mo, reverse, damihan mo ng fiber. Kain ka ng mga kangkong, malunggay, mm-hmm. Everyday, saka bawasan ang karne. Kasi ang karne talaga, yan ang unang-unang reason bakit nagkakaroon ng pagbabara yung dumi sa tiyan na hindi na nakakalabas na maano. Kasi ang karne kasi walang fiber yan. Zero fiber yan. Oh, ganun pong gawin ninyo. Tapos, sa umaga, pagising mo, mag-Santon plus coffee mix ka. Yung unang coffee natin. Kasi mataas ang fiber content nun.
0: Because of the
1: soya. Yung soybean. Oh. Yun ang inumin ninyo. Sa umaga, pagising, unahin niyo muna yung mainit na tubig.
0: Yan.
1: Mga isa o dalawang basong mainit na tubig. Pagising ha, pwede yung samahan ng apple cider vinegar or pinigang kalamansi.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Tapos pag nainom mo na yon, palipas konti, pwede ka na magkape.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung magandang gawin po ninyo sa umaga. O, tapos yon yung once a day ka lang magra-rice, sabi na natin 2 weeks mo gawin yan, magiging okay ang ano mo pagdumi.
0: Malaking ano nun.
1: O, ang dami nating mga listener dito na nagchat-chat sa akin, Dok, yun lang naman palang ano, tagal-tagal kong tiniis tong constipation, yun lang palang pwede kong gawin na mabisa. Eh. Umiinom pa sila ng ano ha, yung mga pampadumi. Tapos yung iba, dependent pa sa mga laksatives. Iniinom para makadumi. Oh. Which is hindi maganda na lagi kayo nakadepende doon.
0: Oh. Kasi pagka naging habit nyo na yung pag-inom ng mga laxatives na yan, mahirapan na yung colon nyo, ano, na gawin yung ano niya, yung sariling functions talaga niya para ipalabas yung mga dumi na yan, ha? And then drink plenty of water pa rin kasi ang
1: tubig,
0: water tutulong yan siya.
1: Yan ang isa sa sinasabi nga natin kanina na yung digestion and accommodation and ano, pag kulang ka sa tubig, isa yan sa problema mo, matigas yung dumi, hindi ka makakaano. Saka yung muscles ng ating mga bituka.
0: Oo.
1: Dumidepende rin sa hydration
0: sa
1: yun, para makagalaw sila ng maayos.
0: Mm-hmm. Yan, ha? Fiber, water, tapos yun, bawas sa mga highly processed na mga pagkain.
1: Tama.
0: Para maging normal ang inyong pong bowel movement, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, ano po ba talaga ang gamot sa fatty liver? 6-8 years old na po ako. Kaso, nagkaroon po ako ng fatty liver.
1: Oh, commonly yan sa mga edad na ganyan. Mm-hmm. Kasi yung kumbaga, bumabagal na yung metabolism natin.
0: Yes,
1: eh. Yung how will the body process fats and cholesterol. Pag nagkaroon kayo ng fatty liver, unang-unang way is to lower your intake of tawag dito, dietary cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ang dietary cholesterol, makukuha mo yan sa animal products.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so unang-una, bawas karne or kung kayo naman kayang mabuhay ng walang karne, much better. Puro gulay ang kainin nyo, prutas. And it will automatically change everything, ano, yung inyong fat sa katawan, dahan-dahang magbabawas yan. Kasi hindi na maraming pinapasok mo eh. Ano bang rules and common law of nature? Kapag sapat ang pinapasok mo at hindi sobra, it will not affect you. Normal lang. Pero pag sobra kaysa sa kailangan, it will clog the system.
0: Yun,
1: so pag nag-clog yung fat sa katawan natin, saan yan magdideposito? Sa ating mga muscles, sa ating liver, maapektuhan niya. So, ganun po yung unang gawin niyo, bawas po ng mga animal products.
0: Mm-hmm.
1: Then, uminom kayo ng mga inumin na pwedeng nagpapabilis, nag-accelerate ng process of metabolism. Yung Santon Plus Gold, napaka-epektibo niya na capsule na nagbibigay ng mga sustansyang kailangan ng katawan to accelerate our metabolism. Yung mga phytochemicals dyan ay proven na nakakatulong sa katawan natin. Yung mga diabetes, yung mga matataas yung cholesterol. Marami nang gumawa. They take that for a certain period of time. Tapos yung iba, nagdi-detox. May program kami sa Yes to Health na gagawin nyo. Ano yung mga iiwasang pagkain? Ano yung mga focus ng diet ninyo? Ano yung mga iti-take nyo herbal supplement or may capsules or lalagain? And eventually, after few weeks, pag nagpapatest sila ng kanilang nagpapa-ultrasound sila. Mm-hmm. Wala na yung fatty liver nila.
0: Okay na SGP to SGO.
1: Oh, kasi alam mo, ang fatty liver is a lifestyle disease eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kondisyon, dahilan sa ating dietary choices, sa ating lifestyle. Na hindi naman ito mahirap gawin, pero ang consequences of having fatty liver for a long period of time ay mahirap. Kasi pwedeng magkaroon ka ng scarring of your liver. Kasi just imagine yung fats mag-i-embed sa liver cells mo. for a long time. So pwede magkaroon ka ng liver fibrosis or anything that affects your normal liver function. Mm-hmm. O kaya dapat pag may fatty liver kayo, yun ang unang gagawin nyo, diet ang i-consider nyo muna.
0: Even yung cirrhosis of the liver ay minsan or madalas na nag-uumpisa sa fatty liver.
1: Yeah, yung mga non-alcoholic liver diseases, yung tinatawag nilang, isa sa common reason yung hepatic steatosis, yung liver fat talaga.
0: Yan, ako.
1: Oh, kahit di kayo umiinom ng alak, pwede kayong tamaan ng mga liver disease na commonly makikita mo sa umiinom ng alak.
0: Kaya ingat-ingat po talaga ha, sa ating mga kinakain. Yung iba naman, Dok, hindi nga mahilig sa mga kolesterol. Sobra naman makakain ng mga
1: matamis
0: na mga inumin at pagkain. Oh. Nako, isa rin po yan na nakakapagpadagdag.
1: Dati kasi, ang tao, ang alam lang ng mga common people, fats lang talaga.
0: Oo.
1: Pero sa mga pag-aaral, malinaw na kapag masyado tayong kumakain ng mataas ang sugar. It will be stored in the liver in the forms of fat.
0: Fats, yeah.
1: Kumbaga, matalino ang katawan eh. Kasi kung yung sugar, hindi mo sobra. Iko-convert yun ang atay mo into fats. So kahit, minsan yung iba, umiiwas sa mamantika, pero fatty liver pa rin.
0: Oh.
1: Mahilig kumain kasi ng matataas yung mga carbohydrates na properties, yung mga glucose.
0: Tsaka yung mga drinks na masyado matamis, Dok.
1: Yun ang pinakamabilis magbigay ng sugar sa katawan niya, mga iniinom.
0: Ako.
1: Kasi direkta na yun eh. Pag ininom mo yung isang bagay, it will be directly absorbed.
0: Digestion diretso na sa absorption. Kaya doble ingat po tayo ha sa ganito pong mga ipinapasok natin sa atin pong pangangatawan. Hence, ito po ay makapagdulot ng problema.
1: Kaya ang gawin nyo, i-take nyo yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, saka yung Premium D3. Kasi yung tatlo na yun po kasi sinadyang i-combine together. Kasi may kanya-kanya silang purpose eh.
0: Yan,
1: diba? Yung Santon Plus Gold will give you phytochemicals na kailangan for metabolism, etc. Vitamin C naman, catalyst. Parang susi yung vitamin C. Then, essential fatty acid. Kasi alam mo, kailangan mo to suppress and control fat din. Kaya nga, di ba, yung mga vitamin D, vitamin E, vitamin K, hindi mo ma-absorb yan pag walang fat.
0: Tama daw ko.
1: So you need essential fatty acid. Meron tayo yan yung sa Premium D3 Softgel Capsule. Plus vitamin D3 na very important naman sa pag-facilitate ng calcium absorption, yung immune system. So, lahat ng yan may purpose, mga katropa. Kaya nga, pag sinasabi namin na, i-take nyo yung yung tatlo, ultimate 3, hindi namin sinasadya na marami kayong iinumin. Kumbaga, nakikita kasi namin na pinaka the best na meron kayo nung kahit yung tatlo lang muna na yon. Then yung mga coffee natin as an alternative, di ba? Instead na yung kinakape ninyo, mataas yung diuretic properties kasi mataas ang caffeine, ay di-ship kayo doon sa pinakang healthy coffee.
0: Ayan ha, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito po mga problema, see to it na may sasayos na o mamomodify natin yung atin pong diet at the same time, lifestyle changes. At isama po ninyo dun sa inyo pong changes na yun, yung pag-inom ng atin pong ultimate trio. Kumbaga, isama natin siya sa atin pong lifestyle at sa diet po natin, mga kaibigan. Ha? Para naman sa mga kababayan natin, mga mahilig sa kape dyan, subukan nyo yung mga healthy coffee po natin. Ha? Meron tayong mga plenty of choices ng coffee na pwede nyo pong pagpilian. Ha? Nandiyan natin pong Santon Gold Coffee Mix. O sa mga gustong makakuha ng collagen and glutathione sa kanilang mga kape na iniinom, plus may mga herb extract, kung ano yung components ng Santon Gold Herbal Capsule natin, siya rin nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. At saka yung atin pong Santon Plus Coffee Mix, para naman sa mga kababayan natin. Itong Santon Plus Coffee Mix natin, tinatawag natin yan na friendly coffee. Pwede makainom kahit mga bata, matanda, may sakit man, wala. Pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin. Especially sa mga nakakaranas ng hormonal imbalances. Ha? Kasi meron yan siyang mapagkukunan na mayaman ng mga isoflavones through the soybean powder po niya, mga kaibigan. At meron din tayo, Dok, yung Premium D3 Coffee natin. Pero sa mga gustong magpatibay ng kanila pong mga buto, kumbaga gusto mong mag-intake ng vitamin D3 in form coffee of form. Coffee, yan. Meron tayo, Premium D3 Coffee, mga kababayan. Ha? May mga choices of coffee na pwede po ninyong pagpilihan at available po lahat yan sa mga pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang lagi ang Tatakya's to Health. para po makasigurado na inyong pong inumin o gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa.
2: The Secret of Health.
0: Para po mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka ipahabol ka pa na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you ha sa ating mga katropang taga-subaybay dahil lumipas na naman itong ating isang episode na hopefully nakatulong po sa inyo. Ano? At alam niyo naman na talagang maraming sakit ang pwede maiwasan kung alam lang natin kung ano ating gagawin. Ano? At salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto hanggang sa muli po. Maraming salamat. Si Doc Adjo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan tayo na lagi po nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganyan na rin salamat po ng tumatangkilik na mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa mga katanungan na hindi po natin tugunan, ay sa mga susunod na programa po natin, sasagutin natin ang inyo pong mga inquiries. Sa kanilang po ni Doc Remilito, uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang kapagaling sa ating mga karamdaan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Tropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat!
1: Sana all.
0: Magandang araw po sa lahat ng mga katropa natin. Thanks God, it's Friday!
1: Sana all.
0: Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon! Talaga namang napakainit ng panahon. Sobra-sobrang nag-iinit yung ating mga katropa. Sa mga nakamiss sa ating

0: and Ryan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, nagbabalik na naman po ang babae sa X-Rated. Uy, kahapon ha, meron kayong nakasama ninyo ho. Si Ailee Shoes at si Jamilee Shoes. Grabe din talaga yung mag-partner na ito. Nagulat din ako sa kanilang tambalan. Si Jamilee Shoes tsaka si Ailee Shoes. Uy, bagay ha. Pwede. Pwedeng-pwede na pala. Pag mawawala pala ako, meron kayong makakasama dito. Not one, but two.
1: Sana.
0: Ayan, maraming salamat kay Ailee Shoes at Jamilee Shoes na sumama sa atin or sinamahan yung ating programa kahapon. Ang programang X-Rated. Ayan. Sa lahat ng mga katropa natin dyan, kamusta naman po ang inyong araw? Kamusta naman ang inyong mga energy, especially yung mga nagsabakadiri kay Elias kagabi. Yung mga katropa natin dyan sa bayan ng Rojas, Palawan na grabe. Sobrang init, literal na mainit ang pagtanggap kay Elias. Hindi lang ano ha, hindi lang literal na mainit ang panahon, kundi mainit na mainit yung pagmamahal ng ating mga katropa dyan kay Elias kagabi. Imagine ninyo, from PSU Rojas, sa school ng PSU, hanggang Ranches. Ganun kahaba yung inabot ng pila sa mga nakakaalam ha. Sobrang layo nito, mga katropa natin, especially mga taga-Rojas, and pumunta kagabi. Ganun kalayo yung kanilang pinila, makapasok lamang, makasama lamang, mapanood lamang. At talaga namang marinig, masaksihan ang galing ni Elias sa pag Ayan ha, sa mga katropa natin, grabe! Literal na mainit. At syempre, hindi naman yan, maraming salamat especially sa ating mayor, kay Mayor Pedy Bautista Sabando, na pinaka, tawag nito, nasa likod ng lahat ng mga magandang nangyayari dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Kaya naman, congratulations kay Mayor Pedy Sabando sa kanyang napakagandang adhikain na mapasaya ang buong Rojas at sambayanan, diba? Grabe. Hindi basta-basta itong ating mayor. Kaya naman, bow down. Marami talaga naniniwala sa galing ni Mayor Pedy Bautista Sabando. And syempre, yung mga katropa naman po natin dyan sa bahagi ng norte, sa bahagi ng sur na naiinitan. Sa oras na ito, mga katropa natin, kamusta naman kayo? Kamusta naman ang inyong Biyernes? Talaga namang mag-i-enjoy tayo nito dahil it's Friday.

0: Wait lang mga katropa natin ha. And syempre, yung mga katropa po natin dyan sa bahagi ng norte, bahagi ng sur. Uy, literal na napakainit ha. Kaya naman palagi po tayong uminom ng maraming tubig mga katropa natin dahil sa sobrang init ng panahon ay nadadala na rin pati yung ating ulo. Kaya palagi tayo uminom ng maraming tubig. And syempre sa lahat ng mga gustong makipagkwentuhan din kay DJ Girlicious ngayong hapon mga katropa, pwede nyo po akong tawagan. Pwede nyo po akong i-text. Pwede nyo po akong i-call. Pwede po kayong tumumbling. Mag-split. Charot. Pwede nyo po ako tawagan sa ating Telegram, Instagram, Viber, X. Oh, napakadami. Messenger, cellphone number. Ayan mga katropa natin ha. Pwede nyo po akong tawagan dyan. And ang ating hotline numbers, ang ating mga call line numbers, text numbers mga katropa natin ay 0985-002-2713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. Kahapon na sa mga bumate sa akin, naririnig ko kayo sa radyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Wait lang, hanapin na. Uy, si Sir Echo Ichalar, talaga nakita din namin ito sa Bangkarera. Good afternoon dyan ha, kay Sir Echo Ichalar. Good PM DJ Cute. Bati ko lang po dyan sa bayan ng Brooks Point ang aking mahal na si Nita Masap. Adalia, mahal kita palagi dyan. Pakiplay po yung nagmamahal kahit bawal. DJ Cute from Loverboy ng Quezon, Palawan. Ewan ko ba sa inyo, paboritong-paborito nyo yung mga nagmamahal kahit bawal. Alam nyo nang bawal, mamahalin nyo pa din talaga. Nakaka-lurky talaga kayo mga katropa natin, ha? And syempre, pabati rin nga pala dyan kay Ate Maylin Lino. Good afternoon. Dalawa ang substitute mo kahapon, DJ. Talaga, dalawa yung aking sub. Kaya naman, kapag nawala pala ako, dalawa na agad ang aking kapalit. Ganda hapon po. Grabe ang init dito sa Batarasa. Uy, mga katropa natin, hindi lang po sa Batarasa ha. Dito rin po sa lungsod ng Puerto Princesa and syempre sa bayan ng Rojas, mainit din talaga. Kahit nasa tabing ano na kami, tabing dagat, may at syempre expected natin kapag tabing dagat, sakto lang yung init niyan eh kasi mahangin-hangin pero mainit pala talaga. Iba talaga ang init ng Rojas sa init ng Puerto, sa init ng Brooks Point, sa init ng Batarasa. May mga iba-iba talaga silang init sa totoo lang. Ayan. Oh, sige, tumatawa na agad. Hindi pa tayo nag-uusap.
1: Tinanggit na agad ito eh. Congrats, Idol, ha? Congrats. Idol!
0: Ay!
1: Congrats, ha? Congrats.
0: Congrats!
1: Buti ka pa.
0: Congrats saan?
1: Buti ka pa. Nakita mo na ang kakambal mo si Ilyas.
0: Hoy, nakakainis kasi nasabi mo magkamukha kami. Hindi naman kami magkamukha. Pero kung mabibigyan ng chance, bakit hindi?
1: Hindi ka magkamukha ko kayo.
0: Baka siya na talaga ang para sa akin, di kaya?
1: Ay, kawawa naman pala ako niyan. hindi pa nga tayo nagbalikan. Nabigo na kagad.
0: Ah, wala na. Tagal-tagal mo kasing bumalik. Puro ka na lang. Ayun. Puro ka na lang kasi sana maulit muli. Puro na lang kasi sa panaginip ko. Ano daw yun? Anong klase yan?
1: Ano na lang muna? Pa-request mo na ako ng song bago tayo magdaldal.
0: Oh, sige, balat.
1: Umaraw, umuulan. Ano yan ha, reggae? Umaraw, umuulan ha?
0: Umaraw, umuulan.
1: Umaaraw.
0: Umaaraw.
1: Umuulan.
0: Okay. Mapaaraw, mapaulan. Ikaw lang. Ganon?
1: Sana maulit muli.
0: Sana maulit muli. Ay, kung ako may sana maulit muli, yun ulit yung uulitin ko.
1: Sige lang, Idol. Pinagtagpo nga tayo. Ay, hindi pa naman. Hindi tayo pinagtagpo, pero hindi pa rin tinadana. Pabati mo na, Idol.
0: Okay, sige po, sige po.
1: Binabati ko pala una-una yung magandang video sa EGBPM. Girlicious. Kadasyo. Hindi naman pwede siguro dugtong. Hindi siguro pwede dugtong. Pwede ba idugtong ang pinilo ko dyan? Hindi na.
0: Pwede naman idugtong. Wala naman problema.
1: Si Girly Kadasyo. Pepsi Cola. Kaba, joke.
0: Ay, silicious ka sana ngayon.
1: Baka

0: nangyari.
1: Idol, matagal lang kayong ilang turbo kaso hindi lang nabibigyan.
0: Sino ba yan?
1: Yung kasama ko, si Ahmad Namuidin. Ang edad niya, nasa 53. Pero madalang na raw kasi ano, nagatayo ang poste.
0: Ay, naku naman talaga. Pag madalang nang tumatayo ang poste, alam mo na. Huwag mo nang patagalin.
1: Idol, hinahanap niya kasi yung forman na babae.
0: Ano ba yung hinahanap niya kasi?
1: Yung forman na babae.
0: Forman na babae? Talaga namang nakaraan taon niya pa hinahanap yung forman na babae, hindi niya pa rin talaga natatagpuan.
1: Hindi po. Hanggang ngayon, wala pa rin.
0: Anong klase yan? Oy,
1: Ayan mo lang, sabi ko, ayan mo lang, pag makapapwerto ako, higyan kita kay idol ko.
0: sige na. Sino pang babatiin mo?
1: Wala na. Gusto ko sana. Balik-balik. Ikaw na lang batiin ko eh. Wala na. Thank you.
0: Okay. Sige. Ingat po dyan sa Batarasa. Oy, katropang Bem, huwag mo ko tinatawa-tawanan sa live ko ah. Na para bang tayo ay hindi magkasama kanina. Kaninang madaling araw. And syempre kay Asjali Peñalosa. Gandang hapon po, grabe init dito sa Batarasa. Uy, grabe, kahit dito rin naman sa amin. Good PM watching from Rizal, Palawan. And syempre kay Ma'am Che, mula po dyan sa Singapore. Thanks God, it's Friday! And syempre kay Sir Ding. Good afternoon, Sir Ding. Kay Joan Benke, gandang hapon po sa inyo. Kay Limans Iman Kagachan, gandang hapon, idol. Pa-shoutout naman po watching from El Nido, Palawan. Good afternoon sa mga katropa natin sa bayan ng El Nido, Palawan. And syempre, hello po. Pabati naman po kami dito. Wait lang, ang dami na palang bumati. Uy, ang dami na. Kay Selma Gutierrez, miss kita. Uy, sana. Sana all nami-miss. Buti ka pa na-miss mo ko. Samantala yung gustong-gusto ko na makamiss sa akin, hindi man lang ako na-miss. Anong klase daw yan? Kay Nick Antoy, hello DJ, nawala signal ko. Kamusta po? First time ko po manood at makinig sa inyo. Oy, thank you po. Kay Nick Antoy. Kay Haren Mod, hello DJ, ganda pa, bati po kami dito from Batarasa, Palawan. Hello sa mga katropa natin dyan sa bayan ng Batarasa, Palawan. Hello, good afternoon.
2: Hello, magandang hapon po sa magandang DJ.
0: Yes, magandang hapon sa magandang araw at magandang hapon sa magandang panahon. Wow, daming intro.
2: Dapat sa akin, isa lang ang maganda. Ay, ang idol ko.
0: Ay, ganun talaga dapat. Ano tayo dito? Kampi tayo.
2: Ay, ang kampi ko dyan ngayon si Ma'am Icy tsaka si Ma'am Maika.
0: Ay, pwede din. Walang problema. Si Ice Lee Shoes at si Drummond Lee Shoes. Papalitan ko nga yung pangalan nila sa aking messenger. Drummond Lee Shoes at Ice Lee Shoes.
2: Basta yung isa lang yun.
0: Ha?
2: Basta yan, isa lang ang idol ko dyan. Si Girly Shoes. Pero mas mababo. May tinatago pala si Ma'am Girly na magagandang kasama niya dyan sa
0: ay, of course. Talaga namang nakita nyo na, narinig nyo na, yung isa sa, ay yung dalawa pa sa mga kasamaan kong magaganda dito. Si Jamelicious at si Icelicious.
2: Basta maganda ang dalawa niya. Graming katawa ko yung makinig niyan sa dalawa na yan. Parang makakalip mo siya ng street mo. May street parang, na street ka, tapos makinig mo lang sa live.
0: Parang gusto
2: mukod
0: ko...
2: sa cellphone.
0: Parang gusto ko na lang umabsent, tapos para sila muna mag-X-rated.
2: Mas maganda ang...
0: Bugbog sa ano siguro yung dalawa na yun.
2: Ano kaya yun? Dalawa na yun. Hinahanap-hanap ko. Nakakatanggal ang stress eh.
0: Oo naman. Talagang tanggal talaga ang stress mo. Pero sila naman yung stress. Matatanggal ang stress mo. Pero sila rin yung stress. Palit-palit lang tayo dito ng stress.
2: And sa akin yun, hindi na yung magiging stress. Kasi marami kayong pinapasaya na tao eh.
0: Ako nga, hindi na ako masaya. Pero hindi.
2: Bakit? Maswang ka na lang kung wala lang hindi ka masaya.
0: Kahapon lang ako masaya, ngayon malungkot na ako eh.
2: Ay, hindi pwede.
0: Hindi pwede.
2: Di ba dapat sama-sama, pag malungkot, malungkot. Pag masaya, masaya lang.
0: Ganun dapat. Pag malungkot ka, dapat malungkot din ako. Pag masaya ka, dapat masaya rin tayo.
2: Lahat-lahat na yan. Sama-sama yeah. Together. Ba't kanya na magkakaibigan?
0: Wine for all for one.
2: Pero pag lahat, babatiin ko, babati muna ako. Baka mapatay na ang cellphone ko.
0: Ah, sige.
2: Eh, pero kilala mo ako.
0: Oo naman. Poses mo pa lang. Malaman sa ating edad. Ano? Sino pa ba?
2: Sige na. Nagpalit kasi ako ng number ko eh.
0: Kahit magpalit ka ng number, pero hindi mo mapapalitan ng boses mo. Ano ko ba?
2: Ay, ganun pala yun.
0: Yes. Of course.
2: Sige na. May kanina. May ikukan pala ko. Kanina, nai-kalang senior. Mga senior, mga kanda, tsaka tatay. Sabi niya, may nagsabi sa akin sa niya, Day, pwede batiin din ako ni Ma'am Girly?
0: Ano pangalan niya?
2: Ay, hindi ko pa maalala kung ano pangalan niya. Basta mga senior ng Igang, Pamantolon, tsaka Maypa. Sityo Maypa, tsaka Pamantolon, Igang.
0: Yun lang.
2: Mga senior. Sabi niya, Day, sabi mo kay Ma'am Girly, batiin niya ang mga taga Sityo Maypa.
0: Sityo Maypa, hello po, saga sir, ano taga Sasha?
2: Magnanay.
0: Taga Sityo Maypa. Maypa, okay. Mga taga Sityo Maypa, magandang hapon po sa inyo dyan.
2: Mga nanay po, ma'am yun.
0: Mga nanay at tatay, mga lolo at lola. Halina ngayon, at manood ng ngayon. X-Rated.
2: Ito na, narinig nyo na ha, ginsabi mo na kayo mga ni. Ako din ang singil nila doon sa college, kasi pang college, kita po kami doon.
0: Oh, sige, sino pang babatingin mo, mga nagpapa-request dyan?
2: Tsaka sa barangay Pangkol, yung mga senior din. Eh, nakita nila ako sa Pangkol, yun ang request nila sana mabatiin na rin doon ang barangay Pangkol.
0: Sino pa babatiin mo?
2: Siyempre, ang unang-una, ang idol ko, tapos ang dalawang maingay dyan kahapon.
0: Sino yung dalawang maingay na yun?
2: Siyempre, si DJ Mica, tsaka
0: hindi na siya DJ Mica.
2: Ano pala?
0: Siya na si Jamily Shoes.
2: Ay, ganun pala yun.
0: Oo, tapos si Icy Lee Shoes. Tandaan mo yun ha, Ate Eday ha.
2: Sige, itatatak ko yun dito sa may pintuan. Girly Shoes, din na siya lang nakalagay dito. Ngayon, tatlo na.
0: Oo, sige, go.
2: Tsaka si Kwan pa pala, si Sir Toto. Tsaka si Sir Aris, si Sir Gilbert. Yun lang. Pwede mag-click. Si Carl pa pala, ay tayo muli na binabase ko. Tsaka ang mga anak ko. Tsaka doon sa Quezon. Si Lita tsaka si Junel. Tsaka ang apong makulit.
0: Ayan, ang apong makulit.
2: Tapos dito sa mga kapitbahay ko, nakaslakas ng radyo eh. Ang nakikinig din. Sa buong kanalang buong sigpit na lang nag-aabang lagi sa'yo ng alas dos. Tsaka ang aswangan doon, naglayas. Hindi ka na inaabangan kasi nagulungkit na siya. Sabi niya nakaraan.
0: Nangaaswang na yan.
2: Sabi niya po nga makaraan, hindi man yan si Mong Girly. Sabi ko, sino inaabangan mo? Sabi niya si Mong Girly. Sabi niya, lulungkot na ako doon sa aswang. Sabi ko, ay,
0: nang aswang pa kasi ako kahapon, kaya ako naman yung nawala.
2: E ngayon, ang dalawa na naman ang aswang.
0: Hindi, wala. Nandito lang sila. Busy.
2: Ha? Busy? Sige po, ma'am. Pwede po, ma'am, mag-request?
0: Sige po, ano po yung request nyo?
2: Sinungaling pala.
0: Sinungaling? Akala ko ako lang.
2: Marami po mga sinungaling, di ba? Tsaka mga siman.
0: Mga sinungaling, mga siman, simang luloko. O, charot. Hindi naman po lahat ng siman. Joke-joke lang po yun. Mamamaya, inano tayo dito. Yari talaga tayo.
2: Ayun lang po.
0: Okay, hindi sige Ate Eday. Ay, yun, ano yun? Hindi na, hindi na muling iibig pa.
2: O, yan lang po, ma'am, tsaka sinungaling pala.
0: Okay, sige, sige po. Ingat po.
2: Sige po, ma'am. Abangan ko po, ma'am, ha. Nanonood ako ng live.
0: Okay, thank you.
2: Sige po, ma'am. Ang ganda talaga ng idol ko, eh.
0: Ano ba? Nakaka-Irish ka.
2: Atin lang. Sige, ma'am. Sige lang po, ma'am. Bye-bye. Ingat.
0: Sige po. Ayan, hello! Good afternoon!
3: Hello po!
0: Yes, sino ito?
3: Si Koslimak ng Batarasa.
0: Sino po?
3: Koslimak.
0: Si Koslimak! Ilan taon na po kayo, Koslimak? Pangalan niyo po talaga yan, yung Koslimak?
3: Opo, opo.
0: Ano po yan, Shab Muslim?
3: Pwede po, pwede.
0: Pwede. Para niloloko mo naman ako. Pwede re, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng trip-trip lang, ganon. Para niloloko mo naman ako, kuya.
3: Yan na po. Yan na po yung pangalan ko, Koslimak.
0: Ah, Koslimak talaga. Sige po. Koslimak! Mainit po ba dyan sa inyo sa Batarasa?
3: Medyo makulimlim po.
0: Uy, maganda yan ah.
3: Uulan na siguro. Matagal nang hindi umuulan dito eh.
0: Matagal nang hindi umuulan. Sana ganyan lang din dito, no? Makulimlim lang. Para sakto lang. Di masyadong mainit. Uy, meron po ba kayong request? Meron po ba kayong babatiin?
3: Nabati ko lang po dito sa Bayang Batarasa, dito sa bahay. Si Kuya, Kuya Dudoy, gano'n. Tsaka sa teacher, Saray. Sila,
0: uy, lakas na monitor niyo dyan.
3: Parang
0: lakas,
3: huli nga yun.
0: Opo,
3: parang huli yung...
0: Pag sa radyo huli po, pero pag sa cellphone, saktong-sakto. Shoot na shoot sa banga.
3: Okay po. Pati ko nga pala din sa si Chisaray, sila yung mga pinsan ko dyan, sila Merlin Bicos, Merlin Bingbing Taguran, Mernas Licos, lahat ng mga Licos dyan, binabati ko. At, pwede po akong pa-request.
0: Ano po ang request nyo?
3: Nagmamahal kahit na bawal.
0: Aray! Kasi Koslimak, nagmamahal kahit bawal! Yeah. Talaga naman, ha?
3: Opo.
0: Meron na po ba kayong asawa?
3: Ay! Pwede na rin.
0: Uy, talaga naman, ha? Meron pa.
3: Pero
0: talagang... Secret lang muna, secret lang. Baka mabuyagan. Ganon. Ay, ilang taon na ba si Koslimak?
3: 39.
0: Parang dehado pa ako. Parang niloloko mo ako sa 39 na. Parang nasa ano ka pa lang, nasa 28.
3: Ah, ganun po ba? Hindi ba alam sa buti? 39 po, 39 talaga.
0: 39 talaga. Wala po kayong asawa? Or secret lang? Koslimak! Nawala bigla. Tinatanong ko kung meron siyang asawa, nawala. Ano ba yan? And syempre, good afternoon kay Ate Marife. Hi, pakibati po si Jen Fio dito sa... dito sa Base Rizal or sa base... Or saan ba talaga? Saan ba talaga yan? And syempre, good afternoon kay Reggie Dagunan. Good afternoon, DJ Girlie. Ganda mo talaga para request po ng Pusong Ligaw. I-play niya ang Pusong Ligaw dahil sinabihan niya ako maganda. Kay Ma'am Tre, lalo ka mangitim, DJ, kapag sa tabi ng dagat. Oo, talaga. Ilang days lang, talagang iba talaga yung kulay ko na. Diba? Nangitim talaga ako. Kitang-kita ko rin talaga sa sarili ko. And kay Ate Mylene, kainis be, buti ka pa nayakap mo. Hindi ko lang nayakap. Napisa. Pisa ko pa. Hindi lang basta yakap yung ginawa ko kay Elias. Inamoy, amoy ko pa. At hindi lang basta amoy. Talagang sinuksok ko yung mukha ko doon sa jacket niya. At yung damit ko na suot kahapon, hinubad ko kaagad kasi meron pang amoy ng pabango ni Elias. Dahil sa pagyakap ko sa kanya. Dahil sa paghawa ko ng jacket niya. Dahil sa paglapit ko sa kanya. Ay!
4: Sana all.
0: Sige, magsana all kayong lahat dyan. Pero talaga, uy, alam mo yung sinasabi nila, marami ng babash talaga sa kanya. Hindi naman daw ganun kagapuhan, ganyan-ganyan. Hindi po totoo. Promise, napakagwapo ni Ilya sa personal. Although, eto ha, hindi naman tayo naglalait or what. Eto, inaano lang din natin yung totoo, yung mga nakikita lang natin. Kung ano yung mukha niya nang nakikita niyo siya sa screen, sa cellphone, sa PC, or kung saan man yan, sa social, kahit sa social media platforms, kung ano yung mukha niya doon, yun din talaga yung mukha niya sa personal, pero iba, yung iba siyang ngumiti, grabe! Alam niyo, first time ko siya nakita kahapon sa munisipyo, nanginginig ang kamay ko. Pati ang bibig ko nanginginig. Hindi naman dahil sobrang kilig talaga. Ay, talaga naman, kung iuwi ko talaga si Elias, sinasabi ko sa inyo. Gigigil ako sa Elias, ha?
4: Sana
0: eh, syempre, ganda hapon, DJ Girl. Pabati ko lang po ang Family Fortes sa Sigpit, Taytay, Palawan. And kay Ate Maylin, pabati ako be kay Roberto Vasquez na sige ka panood. Okay, good afternoon po dyan kay Sir Roberto Vasquez. Good PM, pakabati po yung mga pinsan ko dyan sa Magara, Rojas, Palawan. Kamusta na sila? Uy, mga pinsan daw dyan ni Sir Marlon Rodriguez. Kamusta daw po kayo dyan sa Barangay Magara, Rojas, Palawan. Talaga naman mainit. Uy, ngayong araw, ngayong hapon, mga katropa natin, merong sarautan sa dalain. Merong mga, para ano bang tawag doon? Mga street dancing. Hindi ko alam kung street dancing ba yung gaganapin dyan or parade or something. Basta may ganun dyan sa ano, sa bayan ng Rojas, Palawan ngayon kasi ang pagkakaalam ko, last night ata ngayon. And mamaya, yung awarding ng kanilang mutiya. Kaya punta po kayo dyan ha. Sa mga katropa po natin, punta po kayo sa The Dome. Mamaya dahil dyan po gaganapin yung mutiya dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Yung caller D binanggit si Sir Gerald. Good afternoon, katropang girly fresh from Rojas, Palawan. Esa Bilita, yeah, watching from Manila. Uy, thank you po sa mga nanonood sa atin sa Manila. Kay sa Mama, yeah, Isabelita Yapranyada. Good afternoon dyan sa inyo and God bless you all. Hello, good afternoon. Yeah. Tapo.
5: Tapo.
0: Hello, good afternoon.
5: Maganda hapon din po, baby.
0: Yes, mas maganda ka ba sa hapon?
5: Pwede pa ba? Okay.
0: Akala ko pwede pa kiss. Kasi kung kiss, bibigyan kita ng kiss. Gusto mo ng kiss?
5: Ako na ka. Opo, pwede.
0: Ah, sige na, bumati ka na.
5: Pinabati ko po si Marisa Diaz. And si Diana Lumibaw. Si Noli Lumibaw. Marlina, alak kami sa amin po. Then, mga kapatid ko po siya kay mamagulang ko, Daisy.
0: Yun lang po, wala na?
5: Wala na po. Pa-play po ng song.
0: Ano pong song?
5: Pusong Ligaw po.
0: Pusong Ligaw! Marami talaga sa mga katropa natin yung naliligaw yung puso. Naliligaw ang puso mo?
5: Po?
0: Naliligaw ba ang puso mo? Hindi naman.
5: Hindi naman po.
0: Ah, sakto lang. Okay, sige. Naliligurado lang. Okay, sige. Wala na po kayong, ano, wala na po kayong babatiin.
5: Wala na po, DJ.
0: Okay, bye-bye. Mwa, mwa, mwa.
5: Bye-bye.
0: Ayan, syempre good afternoon din. Kasi umuulan daw sa Singapore. Sana all, Ma'am Tre, umuulan sa Singapore. Sana all, basa. At sana all, nilalamig. Sana all na mamalukto. Kami dito parang hindi kami mamamalukto sa sobrang init. Grabe. Pabati po dito sa siksikan ka Heat or kay Kent, Andrew Fernandez, Jaline Fernandez, Lynn May, Anne Fernandez, LV Datang, Cecil Datang, Irma, Emmerlyn, Legaspe, Carmina, Pama, pa-request po ng Kulang Ako Kung Wala. Nako talaga naman. From pusong ligaw to ano, kulang ako kung wala ka. Ay, talaga naman. Kayo ha, kinukulang talaga kayo kapag wala yung mga ano ninyo ha. Pero ganun lang talaga yan. Pero kailangan nating mabuhay sa sarili nating mga paalaban. Kay Sir Bobby Balami, good afternoon. Kay Tristan White Gulay, good afternoon DJ. Doon nga katropang girly si Pong Boy to. Oy, nakapapicture din ako kay Pong Boy. Talaga naman napaka yung Elias 2.0 ni Elias JTV. Talaga naman ha. Good afternoon katropang girlicious. Kamusta ang pasabak-sabak? Ay, nako naman, sinasabi ko na Ma'am Grace. Hindi lang sabak ang ginawa ko. Atyas, hindi naman ako sumabak kay Elias kasi syempre alam niyo naman tayo, mabait naman tayo pag naka ano. Hindi naman, hindi ko din naman pinangarap din talaga magsabak-sabak kasi syempre, respeto na lang din naman yun kasi syempre may asawa din naman ako, may asawa din naman si Elias. Pero pwede ko namang asawain si Elias kung papayag siya. Watching from Magara, Projas Palawan from Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. Grabe ka kay Elias DJ, OMG ganyan ka. Kaba kapag nasa Pinas kasi ako DJ hindi mahilig sa ganyan mag-idolize. Ay, first time ko to. First time kong mag-idolize ng tao at talaga namang nag-exert ng effort. At yung tipong, alam mo, ang dami-dami ng ano, ang dami-dami mga pumunta dito ng mga band, ang dami-dami mga, may mga gusto ko na mga music artist, mga ganyan, na pumunta na dito, pero hindi ako ganito ka mag-idolize talaga. Mag-fangirling, hindi po talaga. Kasi pag idol ko lang ganyan. Pero iba talaga si Elias. Naalala ko pa way back, nung nandito pa si Katropang Ed. At yun din yung pinaka-peak ni ano, although nasa peak pa rin nga naman ngayon si Elias. Yung pinaka-simula pa lang na Elias nung kakalabas pa lang ng mga songs niya, ganyan. At pinagkakaguluhan na siya yung nag-yay, mga nagaganon-ganon sa social media. Alam nyo ba, pinagbumura kami dito ni Katropang Ed. Sa nakakilala kay Katropang Ed ha? Paano ba naman mga katropa natin? Pag alis niya ng bahay nila, yung asawa niya, yun nga pinagkukwentuhan nga namin eh. Pag alis niya sa bahay nila, yung asawa niya, nanonood, yay. Tapos, pag nasa sasakyan na daw siya, ang mga naririnig niya daw na commercial, yay. Pagpasok niya raw dito, hindi pa siya nakakapasok mga katropa natin. Pagpasok niya, naririnig niya na ako, nanonood ako pag umaga, yay. Lalabas na naman siya. Paglabas niya, si katropang Bem na naman yun, nag-yay. Pagpasok niya talagang pinagmumura niya kami. Sabi niya talaga, PI talaga. Ano ba meron dyan kay Elias? Eh, tao din naman yan. Ganun talaga yung reaction ni Katropang Ed. Mga kasi yung pagsisimula pa lang ni Elias. Pero totoo, grabe kasi yung ano niya. Grabe yung, anong tawag nito? Yung kanyang yung positivity ng pagngiti niya. Nakakadala talaga ng tao. And napakagwapo ni Elias. Sobrang gwapo. Shut up niya. And syempre, sabi dito ha, DJ, kung bibigyan ka ng pagkakataon na sasabak-sasabak ka ba? Ay. Actually, wala naman din talaga akong balak magsabak-sabak. Pero kung bibigyan naman ng chance, baka din. And then mga katropa natin, wala, a picture lang talaga. Mahal na mahal ko din talaga si, ano, yung kanyang asawa. Syempre, diba? Sabak ka, girly. Katropang Ken, tulog ka na dyan. Kailangan mo ng tulog, Katropang Ken. Huwag ka na manunood ng live, Katropang Ken. Baka may masabi ako dito na dapat hindi ko masabi. Kasi yung ate naman, Katropang Ken, ay yung kailas lang. Good afternoon, DJ. Ganda pa. Shoutout po sa Sitio Sigpit. Sa mga kapatid ko kay Lina Sabanes, Lando Sabanes, Adelina Sabanes, Priscilla Jumawan. Special ito lang to my loving mother, Pelar Sabanes. Ay, pa, iday-iday ka pa. Pelar pala ang pangalan mo. Magkausap lang tayo dito, Ate Iday. Pa-iday-iday pa ako. Pilar pala ang pangalan mo. Diyos mio, bukas ka lang talaga sa... Ay, hindi, sa ano pala, Monday. Ay, hindi ka pala si Iday. Ikaw pala si Pilar. Pa-request po ng song na Bigay Ka ng May Kapal. Watching from Poblacion, Taytay, Palawan. Thanks po, DJ. Ganda. Thank you. God bless. From RJOO, hi DJ, greet mo lang po kami dito sa Alimang Wine, San Vicente, Palawan, Socrates family. More power to your program. Hello, good afternoon.
6: Hello.
0: Yes.
6: Good morning po.
0: It's good afternoon.
6: Hi, sorry, ma'am.
0: Parang ano, parang puyat ka. Hindi ka naman puyat.
6: Hindi
0: ka naman puyat. Ayayin na. Ganyan ka-hyper si DJ pag nakita si Elias. Ay, hindi lang to. Sinasabi ko sa inyo. Hello po, ate. Sino po itong nasa kabilang linya?
6: Rialin po.
0: Si ate Rialin. Ate Rialin, kamusta ka na?
6: Okay lang po.
0: Yes, talaga naman. Yay, yay, yay, yay. Ate Rialin. Ate Rialin. Rialin.
6: Yes po, ma'am.
0: Rialin.
6: Anyway, hello po.
0: Hindi ka man nagsasalita.
6: Nagsasalita na po, ma'am.
0: Nagsasalita na po. Sino babatiin mo, Rialin?
6: Bati po ang tita ko. Na...
0: Rialin! Wala na. Wala na si Rialin. Naging si Rialun. Grabe ang karisma. Oo, Ma'am Chris. Grabe ang karisma ni ano ni Elias. Sa totoo lang talaga. Kay Sir Robert, tinitawag po ako, DJ. Hindi mo sinasagot. Tawag ko. Tawag po kayo. Ganyan pala ka-hyper pag nakita si Elias. Meron din akong video na hindi ko talaga nawakan si Elias. Kaya talagang ginawa ng paraan para makapunta talaga at makita talaga namin. Mahawakan, maamoy, mapisa-pisa. Wow, talagang pinisa-pisa. Ano yung kamatis? Charot lang yung pinisa-pisa. Kayo naman, parang walang pipisain yun. Pero, di nyo sure. Malay nyo. Ayan, siyempre mga katropa natin, para bigyang daan naman natin ang inyong mga request na song, magbabalik po ang programang X-Rated.
7: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.

0: po, si Isel Complicado.
1: Si Balo Mantique.
0: Masakit ang aking katawan.
1: Malagi
0: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng Laguna.
1: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Sanzon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sanzon Gold, Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite.
5: Sa Coffee Nurse,
4: ang sikreto ko
5: sa pagiging active sa work
4: ay ang Sanzon Gold Coffee Mix.
5: Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
4: Maliban sa masarap siya,
5: gustong gusto ko
4: dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Take

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.

0: Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
8: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin po inyong magkakasama ngayong hapon, DJ Girlicious. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, samahan niyo po ko ngayong hapon sa mga kwento nating... And syempre mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

Hindi ko mabigyan. Nang lalaking anak ang asawa ko. I'm 42 years old. May apat kaming anak ng asawa ko. Pero lahat yun ay babae. Hanggang ngayon ay hindi nawawala sa asawa ko. Yung wish na sana magkaroon siya ng anak na lalaki. Palagi na akong kinukulit na baka pwedeng subukan pa namin ulit. Kahit medyo imposible na dahil nagkakaedad na ako maging ang asawa ko. Kapag tinatanong ko siya, kung paano kapag babae na naman, pabiro niyang sinasabi sa akin, edi subukan ulit. Walang mawawala. Noon iniisip ko, baka pabiro lang lahat ng mga sinasabi ng asawa ko. Naiinis ako pero hindi ko sineseryoso kasi hindi ko akalain na kayang gawin ng asawa ko yung mga sinasabi niya. Hanggang sa napansin ko na madalas na siyang hindi umuuwi sa bahay. Ang dahilan niya, nasa bahay lang daw nila o ng pamilya niya at merong inaasikaso. Pero kalaunan ay nalaman ko ang totoong dahilan. May ibang babae pala siya. Nagkaanak sila ng lalaki din siya. Kaya pala biglang nagbago siya at mas pinipili niyang doong magstay kaysa sa akin. Sabi pa niya sa akin, iba daw yung pakiramdam na natupad na yung kanyang pangarap na magkaroon ng anak na lalaki. At hindi lang yun ang nalaman ko ng oras na yun. Nabasa ko mismo sa cellphone ng asawa ko. Yung mga salita, mas magaling ka pala. Mas masarap ka pala. Mas magaling ka na nga. Ikaw pa ang nagbigay sa akin ng anak na lalaki. Nang mga oras na yung DJ ay hindi mag-sink in sa utak ko. Hindi pumapasok sa isip ko yung sakit na nararamdaman ko. At ang pinakamasakit pa doon, yung salitang iniwan niya na hindi ko makakalimutan. Kapag sagad na sagad. Kapag sagad na sagad. At habang niroromansa kita, yun lang pala ang sekreto para magkaroon ng anak na lalaki. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita iiwan at hindi kita ipagpapalit kaysa sa asawa ko. Mas masarap ka. Mas magaling. Mas baon kang magmahal. Nang mga oras na yon ay tinanong ko rin ng asawa ko kung mahal niya na ba yung babae. Dahil naniniwala pa rin ako na baka sex lang ang habol niya.
na baka kaya siya naghanap ng iba dahil hindi ko lang siya mabigyan ng anak na babae o ng lalaki. Hindi nakasagot ang asawa ko nang diretso ko siyang tinanong. Grabe no? Nang dahil lang sa isang bagay na hindi ko maibigay sa kanya, ay iniwan niya kaming mag-iina. Hindi kami naging sapat kahit binigyan ko siya ng buong pamilya. Masaya naman kami noon. Hindi rin kami naghihikahos sa buhay. Dahil meron kaming negosyo. Minsan naiisip ko tuloy kung nagkulang ba ako bilang asawa. Dahil hindi ko naibigay yung gusto niyang anak. Sinisisi ko na yung sarili ko dahil paunti-unti ay nawawala na yung buo at masaya naming pamilya. Pero mas lalo na hindi ko matanggap nung minsan narinig kong kinakausap niya yung bunso naming babae. Tinatanong siya ng anak namin kung bakit hindi na siya umuuwi. At ang naging sagot niya, kasi finally, may anak na akong magdadala ng apelyido ko. Siyempre hindi naintindihan ng anak ko yun. Pero sa akin, grabe lang. Nang dahil hindi madala ng anak naming mga babae ang apelyido niya, ay ganun-ganun niya na lang kami tatalikuran. Napakababaw na dahilan. Bakit gustong magkaanak ng lalaki? O baka sadyang hindi niya lang talaga kami minahal? Pababayaan ko na lang ba siya? O ipaglalaban ko pa rin ang pamilya na para sa mga anak ko? Sana ay bigyan niyo po ako ng advice kung ano yung dapat kong gawin. Maraming salamat. And God bless you all.

0: Alam nyo, hindi ako naniniwala minsan sa, gusto ko magkaroon ng anak, gusto ko ng ganito, ganyan-ganyan. Bakit ang mga babae, ito ha, tanong ko lang sa inyo, bakit ang mga babae, gusto rin naman ng mga babae magkaroon, kunyari example, ang mga babae gusto, ito ha, pag babae, babae din talaga ang gusto namin, talagang anak. Depende sa gusto ng babae. Pero most of the time, kapag babae, kapag ikaw ay nanay, gusto mo din naman magkaroon ng anak na babae. Pero kung hindi naman din kami nabibigyan at nabibiyayaan ng anak na babae, hindi din naman namin iniiwan minsan yung mga asawa namin, di ba? Hindi naman din namin iniiwan yung mga lalaki. Pero bakit ang mga lalaki, madali sa kanila na kapag hindi sila nabigyan ng anak na lalaki o hindi sila napagbigyan, ay ganun-ganun lang sa kanila mang-iwine. Ganun lang para sa kanila kabilis iwanain yung kanilang mga partners, yung kanilang mga asawa. That's because walang magdadala ng apelyedo nila. Napakababaw na dahilan yun. Hindi yun love. Ano yun? Parang nag-i-invest ka. Investment yung ginagawa mo. Hindi yun pagmamahal. Kung ako yung tatanungin, total, meron ka na rin naman dalawang anak. O, ilan ba anak niya? Apat. Meron ka ng apat na babae. Alam mo, hindi na ganun ka kawalan yung asawa mo. Kasi, kung yung asawa mo nga na ganun lang kayo kabilis iniwine, bakit hindi mo patunayan sa kanya na kaya mo din nabuhayin yung mga anak mo without him? Diba? If ever, kung pag nag-iisipan mo kung ipaglalaban mo pa ba o hindi na, kumpara sa akin, huwag mo nang ipaglaban. May mga bagay na the more na akala natin ay pinaglalaban natin, the more din na humihigpit at napapalayo sa atin. Ang dapat mong gawin is i-heal mo yung sarili mo, i-heal mo yung broken heart, yung broken peace ng buhay mo, ng puso mo, para mas maging best version ka ng sarili mo. Kasi darating din naman talaga yung time na marirealize na din naman yan, hindi naman din pala ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo, di ba dahil ko sinasabi sa inyo, lahat ng pagsisisi ng tao, hindi yan nasa unahan. Lahat nasa hulihan. Kaya always face the consequences ng mga ginagawa natin sa buhay. Kung dito, tinatanong mo kung aayusin mo pa ba or not, nang ayusin, hayaan mo na yung asawa, ibigay mo na yan doon sa kabit niya. Hayaan mo siya. Hayaan mo na lang magsustento siya. Ibigyan niya kayo ng sustento. Yung pagmamahal na deserve mo, maibibigay yan ng anak mo, ng apat na anak mo. Hindi na yan, hindi mo na kailangan makipagsiksikan pa dyan sa puso ng asawa mo. Apat na kayo, lima na kayo. Wala ka nang dapat pang isipin dyan.
1: Hello!
0: Hello! Ay! Hello? Hala, nagtulakan pa sila.
1: Hello?
0: Hello po, good afternoon. Sino po ito?
1: Si Conde po ng Espanyola.
0: Si Conde ng Espanyola. Ano po, meron po kayong request, ipapanawagan.
1: Si
0: Ronnie, meron po kayong ire-reklamo. Sige po, ireklamo nyo na.
1: Wala po, babati lang po.
0: Babati. Sige po, Kuya Ronnie, ano pong bati nyo? Sino pong babatiin nyo?
1: Ginabati ko po ang aking mga kasama dito, aking pinsana si Padilla Andope, nag-a-accept siya ng Nyog at aking kaibigan si Siano Tingkang.
0: Sino pa?
1: At saka mga family Bondi po, ginabati ko po sila, family Andope, family Lipsang, yan lang po, DJ.
0: Ayan lang.
1: May request?
0: Yes po, ano po request niyong song?
1: Ikaw ang dahilan.
0: Ako ang dahilan? Bakit? Ikaw ang dahilan. Sige po, ipapa-play po natin ang inyong requested song, Kuya Ronnie. Ingat po, God bless. Si Kuya Ronnie, ikaw ang dahilan. Wala na ibang may dahilan, ikaw lang talaga, James. Oy, may bago na akong technician. Yung aking technician dito si James Nava from PTCI. Congratulations, marunong na siya. Meron na siyang natutunan. Diba? Pagbalik mo ng school, ay, natutunan ako kulikot-kulikot ng mga ganito-ganon. Diba? So, yun, mga katropay natin, kung ako lang naman yung tatanungin sa case ng ating letter sender, ako, mas prefer ko na lang na siguro naman at the age of 42, parang napaka-iksi ng buhay para lang makipaglaban at makipag-away. Let them be. Let it go. Diba? The more na nililet go natin yung mga bagay, the more na nakakapasok din yung mga blessing na deserve natin, mga katropa natin. Kaya wag natin iburo yung ating sarili sa ganito lang na situation. Kasi at the end of the day, alam niyo sa totoo lang, mas masaya na wala tayong pinoproblema araw-araw. Kung ayaw niya sa atin, then okay, sige, bye! 'Di ba? Alam ko naman, naiintindihan ko naman yung hirap, sakripisyo ng ating mga parents, ng ating mga magulang. Pero, 'di ba? Bakit DJ, kasalanan na ba ng wife ko hindi siya magkaroon ng boy na anak? Yes, especially, hindi naman namin kasalanan na wala kaming ma-produce na lalaki. Kayo dapat yung sisihin niyo yung mga sarili ninyo. Kasi hindi kayo nagpo-produce ng lalaki. Hindi yan ang reason kung sa side ko, DJ, kapal naman ang husband niya, di lumayas siya kung ako ang nasa sitwasyon. Diba? True. Lumayas ka kung gusto mo lumayas, huwag ka na babalik. Diba? Hayaan mo siya. Hindi naman dahil wala kang hindi mo mabigyan yung asawa mo ng lalaking anak, iiwanan ka na yan. No, hindi yung reason. So, ayun lang mga katropa natin para sa araw ng Biyernes. Magkita-kita po tayo mga katropa natin sa Lunes. At talaga naman magkakasama-sama na naman tayo, magkakahiyawan, magkakabulatsingan, magkakatsikahan, magkakabatian. Again, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin ngayong hapon. Again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Laguna.
1: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Sanzon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sanzon Plus Gold, Sanzon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan mag-
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santhon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhon Plus Gold.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Magsanto Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Magsanto Plus Gold.
9: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto

0: Mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: FM.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
5: ng
4: sakit.
5: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
0: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligri.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
8: Mga katropa, X

0: katropa, 13 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpitan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Mabait na hapon ng Biyernes, mga kabay, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Mainit na hapon at wala namang pasok yung ating pong mga empleyado sa ating pong gobyerno, maliban sa mga barangay na hindi naman kasama sa 4-day work week. Ngayon pa man sa ating pong mga katropa, mga kababayan sa buong lunsod ng Puerto Princesa, mga ordinaryong manggagawang Palawanyo, kumusta po ang araw ng Biyernes? At sa mga nakakubra na, nakakubra na ng kanilang mga sweldo, may natira pa ba? Ay, Biyernes nga po, mga kababayan, mga katropa, Biyernes sa pagkatanghal ng ating pong palatuntunang asintado. Siyempre pa, hindi tayo e-ere kapag wala tayong partner sa bahaging technical. Still kicking pa rin si katropang Moises Acosta. Kapalitan na rin bukas. At siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyong makakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Nagmamagandang hapon po sa inyo, ha? At nag-aalok pala ng kape. Ay, magandang hapon po. Bisita kaming maganda. Bisita kaming maganda. Kasama ni Kagawad Mike. Nabigla ako. Ay, bukod dyan sa bisita ni Katropang Mike, may dalawa rin bisita tayo mamaya. All the way from Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, sa ating mga katropa dyan. Mga nakikinig dyan sa bahagi ng Barangay Mambalot, Brooks Point. Meron kayong kabayan din eh. Mayroon lang concern sa paggamit ng pampublikong lugar. Mamaya po, tatalakayan natin yan, ha, sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Bago po ang lahat, kahit mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng ating pong mga kababayan na wala pang sweldo. Kape nyo mula yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? O, kape! Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Sanchon Plaza Coffee Mix. O, healthy coffee, non-caffeinated. Kahit nga po bata, pwedeng uminom nito. Dahil ito ay gawa po sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para po sa ating pong kalusugan, ha? Dahil alam ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, na ang Pilipino, isa sa mga coffee lover sa buong mundo. Sabi nga, kawalang panahon eh. Mainit, tag-ulan, tag-bagyo, basta kape. Pampalipas ng oras, ang pangpakalma ng ilan natin pong mga kababayan mula sa kanila pong trabaho, pagod, stress sa buhay. Paigupin mo lang ng kape yan. Kakalma yan, ha? Kaya sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan, stress, pagod, magkape ka muna. Healthy coffee, Santon Plaza Coffee Mix, katropa. Mabibili na po ninyo yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 18 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal. Headlines. Tatlong individual sa bayan ng Lara, Palawan ng sugatan matapos simulang magbanggaan ang kanilang sinasakyang motorsiklo. ENBC Council humihingi daw ng pansamantalang pagpapatigil sa DENR enforcement sa bayan ng El Nido. At yung pong labi ng asawa ni dating Mayor o Rizal Mayor Montaño na iuwi na raw sa kanilang bayan. Water District, pinayuan naman ang publiko na mag-imbak ng tubig kasabay ng nagpapatuloy na tag-init. Headlines. Vice Mayor Jimbo Maristella humingi naman ng suporta kay Senator Pangilinan para daw po sa mga magsasaka dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. At City Director ng Puerto Princesa City Police Office, Colonel Dennis De Leon, papalitan na. Tatlong kalalakihan nasungkit naman ang patimpalak sa inilunsad na fishing tournament sa Quezon, Palawan. Nagpa-fishing pala si Katropang Ray, hindi kaya sumali ito? Samantala, isang opisyal naman ng bayan ng El Nido, Palawan, nakaranas di umano ng pambubuli mula daw sa isang resort, humiling ng tamang aksyon. Opisyal, ba't inaksyonan mo na? City government mamamahagi naman ng allowances para po sa mga PWD, senior citizens, sa solo parents, at iba pa sa araw po yan ng bukas. At chainsaw na walang kaukulang permit kumpiskado ng mga otoridad sa bayan ng Brooks Point. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na yan. Handog naman po sa inyo yan. Anang Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama, Biyernes payday. May mga budget dyan. Oo, ha, magpamasahe kayo. Massage! Anong gusto mo pong ma-relax? Ibang ginhawa at protection ang hatid sa inyo ng ating pong Santon Gold Herbal Oil, mga kabayan, mga tropa, ha? Ang ating po ang Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Andyan po ang mineral oil, moringa seed oil, peppermint oil, at meron din po yung virgin coconut oil. Ito lang po yung panghaplas na meron pong vitamin. Opo, vitamin E na siya na pong tumutulong para naman po sa ating pong balat, para po mamanatili po siyang healthy. Ba, yung mga ibang panghaplas dyan, lalo na yung medyo matatapang ang amoy. Mga kabayan, mga katropa, napakasakit, hapdi sa balat, di ba? Pag pinapahid mo na. Ito, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Wala po kayong hapdi, walang init, kayong mararamdaman, kundi ginhawa. Ginhawa na agad-agad pong manunuot sa mga nananakit mong kalamnan, sa mga nananakit mong muscle sa maghapong trabaho. At syempre, protection para din sa kagat ng lamok. Dahil sa tagla-tagla itong peppermint oil na meron pong natural na insect repellent. Lalo po sa mga bata na malilikot. Yung suot ka, kung saan-saan nagsisinuot. Kasukalan, ano po ngayon, summer pa. Nagwiwili pa sa pagkikipaglaro. Ayan, para maiwasan din po yung dengue at malaria. Yung mga sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Bago nyo palaruin, haplasan nyo muna ng Santon Plus Herbal Oil. Kaya hindi lang po ginhawa, pati protection ang hatid ng Santon Plus Herbal Oil sa atin mga kababayan, mga katropa. Available na po yan sa mga butika, pormasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. 23 minutos makalipas ang ika-apat ng hapon. Saglit lang. Isang higop lang po muna ng Santon Plus Coffee Mix at magbabalik tayo. Pwede na natin yung ating pong bisita from Barangay Mambalot sa bayan ng Brooks Point. Sa pagbabalik yan ng ating pong palatuntunang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting! Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
11: ng
10: sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee.

0: Ding!
1: Shouting time, mga katropa! Garap na po ang alas 4:30 na po ng hapon. Balik muna tayo sa ating pong palatunto ng Asintado. Magandang hapon muna sa ating pong mga kabayang nanonood na sa ating pong Facebook Live. At syempre dun po sa mga nakikinig naman sa kanilang mga tahanan. Kape-kape ha! Habang kayo po'y nakikinig sa ating pong palatuntunan. Samantala, sabi ko nga kanina, meron po tayong bisita mula sa Barangay Mambalot. Bayan ng Brooks Point, all the way. Pumunta talaga dito sa ating pong impilan para lang po magpaabot. Gustong malinawan ang ilang usapin dyan sa Barangay Mambalot. Mga barangay opisyalis po dyan sa Barangay Mambalot, pakinggan po ninyo ang isa po ninyong kababayan. Narito po sa ating pong impilan si Ma'am. Ma'am, pakilapit lang po yung mikropono, ha? Pakihila mo lang, hilaan mo na lang, Ma'am. Yan, hilaan mo lang. Sige. Iyang katawan, yan. Sige, hilaan mo lang. Matigas naman yan. Hindi ko naset, pasensya. Yung ating... Yan. Ilapit mo lang konti. Ayan. Baba mo ng konti, tumatama sa mukha, ikaw talaga. Okay na? Paling. Iyan. Sige, pabatiin na natin to mga kabayan, mga katropa. Maraming salamat, DJ Girl Issues. Ang ating pong bisita mula sa bayan ng Brooks Point. Ma'am, magandang hapon po. Ano po yung ating pangalan, ma'am?
2: Magandang hapon po. Ako po si Judea Suarez Lambon ng Barangay Mambalot po, Purok 7 ho.
1: Mm-hmm. Purok 7, Barangay Mambalot. Brooks Point, Palawan. Yung concern po natin, sa sino ba yung pinapantukalan natin dito, ma'am?
2: Well, actually, sir, dalawa kasi ito yung ano dito, yung katiwala ng court, Vice President ng relocation.
1: Mm-hmm.
2: And then ngayon, ang ano, sir, si Kapitana na rin, sir, pinuntahan ko na rin personal.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mayroon ho nga silang rules daw sa kanilang ano, public facility na yun, sir.
1: Mm-hmm.
2: Hindi kasi ako nalilinawan, sir, kasi nung nagsiset up ako ng bus para makapag-practice yung mga bata, pumunta bigla sa akin yung Vice President na yan. Yan sa relocation.
1: Vice President ng relocation, siya yung may hawak doon sa area. Tama ba?
2: Yes, sir. Katiwala siya, sir.
1: Katiwala.
2: Court, sir.
1: Doon sa basketball court ito, ha?
2: Yes, sir.
1: Gym. Covered gym ito.
2: Covered court.
1: Covered court. Okay. Sa Mambalot mismo. Proper.
2: Yes, sir. Sa Purok 7 talaga.
1: Purok 7.
2: Mismo.
1: Okay. Sige. Ito, ginagamit, gumagamit kayo para...
2: Para po sa participation namin sa Mutya ng Mambalot, ho, sir.
1: Ang Mutya ng Mambalot?
2: Yes, sir.
1: Pesta, pesta ba ito?
2: Yes, sir. Nag-open na yung fiesta dyan, sir, nung Mayo 10, ho,
1: Mayo
2: sir.
1: Mayo 10 hanggang?
2: Hindi ko lang, sir, naano sa kanila eh. Kasi ang ano ko lang talaga, sir, pinukusan ko yung sa search ng pamutya nila. Kasi yun, sir, ang hiningi sa akin ng tulong ng mga bata na ito, yung candidates na to, yung kapatid ko at saka yung isa ho, na residente din doon.
1: Okay. Oo, so ikaw, wala kang kinalaman sa organizer, ha?
2: Wala ako, sir, kinalaman, wala. Sir.
1: Mm-mm. Ikaw ay tumutulong lang?
2: Yes, sir, tumutulong lang ako.
1: So sa pagtulong mo, ikaw yung anong naging papel mo sa pagtulong dito sa mga kandidata na ito?
2: Sir, concern ako, sir, doon sa schedule nila, sir.
1: Schedule? Mm-mm. Schedule ng?
2: Schedule, sir, ng pag-practice nila, sir.
1: Pag-practice ng itong mga kandidata?
2: Yes, sir.
1: Oh, anong oras ba kayo nagsisimula ng practice?
2: Well, actually ho, nung...
1: anong oras at kailan kayo nagsimula ng practice?
2: Sa screening, sir, pa lang eh. April 14 to 19 yan.
1: April 14 to 19.
2: Mm-hmm.
1: Screening pa lang yon.
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Schedule nila, sir. So, nagbibigay sila sa amin ng oras. Kaso nga lang, sir, siyempre, hindi naman perfect talaga na masusunod mo yun. Kasi naghahanap pa nga kami, sir, ng yung bus na hihilain namin. Siyempre, meron din kami
1: ano
2: personal.
1: Bus? Sasakyan o yung speaker?
2: Yung speaker, sir.
1: Okay. Na, sound system?
2: Yes, sir.
1: Okay, sige. Linawin natin kasi may bus na sasakyan, may bus talaga na speaker. Okay.
2: Speaker
1: to? Okay. So, nanghihiram pa kayo ngan?
2: Yes, sir. Nanghihiram pa kami,
1: okay.
2: Sir.
1: Okay. Wala yung barangay?
2: Wala, sir. Kasi, siyempre, sa labas pa yun, sir, eh. Labas pa, tabing highway pa yon. Eh, ito, sir, doon talaga sa pinakapurok namin.
1: Ah, pinakapurok. Oo.
2: Mm-hmm.
1: Yung barangay Mambalot, looba. Ah, sa sentro, yung barangay hall.
2: Sa labas, ho.
1: Tapos kayo, nasa looban.
2: Yes, sir.
1: Okay. Purok. Sige. Opo. So, April, ano nga nagsimula?
2: Ang screening, sir, nagpaalam sa April 14.
1: April 14. Hanggang yes. Ngayon, nagtutuloy-tuloy yan.
2: Yes, sir, yung papractice na yan. Kaso nga lang, ang gulo nga ng schedule, sir. Pahinto-hinto, eh.
1: Bakit? Ano yung naging magulo doon, Ma'am G?
2: Ganito kasi yun, ma'am. Sorry, sir. Mm-hmm. Sir, kung talagang may rules talaga sila, sir, patingin ho ako ng barangay ordinance nila.
1: Mm-hmm.
2: Na yun rin nga, sir, yung sa ano guidelines ng DILG.
1: Okay.
2: DILG Memorandum Circular 2025-037.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sinasabi talaga dyan sa Local Government Code 7160 and Section 17 na dapat ipagamit ang pampublikong pasilidad na hindi nililimitahan.
1: Mm-hmm.
2: Ngalo lang, sir, nakita ko yan na limitado talaga. Bakit ganon? Pati nga CR, sir, hindi nga namin magamit. Eh. So, kasama na rin yung sa pakiusap ko, sir.
1: Okay.
2: So gusto ko talagang maliwanagan, sir. Hindi lang kami, sir, yung ano ba talaga yung guidelines dyan ng DILG, sir.
1: Mm-hmm.
2: Pumunta na rin yan ako kay Mayor nung May 11 talaga.
1: Okay.
2: Nagbigay ako ng sulat doon sa kanya.
1: Oo. So ang kinu-question mo rito, ano yung direktiba ng DILG sa pagpapagamit ng mga pampublikong lugar gaya ng covered court at itong CR?
2: Yes, sir.
1: Oo. Doon sa pagpapagamit ng covered court, ibig sabihin ito, nililimitahan kayo ng may hawak?
2: Yes, sir.
1: Yung katiwala?
2: Yung katiwala, sir. Tsaka si kapitana na rin, sir.
1: Si kapitana na rin. Oo. Hanggang anong oras ba kayo pinagbibigyan?
2: Well, actually, sir, sila na nagawa ng ano yan, 7 to 9 na lang daw.
1: 7 to 9. Para makatipid.
2: Yes, sir.
1: Oh, makatipid sa kuryente.
2: Hindi ko alam, sir, hindi kasi nila sinabi ganun eh. Mm. Kasi nga lang, sir, nagbabayad kami, 25 pesos per hour.
1: Per hour?
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: Sa screening
1: may bayad doon, ha?
2: Yes.
1: Binabayadan niya yung paggamit ng kuryente?
2: Yes, sir.
1: Kuryente yun?
2: Yes, sir.
1: 25 pesos per hour?
2: Yes, sir.
1: Okay. Oh, ito ay napag-usapan.
2: Mm-mm. Rules po nila yan eh.
1: Rules nila? So, sige. 25 pesos per hour kung 7 to 9, so almost 2 hours lang. Itong 2 hours na ito na binigay na schedule sa inyo, sapat ba o kulang doon sa ginagawa ninyong ano to, practice? Sapat ba o kulang?
2: Kung talagang gagawin mo, sir, na habulin mo, okay naman. Ang problema lang kasi, mayroong dyan na yung mutya na... Nagtuturo ba talaga sa kanila, sir? Concern lang ba, sir? Ganon, na ano, tinuturuan sila kung paano sila magrampa, ano yung routine nila. Yun, sir.
1: Okay, sa tamang poising, sa tamang pacing, sa pagrampa.
2: Yes,
1: so, iyon ay ang nagtuturo noon, yung mismong mutya ba ng Brooks Point? O
2: yung naging
1: ano?
2: Mutya, sir, na first runner-up, sir.
1: Naging mutya ng first runner-up ng Brooks Point?
2: Yes, sir.
1: Okay. So, yun ang nagtuturo.
2: Presidente rin kasi yun, sir, dyan sa amin.
1: Mambalot din?
2: Yes, sir. Sa purok namin, short distance lang din talaga.
1: Ah, okay. Pero yung oras niya kasi, available ba sa all the time o mayroon siyang tinakdang oras?
2: Meron rin siyang tinakdang oras,
1: sir.
2: Dapat
1: din.
2: Mag-adjust din talaga kami.
1: So, usually, anong oras ka nagsisimula? Pag ganun?
2: Minsan, sir, pinapapunta ko na yung mga bata. Alas 4 pa lang, doon na sila.
1: Alas, kung sa doon naman kasing aga.
2: Oh, sir, oo, para
1: tapos,
2: ano talaga?
1: Tapos, yung nagtuturo, anong oras dumarating?
2: Minsan, sir, pagka doon na rin sila yung mga bata, nag-a-adjust din talaga siya.
1: Ah, nag-a-adjust din siya.
2: Kasi nga, limitado nga kasi talaga ang oras namin. Ay baka galitan pa kami mamaya dyan. Mahirap
1: okay.
2: Na.
1: Oo. So, yan ay nagpapatuloy. Nitong magmula dong April, paglipat ng buwan, ganun pa rin ba ang naging setup? O meron na mga pagbabago?
2: Wala pa magbago, sir. Limitado pa rin talaga.
1: Limitado. Yung simula ng pagsimula ninyo, limitado na kagad ang oras nyo?
2: Yes, sir. Limitado.
1: Okay. So, malinaw din pala sa inyo, nung umpisa pa lang, limitado ang oras nyo. 7 to 9 kayong pinayagan.
2: Nahabol namin talaga yan, sir. Kasi, siyempre, rules yan. Ay, kailangan talaga naming sumunod.
1: Oh, tama naman. Oo, kasi rules nga. Oo, pero ang punto mo naman ngayon, dahil nga doon sa, medyo nagugulang kayo sa schedule.
2: Sa schedule, sir. Oo. Tsaka bakit limit?
1: Bakit nagugulang ka sa schedule? May bago ba silang sinabi sa inyo? May bago ba silang patakaran na pinapatupad?
2: Wala, sir. Ang sabi lang talaga nila, may rules kasi kami. Sorry, Judea, may rules kasi kami. Yun lang.
1: Oo, may rules ang barangay. Ganon.
2: Yung vice president na rin, sir. Tsaka isa lang din talaga yung sinasabi nila.
1: Oo nga. Kasi nga, kung rules yun, rules talaga. Talagang isa lang sasabihin nila.
2: Sir.
1: Tama. Kasi rules yun.
2: Rules
1: yun. Kung 7 to 9, 7 to 9 lang dapat.
2: Oo, ganun.
1: Pero, ang tanong ko nga kanina, kung sapat ba yung dalawang oras dun sa practice niyo, sabi mo, pinipilit nyo. So, ngayon, yung sinasabi mong naguguluhan ka, doon sa memorandum. Oh,
2: yes,
1: tama naman, ang pinabanggit mo na yung memorandum na ipagamit yung mga pampublikong lugar gaya ng covered court sa mga mamamayan. Siyempre, ano yun eh, pang publiko nga eh. Oo. Pero, sa pagpapagamit, meron limitasyon din kasi talaga. Tama naman. Sabi nila, sinasabi nila, yung barangay, merong rules na sinusunod naman ninyo. Tama, di ba? Yung pagpapagamit sa mga pampublikong lugar, base doon sa binabanggit mong memorandum ng DILG, tama naman yon, paggamit mo sa sinumang kabarangay mo o basta nangangailangan ng isang place. Kung anong event, disregard na yon, kahit anong event yan. Kasi nga, yung mga covered court ay multi-purpose gym ang tawag din dyan. So, ngayon, excuse me lang, ha? Yung kinukwesto mo naman na memorandum, yung pagpapagamit, okay, nasagot ko na, di ba? Na open talaga yan. Pero yung rules na ipapatupad doon, since na yung ang may hawak, ang may control ay yung barangay, sila yung magsaset. Base din yan sa huling mga panayam din namin sa mga DILG rito sa local natin, regarding sa mga naglalabas ng memorandum mula sa National DILG. Although mayroon silang isang rules, yun nga, ipagamit, pero yung patakaran, halimbawa, katulad niyan, bawal magkalat. Diba? Bawal magkalat sa loob ng court. Ang magkakalat, mayroong multa. Ang magsaset niyan,

0: Okay. Oo, yung sa ang kinukwestiyon mo na ngayon, yung regarding doon sa ruling nila sa court na. Wala silang may pakita.
1: Wala, sir.
0: Basta ang sabi nila, may rules lang. So, yun ang aalamin natin, ha? Kung meron ba talaga sila. Pero sabi ko kanina, nauna na sinabi ko na ang pag-maintain sa mga pampublikong play o lugar, katulad dyan, covered court, ay nasa under na ng barangay. Pero tingnan natin, kung meron tayong makakausap mula sa barangay Mambalot, Engineer Tuloy, katrapang DJ Girlie, malinawa lang ni Ma'am Jude, yung ganung patakaran. Wala naman question sa doon sa naging memorandum ng DILG. Ipagamit yung mga katulad niyang pampublikong lugar. Kasi nga, iyan ay pagmamayari naman ng lahat ng mga mamayan. Tax natin yung pinagawa dyan eh.
1: Yes, correct.
0: Diba? Tax natin yan. Kayo, may lupain kayo doon, diba?
1: Ano sir, nakabili kami private.
0: Private. Nabanggit mo kanina relocation. Saan kayo galing?
1: Ano kasi kami sir, sa pitik-pitik pa kami, sa Ipilan pa.
0: Ah, Ipilan. Doon sa mining?
1: Hindi yun sir.
0: Ah, okay. Ah, sitio rin yun, sitio.
1: Sitio rin. Ah, okay. Parang gaya rin yun siya sir. Tapos lumipat lang kasi nga ay dyan na na-assign yung tatay ko sa
0: pag-. Ah, okay. Oo. So, naglipat lang kayo. Kaya marami kayong mga na-relocate doon. Kaya relocate ang tawag doon.
1: Actually sir, kami talaga yung pinakauna doon. Mga tatlong bahay lang yan eh. Ayan, bago naging relocation talaga, binigyan sila ng gobyerno
0: rin. Ah, okay. Saan na galing yung mga na-relocate doon?
1: Hindi ko rin sir alam kung saan galing.
0: Basta relocation site ang tawag doon.
1: Yes sir.
0: Pero kayo yung nauna doon.
1: Yes sir.
0: Sige. Meron tayong makakausap? Paki-type na lang. Hindi ko mabasa yung labi mo. Hanggang ngayon yung ngiti mo kay Elias andyan pa rin nakadikit. Alam ko solved na. Okay, nasa kabilang linya po itong si Purok President Ma'am Julieta Austria ng Purok 7, Barangay Mambalot. Ma'am Juliet, magandang hapon po. Hello Ma'am Julieta. Ma'am Austria, good morning. Good morning to. Good afternoon po. Baka may na-signal doon. Paki-redial na lang ulit, ha? Hingin lang natin paliwanag. Wala namang... Hello po, Ma'am Juliet Austria.
2: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po. Katropang Alison Salvatus po, Ma'am Juliet. Meron po tayong kabarangay mula dyan sa Mambalot. Yung pong nagpapaabot po ng kanyang pong katanungan. Regarding daw po sa ruling ninyo... dyan sa covered court or covered gym na nasa barangay po ninyo. Tama po ba? Kayo po ang ano dyan? Ang nangangasiwa?
2: Ayaw po sir. Ano po sir? Relocation lang po. Relocation po Rock City po.
0: Oo, relocation. Yung pong covered gym na binabanggit natin. Ma'am Julieta, dito po kayo makinig sa ano, sa cellphone lang ha, para hindi tayo delay.
2: Apo.
0: Okay, sige po. Yung ating pong bisita rito, si Ma'am Judea, kilala naman po ninyo. Yung tumutulong daw po sa mga kandidata na nagpa-practice dyan daw po sa gym. Tama po ba?
2: Apo.
0: Naging medyo nalilituran po lang daw siya doon sa pagpapagamit ng inyo pong gym. Kasi nga, binabanggit siya sa DILG memo na ipagamit sa mga gustong gumamit yung mga pampublikong lugar, kagaya nga po ng basketball gym o mga open sa mga barangay site. Doon lang daw po siya nagugulahan kasi nga, meron daw po kayong binabanggit na patakaran ng barangay. Sa paglilimita sa oras sa paggamit ng covered court. Tama po ba, Ma'am Juliet?
2: Opo. Hindi po barangay, sir. Ano lang, relocation. Pinagkasunduan lang po ng aming mga... Ha? Sityo.
0: Sityo.
2: Pero... Pinagkasunduan po namin mga officer.
0: Ma'am Juliet, maputol ka po kayo saglit, ha? Opo. Yung pong binabanggit natin covered court or covered gym... Sino po ba nagpapatakbo niyan? Kayo pong Purok or yung barangay?
2: Purok po.
0: Purok. Okay. Purok pala. Opo. Iyan pong...

0: Gym, nasakop ng Purok 7, tama po ba?
1: Opo.
0: Okay, sakop ng Barangay 7. Ah, Purok 7.
1: Opo.
0: Mambalot.
1: Opo.
0: Oo. So, kayo po ang nagseset ng rules and regulation. Tama po ba kayong Purok?
1: Opo, opo.
0: Alam po ba ng barangay itong mga rules and regulation po ninyo?
1: Alam po. Pero ito po ay pinagkakasunduan po namin sa aming mga officers sa Purok City at mga member po. Na hindi naman sila sa'yo mag-practice sa umaga pa hanggang hapon, din sa hapon naman hanggang alas 9 ng gabi. Kasi po, pinapakiusap po ng aming mga kasamahan doon na pagdating ng alas 10 ay sila tulog na kasi kinabukasan ay may kanya-kanyang trabaho. Din po, yung aming covered course po, yung ilaw namin ay mayroon pong dapat mag-open at yan din po ay binabantayan ng aming tao na para mag-close.
0: Okay.
1: So, yan po ay nagtutuyat siya hanggang alas 9.
0: Okay.
1: Opo.
0: So, yung po, yung paggamitan ko ng ilaw, sabi nyo nga, mayroong oras hanggang alas 9 at may nagbabantay. Mapupuyat din po yun. Oo. At bukod dyan, meron daw po kayong sinisingil per hour? Tama ba?
1: Opo, sir. Mayroon po kami sinisingil na 25 per hour dahil po yan, binabayad po din sa kuryente yung ginagamit niya. Kasi po, ang cover course po, sir, ay wala pong pondo na para kami ang magbayad. So, yan ang bayad ng kuryente na nagagamit nila, dyan din po, manggagaling sa binabayad nila.
0: Okay. Sige, oo. So, malinaw po sa sinabi ninyo na kayo po ang nag-set ng rules and regulation regarding sa paggamit ng cover gym o basketball court. At sabi nyo nga, alam din ng barangay. Oo. Ma'am Judea, yun ba, alam mo, yung ganong patakaran?
2: Yes, sir. Alam ko yung ganong patakaran, sir.
0: Okay.
2: Kasi screening pa lang eh.
0: Oo.
2: Hanggang sa, ayun na nga, nagkaroon kami ng medyo sagutan dyan. Kasi nga, yung sa memorandum ng DILG na 2025-037, na huwag limitahan ang papublikong pasilidad. Yes, magbabayad naman kami, sir. Ang ano lang namin, yung adjustment. Adjustment pa, sir.
0: Adjustment lang.
2: Adjustment sa oras. Sir.
0: Oras. Oh, sige.
1: Sir, wala pong barangay ordinance dito, sir. Sa amin pong pagkasunduan ng officer ng Purok City po ito.
0: Opo, tama po. Kayo po ang napagkasunduan po ninyo yan. Kayo po ang mamangangasiwa, siyempre. Nasa inyo, lugar ninyo. Sino pa ba mangangasiwa yan? Kayo lang dyan. Oo, pero yung pong inihingi ni Ma'am Judea dito na adjustment sa oras, hindi nyo po ba napagbibigyan, ma'am?
1: Sir, ganit po yan. Pinagbigyan po yan siya namin, sir. Pero sabi namin, huwag naman dire-diretso. Ang gusto niya kasi, sir, simulang nag-practice sila, 7 to 9. Ay, 7 to 10 talaga ang gusto niya. So sabi ko, mag-adjust kayo dito sa baba. Magpunta kayo ng medyo maaga. Huwag lang kayo lumampas ng 9. Kasi yan talaga, ang pinag-usapan namin na hindi kami pwedeng lumampas dyan. So kung pagbigyan ko naman siya ng alas 10, pwede naman, paminsan-minsan, if kailangan talaga nilang mag-practice. Hindi niya kasi hindi niya matanggap na yung rules namin ang masusunod. Kundi yung sa kanyang gusto talaga, yan ang susundin niya.
0: Oo, ilong pala. Pinagbigyan ka pala. Pero
1: ayos mo yung tumingin.
0: Ma'am Juliet, saglitan po ha. Ma'am Juliet, yung pala, pinagbigyan ka, atras ka, pababa.
2: Yes, sir.
0: Alibaba, 6 to 9. O kaya 5 to 9, pwede.
2: Pinagbigyan nga nila kami, sir.
0: Okay.
2: Doon, sumunod kami sa rules na yun sa screening, practice screening pa lang. Ngayon kasi, sir, ang pinapaalam ko, yung oras na practice ng mga bata sa kompetisyon ng mutya, ng mambalot, kasi yan, barangay din namin. Hindi naman katanggap-tanggap yung sabihin na kasi maingay na. Ay samantalang yung paliga nga nila ng basketball dyan eh. Ating gabi. Ano yun, sir? Ano yun, sir?
0: Oo. Ma'am Juliet, yun ba? Ganun ba? May nangyari bang ganun? Narinig nyo si Ma'am Juliet? Okay, oo. Yung pong sinabi ninyo kanina, pinagbigyan nyo sila na mag-adjust sa oras, Umpisahan sa maaga. Oh, eh na ginawa naman daw nila. Mama Julieta, tama? Tama po ba? Nagpaaga sila. Ah, tama. Iyon po yung panahon. Oh, yun daw yung panahon na elimination, ano ba yun?
2: Practice screening, sir.
0: Screening pa lang yun. Oo. So, ilang araw yun?
2: Anim na gabi, sir.
0: Anim na gabi. Na ganun ang naging setup. Oh, tama ba, Ma'am Julieta? Anim na gabi daw, naging ganun ang setup. Maaga sila nagsisimula hanggang mas 9.
1: Opo, sir. Basta sabi ko, mag-practice sila hanggang alas 9 lang. Gabi-gabi silang mag-practice, basta hanggang alas 9 lang. Kasi ngayon, ang rules namin dyan, at saka kasi ang covered court namin na yan sa kabilaan po, paikot po yan ng mga bahay.
0: Sa gitna.
1: So, hanggang alas 10, so, nasa gitna. Hanggang alas 10, bulabog talaga ang mga residente dito. Hindi talaga siya sumunod at ayaw niya. Kasi gusto niya talaga sir ang oras niya ang masusunod.
0: Okay, sige, ganito.
1: Hindi naman sa pamilya siya kung doon sa kasundo. Maisa ko yan sir, pinagbigyan namin siya, kinausap ko po yung mga ka-officer ko at saka sa mga ano namin, ang mga kasamahan namin, napagbigyan namin siya kasi sabi niya kailangan. Schedule sa sir, hindi niya siniput ang schedule niya na yan at hindi din po nagpasabi sa amin na hindi siya makatuloy. So ang manlalaro namin kasi may basketball, ang tagal pong naghintay, hindi nga, ang dami na din nagre-reklamo, bakit daw sila hindi pagbigyan maglaro na wala naman daw hinihintay na mag-practice. O, ganun yun sir.
0: So, yung ilang araw ba yun? Yung hindi mo rin sila sinupot?
2: Sir, ganito kasi yun. Yung pinapakiusap ko talaga sila. Sir, adjustment ka. Sir, hindi nga ni maintindihan ni Vice President at pati ni Kapitan. Kasi ang mga bata, sir, nagpa-practice pa po doon, sir, sa gym, sa court ng Puro Uno para sa production nila. Yun yun, sir, eh. Ganon.
0: Meron pa palang isang gym sa Puro Uno?
2: Yes, sir, sa production po nila kasi may nagtitraining po doon na mga gay rin po ba. Yung hindi namin sinipot, yung sinipot yan, sir, pagod rin kami. Yung Mayo Gister na production, sir. Sa sobrang pagod na namin, makapunta pa ba kami doon? Yan ang problema kasi hindi gumagawa sila ng schedule, hindi nila sinusulat. Kaya ako pa nga, ang gusto nila magsulat, binibigyan ko nga sila ng ano, ng schedule ng mga bata kasi ayon rin sa pakiusap sa akin ni Kagawad. Banggitin ka, sir?
0: Banggitin mo ako kasi nung Kagawad.
2: Ni Kagawad George Bustamante. Kasi kinausap ko na si Kagawad George Bustamante kasi siya yung in charge dyan sa court na yan, sir. Pagdating sa bayaran nga raw ng mga kuryente. Kasi ang reason nila eh, hindi lang naman yan ganyan eh. 6K daw yung ano yung bill ng kuryente nila. Tapos ang sabi pa, sir, wala akong sweldo dyan. May pinapakain ako. Ano yun, sir? Ganon. Bakit pumasok ka dyan sa obligasyon na yan na yung pala, hanap mo ay may sweldo. Insulto sa amin yun, sir, kasi nagbabayad kami, sir. Binigay ko nga sa kanila yung bayad namin, eh.
0: Okay. Sige. Press, Julieta.
1: Opo,
0: okay, ganito.
1: Opo.
0: Yung pong binabanggit ni Ma'am Jode kanina, yun sa hindi niya pagsipot, so meron din pala kasing prior na practice sa Puro Uno. So sabihin si hindi na po sila nakapag-abiso sa inyo. Ganito na lang, kasi unang-una po, ang aktibidad na pinaghahandaan nitong mga bata ay para rin po sa barangay nyo. Tama po ba?
1: Opo.
0: Okay. Sige, ganito. Hindi ba natin maaaring kausapin ang inyo pong mga miyembro dyan sa Purok 7 na pagbigyan itong kahilingan ng inyo pong kalugar din lang naman at para naman sa kasiyahan ninyo?
1: Ay, ganito po yan, sir. Ito sa milyong kapatid niya yan, sir. Isa po natin naman, gabi-gabi, nagpa-practice doon sa gym.
0: Oho.
1: So, siya lang talaga yan, sir, ang may problema.
2: Natural. Kayo mag-practice nga para sa
1: mga... Tutalino nga yan, sir. Ang kapatid niya doon, eh, nagpa-practice.
2: Mamakinig ka.
1: Hindi rin naman namin pinitigilan. Siya lang po talaga yan, ang mga reklamo, sir. Siya lang talaga ang nag-aano lang ng ngay.
2: Sir, tanungin ko lang, sir. Ano ba talaga yung ano na yan, yung court na yan? Public o private? Para malinawan lang talaga ako, sir.
0: Oh, tanong daw nila, Ma'am Judea. Ano ba yan, public o private?
2: Ay, bakit limitado? Kung public yan.
0: Public. Public. Sino po nagpagawa niya? Barangay?
1: Munsik
0: dito. Ha?
1: Kasi si Mayor ang kausap ko, sir.
0: Si Mayor?
1: Opo.
0: Si Mayor John Benedito ba ang... Si Mayor John Benedito po ba ang nag-budget niyan, yung munisipyo?
1: Opo.
0: Okay. Sige. Engineer, oo. Si Katropang Girlie, si Mayor ba natawagan na? Regarding dito, tanongin lang natin.
1: Ano ba yan? Hindi ko
0: saglit lang po. Hindi po. Press.
1: Apo.
0: Saglit lang po ha. May kakausapin lang kami ha. Wait lang.
1: Apo.
0: Oo.
1: Si ano ba yan?
0: Oo. Kasi merong pong sulat na ipinorward itong si Judea dito sa office ni Mayor June Benedito regarding nga dyan sa problema dyan. Oh ha. Eh paano ito? Madam President. Itong usapan na ito. Yung mga ginagawa naman ng mga bata ay para rin sa inyo pong kapistahan diyan. Kung magpapatuloy ito.
3: Bawal pa rin ng porong sabi ng DILG.
0: Bawal din
1: 'to. Yung sa practice mo mamamukha na yun. Wala namang problema sa amin. Ang inaano lang sir, ang oras.
0: Ganto po ma'am, ganto ma'am. Para malinaw po tayo. Madam President. Opo. Okay, tanungin na lang po ninyo ang inyo pong kapitan. Kung meron ba kayong kapangyarihan over doon sa pronouncement ng DILG. Ipagamit ang mga pampublikong lugar gaya ng cover gym sa lahat ang gustong maggumamit niyan. Tanungin niyo muna ang kapitan po ninyo kung meron pong ordinansa ang barangay ninyo na inaalaw kayo na mag-set ng mga patakaran na sa ilalim or under ng isang barangay ordinance. Madam President, Puro President.
1: Sir, totally sir, wala kami ordinance ng barangay sir.
0: Yung?
1: Ito kasunduan ng kapiling tamahan.
0: Opo, tama po. Wala naman tayong problema doon sa inyo pong organisasyon, sa inyo pong samahan, kayong magkakapit bahay dyan. Ang malinaw lang po rito, Madam President, ang area na yan ay pinagawa ng gobyerno, tax ng gobyerno, at base sa ordinansa ng memorandum ng DILG, kung sino ang gagamit yan, ipagamit. Meron pang ang pronouncement ang DILG, ni Kuryente, wala kayong dapat singilin. Madam President, para malinaw lang po. Para malinaw lang po sa inyo, ha? Opo. Kasi kung ganito po, Madam President, saglit lang po, ha? Hindi pa po tapos magpaliwanag. Kasi ganito po ang lumalabas, Madam President. Inokontrol nyo ang paggamit ng isang pampublikong lugar gaya ng basketball court na yan na parang pag-aari ninyo o ng asosasyon ninyo. Kung asosasyon ninyo ang nagpatayo niyan, wala tayong problema, wala tayong usapan doon. Pero gobyerno po ang nagpatayo niyan. Malinaw po ba?
1: Pero paano naman po sir, yung usapan namin dito sa loob, ibig sabihin labagin ko po sir, para sa aking kasamahan, para lang sa kanya.
0: Yung alin po?
1: Yung usapan po namin dito sa loob ng aming samahan.
0: Yung usapan po ninyo,
1: pinapagbigyan din yan po eh.
0: Yung usapan, opo, Madam President, opo. Ang usapan po ninyo sa inyong samahan, aprobado po ba ng barangay? Pina-aprobahan nyo po ba?
1: Yan lang po, kasi sa amin lang po yung
0: usapan. Iyon nga po, yan po. Madam President, sa inyo po, tama po, sa inyong magkakapitbahay dyan. Hindi naman po ibang tao yung pong gumagamit yan. Hindi po ba't residente rin po ninyo?
1: Yan nga po sir. Ang sinasabi ko nga sa kanya, kung manalo tayo, proud din kaming taga Coroc City. Pero hindi ko po alam sa kanya sir kung bakit ganun ang umiya sa amin.
0: Yung ano po, yung manalo ang alin?
1: Ang sabi po nga namin, sir, kung manalo sila sa kanilang kandidato na yan, so Coroc City po, proud din po kaming taga Coroc City dahil sila ay nasa Coroc City. Pero yun na nga, hindi kami magkasundo dahil doon sa ang gusto niya is gusto niya. Sir, alam mo ba sir, papunta kami dito sa labas, yung kapatid niya doon ay nagpa-practice doon sa court namin. At sabi ng kapatid niya, go ante, ipaglaban mo yan, sabi niya, karapatan mo yan. Tama ka. Oh, mismo po kapatid niya ang nagsasabi dahil ang kapatid niya ay alam ng katakaran doon eh. Siya lang talaga sila.
2: Opo. Sir, excuse lang ha. Mahirap kasi yan yung patakaran na yan. Pangpatakarang private lang yan. Ah, kasi nga, ang court nga na yan is public. Ibig sabihin, tax namin yan yung ginawa dyan. Tax din namin yung nagpapaswildo dyan sa barangay.
0: Ang inaano ko, sir. Yung
2: inaano ko, sir. Public, di ba, sir? May memorandum ang DILG na huwag limitahan ang paggamit. Mm. Yun lang sa akin, sir. Bakit yung rules nila, dapat yung rules nila, dapat nakasunod doon sa memorandum ng DILG.
0: Eh, yung binabanggit ko kanina, kung mayroong pagkakataon na kayo ay pagbigyan sa inyong kahilingan na i-adjust ang oras, eh, yung pinagdidiinan din po ng inyong pong presidente doon, eh, yung pong patakaran nila. Kaya nga, tinatanong ko kanina, kung yan ba ay mayroong pong ipinasok, alam ng barangay na ganyan ang patakaran ninyo, pinapayagan sila ng barangay. Yun po yung tinatanong ko kanina.
1: Pinapayagan sa kami ng barangay, aram din sa iyong ito.
0: Okay, sige, saglit lang. Madam President, ha? Subukan namin tawagan ang inyong pong kapitan. Matanong lang natin yung ilang pong provision doon sa sinasabi niyong patakaran ninyo at alam ng barangay. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 3 minuto. Makalipas na po ang 5:00 ng hapon. Oras, atin naman po sa atin ng Cess the Pain. Ay, nananakit na ba ulo ninyo? Mayroon na bang trangkaso? Hindi na ba masarakit ng katawan mo? Mag-Cess the Pain ka, ha? Katropang girly, ha? Kasi nakipag-asaba ka kay Elias. Kaya kailangan mong mag-Cess the Pain. Cess the Pain, mga kabay, mga katropa, may paracetamol na siya pong tumutulong para tanggalin ang pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at ang pananakit ng inyong kasukasuan. Cess the Pain, mabibili na po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa Luzon, the Puerto Princesa, at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Okay, 5 minuto. Makalipas ang 5:00 ng hapon, nasa kabilang linya na natin ang barangay kapitana ng barangay Mambalot, si Kapitana Helen Lahay-Lahay Singgue.
2: Singgue.
0: Oo. Katropang Allison po, magandang hapon po.
4: Opo, magandang hapon po.
0: Kap, pasensya ka na. Alam ko, nasa biyahe ka raw ata ngayon.
4: Opo.
0: Mangi-istorbo lang kami, ha? Opo. Kasi meron pong lumapit din eh, kabarangay po ninyo sa barangay Mambalot, si Judea. Judea, diba?
4: Opo.
0: Alam nyo naman siguro ang usapin na ito regarding doon sa paggamit ng basketball court. Tama po ba?
4: Opo, akala ko nga po yan, ayos na. Kasi nag-usap na din naman po yan sila ng mga officialis doon.
0: Yun nga. Oo eh.
4: Opo, akala ko okay na po yan eh.
0: Naku,
4: kasi
0: yun na
4: Opo, nagkausap na po yan sila doon. Hindi ko alam, nasa kanya pala may problema pa siya. At sa kasalukuyan po, yung dalawang kandidata po nandito eh, kasama namin, kakarating ko lang po.
0: Andiyan na kayo sa Mambalot na Cup?
4: Opo, kakarating ko lang po.
0: Ah, okay, opo. So, ito po, Cup, kasi nga, pareho po sila nagtatalo. Doon sa binabanggit kasi ni Judea, yung DILG memorandum na pinapronounce nga sa lahat na ipagamit ang mga pampublikong lugar katulad nga po ng cover gym, basketball court, or kung ano paman nang walang limit para sa publiko. Tama po?
4: Opo, pero dahil po yung relocation site po ay napapaikutan ng mga kabahayan.
0: Okay.
4: Meron pong pinagkasunduan ang mga miyembro dyan at opisyalis na pwede pong gamitin yan hanggang 9:00 lang ng gabi.
0: Hanggang alas 9.
4: Opo, kahit po may mga nagadayo na basketball dyan, hanggang 9:00 lang po ng gabi. At yan po ay ginagamit lang ng pangmatagalan kapag meron po silang paliga doon, pa-condition day.
0: Okay.
4: Opo, yan po. May ano po sila talaga, ano po ang samahan dyan na hanggang 9:00 lang ng gabi pwedeng gamitin.
0: Opo, yun din nga po ang isusunod kong tanong. Kung alam po ninyo yung pagkakasunduan nila ngayon. So, nasagot naman po ninyo, Kap.
4: Opo.
0: To make it the long story short, maaari mo ba siguro itong ayusin, Kap, dyan sa inyo muli? Kasi itong ating bisita rito sa ating humpilan, yung kanya pong italagang pinaglalaban yung pong memorandum ng ating DILG. Oo, kasi naman, hindi naman po para sa iba yung kanya pong ginagawa nito para naman doon sa mga kandidata na ang magbe-benefit lang din naman sa palabas na ito yung mga residente rin mismo sa Purok. Kap, tama po ba?
4: Opo, pero sa kasalok po yan po, sir. Mm-hmm. Yung mga kandidata po, gumagamit po doon. Siya lang po talaga ang may problema.
0: Mm-hmm.
4: Ang kandidata po, walang problema po eh.
0: Mm-hmm.
4: At pinatawag ko po yan siya, pinadalhan ko ng sulat para po sana okay. Maayos namin kung anong problema dito sa barangay, pero hindi niya po tinanggap.
0: Sir. Okay.
2: Excuse lang, sir.
0: Sige. Oh, narito, Kap, si Jadeya. Sige, ikaw po lang na may problema, Jadeya. Ano ba yung problema? Okay, sige.
2: Sir, lumapit po ako kay Kagawad.
0: Kagawad?
2: Bustamante.
0: Bustamante.
2: Kasi sinasabi nga nila, sir, na si Kagawad ay may share dyan na sa kuryente. Totoo na 6K ang sinabi nila sa akin na bill nila. Kaya ganun. Kailangan din daw kasi, sabi ni Vice President, sir, nagsiset up ako ng bus na practice agad pag ano ng ilaw, pagbukas ng ilaw. And then, afternoon, sir, yan nga yung sinabi nila sa akin na sorry, Judea, may rules kasi kami. Ang ginapanong ko kasi dito, sir, kung nakasunod nga yan sa DILG memorandum, hindi lang yung sa rules nila, sir. Kasi pag ganyan, sir, illegal nga yan eh. Kaya nga may ano nga, may guidelines nga. And then, sir, sige, ako papakiusap sa kanya, sir. Umabot ako, sir, ng apat na pakiusap, sir. Yung May 9, kinausap ko yan si Kapitana. Alam mo, sir, no, sa ano ng hit of anger, galit ka talaga kasi nga ang hirap ng sitwasyon. Ikaw, ako ang nag-aasikaso. Kasi yung kapatid ko nga dyan kasali na, pati yung sa residente rin dyan ng isa, sir. Ang sabi kasi ng magulang sa akin, ganito na lang. Dahil limitado kasi nga ang oras tapos nagbabayad nga tayo, saan ba yung katarungan dyan? Kasi nga ang sabi sa akin ito, kinausap ko, ang sakit naman ng ginawa nila sa atin. Ay kung ano, ganyan na lang din, may limit ang oras, nagbabayad tayo, punta na lang ako sa ibang barangay. Maghiram ako doon ng court. Yun ang sabi, sir, para mabuo talaga yung amat-amat na presentation ng mga bata dyan sa mutya na yan. Ay, ngayon, ang nangyari, hindi rin ako papayag, sir, na hindi wala akong magawa. Yun, hanggang sa, pinaglalaban ko nga, sir, yung ano ng memorandum ng DILG 2025-037 at saka yung 7116 ng LGU code, section 17. Diyan, sir, sa pampublikong ano na yan, pasilidad na yan. Kasama na, sir, yung CRA. Kaya nga ginatanong ko nga, sir, kung public o private. Ganon. Ay ngayon, kung hindi naman pala nila mapagbibigyan yan, sino ba talaga ang dapat na masunod dyan? Yung DILG? O yung rules talaga dito ng taga-relocation lang, sir?
0: Iyan.
2: Yan.
0: O, Kap. Sino nga masusunod dyan?
4: Hello po, sir.
0: Sige
4: hindi po. Hindi ko po alam kung anong problema ang hinahanap niya, sir. Kasi yung mga kandidata po, walang problema.
2: Kasi ma'am, kinausap na ninyo.
4: Kasalo po yan po, wala po silang problema. Nagpa-practice po sila. At yan po siya, wag niya akong baligtarin. Dahil tinuktukan niya ako ng minsa habang kinakausap po
2: yes,
4: siya.
2: Yes, ma'am. Hate of anger. Grabe nang pakiusap. Ano pa bang gusto ninyo? Mag-tumbling ako?
4: Hindi ko alam kung ano pong problema niya sa buhay niya.
0: Oo, nag-hit of ano raw. Nag-init na raw siya, Kap. Oo, dahil nga daw doon sa mga scenario. Pero, Kap, once and for all ito. Kung sinasabi ninyo, yung pong mga kandidata ay patuloy na nag-practice, tama po ba? Ilan po ba lahat ang kandidata ang meron dyan?
4: Sampo po.
0: Sampo. Sa sampung iyon na lahat ba yung Judea, pabor na sila doon sa adjustment?
2: Sir, yung sakop ko lang dyan, sir, yung tatlong bata na lumapit sa akin.
0: Tatlong bata?
4: Nandito po yung isang bata.
2: Tanungin ko lang, sir, anong purpose na nandyan yung bata na yan? Iniwan na nga nila ako, tinalikuran nga ako ng pamilya ko eh.
0: Sige.
2: Anong purpose na nandyan yung mga bata? Dali lang yan sila manipulahin.
4: Sino po?
0: Oo, Kap, tawag ako mamaya uli sa'yo, ha? Saglit lang. 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Saglit lang. Engineer Moises. Engineer Moises, paki ano muna ang ating kape diyan. Magkape muna tayo ha. At yung usapin na ito hindi matatapos ito rito. Saglit lang. Kap, tawag lang kita ha. Saglit lang po mga kape, mga tropa, magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunan ng Asintado.

0: Mix FM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwan sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa, 19 minutos sa makalipas sa po ang ikalima ng hapon. Dito na tayo sa ating pong palatuntunan. At narito pa rin po yung ating pong bisita, ha? Si Ma'am Judea. At Ma'am Judes, yung pong mga nabanggit na kapitana at nitong inyo pong purok president, tama? Purok president.
1: Vice president.
0: Ah, vice pa? Si Julieta, ano to? Ano na nga yun? Purok president Julieta, oh. So, dito kasi ipinagdidiinan na talaga nila yung kanilang rules na alam din pala ng barangay, sabi ng kapitan, di ba? Narinig mo naman. So, ang next nating hakbang, yung pong sabi nga natin, kung pwede nga kayong pag-usapin ulit ni Kapitan, willing po ba kayo?
1: Alam mo sir, ganito yan eh. Mm. Kung sila-sila na lang din ang kaharap ko, apat na bisis na nga ako nilang, nag-aaway na nga kami. Hindi ako, ano dyan, hindi ako kuwan dyan
0: sa mga
1: pag-upas. Pero, kung dyan si Mayor at ang DILG, go.
0: Okay. So ang next na hakbang mo ang ilapit ito sa office of the municipal mayor or the sa municipal DILG.
1: No.
0: Para ipaliwanag.
1: Para ano ba talaga ang totoo? Kasi mahirap yan sir eh.
0: O doon sa binabanggit mong kanilang mga memorandum.
1: Yes, sir.
0: Ng DILG. Sino bang mas mataas? Yung memorandum ba o yung usapan lang ng magkakapit bahay na alam ng barangay?
1: Yes, sir. Diba, sinabi niya rin.
0: Yun na lang. Oo, alam ng barangay, di ba? Sabi naman ni Cap.
1: Yes, sir.
0: Yun na, so, yung willing ka na magharap-harap kayo with DILG?
1: Yes, sir. Kasi rules nila, ay ano nila yung guidelines nila, sir. Public facility.
0: At nang maipaliwanag?
1: Yes, sir.
0: Alam ba ng barangay yung mga binabanggit mong mga memorandum?
1: Yun ang hindi ko alam.
0: Oh, okay.
1: Hindi ko masagot.
0: Hindi ko pala natanong kay Cap yung kanina. Yung mga memo na yon.
1: Hindi ko
0: actually,
1: alam, sir.
0: Last year, yung binabanggit na ipagamit yung mga public places. Lumabas yan kasi doon sa Manila, marami nagre-reklamo. Bakit daw kinakandalo yung mga basketball court? O kaya naglabas sa memo ang DILG. Nationwide yun. Yung ipagamit. Yung mga public places katulad ng basketball court, gym, multi-purpose hall, paggamit sa publiko dahil yan ay tax ng taong bayan.
1: Correct, sir.
0: Hindi ko pala natanong kay Cap. Mamaya, tatawagan ko na lang si Cap. Ma'am Judea, so yung yung option na mag-uusap kayo with Kapitan, with your pork president, pero kaharap ang municipal DLG or si Mayor.
1: Dalawa sila, sir.
0: Dalawa. Ang alam ko, meron ka ng pinorward na letter kay Mayor.
1: Yes, sir. Nagdi-demand talaga ako ng action dyan.
0: So, naghihintay ka na lang. Yes, May 11 mo, nasebit, ano?
1: Yes, sir.
0: Receive copy ba yung pinakita mo sa akin kanina?
1: Ano yan, sir? Dalawang kopya. May
0: dalawang
1: kay
0: kopya.
1: Mayor, may sa akin.
0: Sige, So, Ma'am Judea, bago kita bitawan, maka meron ka pang nais sabihin pa. Sige, sa inyong mga kabarangay, doon sa Mambalot, Ma'am Judea.
1: Yes po, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Actually, alam ko mayroon din nag-aabang talaga nito yung mga iba kong kabarangay. Alam mo kasi sir, pagka public facility sir, tama naman yung sinabi mo sir, tax natin. I-tax nga natin talaga nagpapasweldo sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. So kung public facility yan, at may rules dyan, wala silang barangay ordinance na pinapakita. Kasi kailangan yan sir, guidelines yan eh. Susundin mo talaga yung memorandum circular ng DILG na 2025-037. Yun yung nilalaban ko doon. Ay ako talaga sir, hindi talaga ako susuko dyan. Totoo lang sir, ang laki na ng sakripisyo ko dyan. Pati nga kalusugan ko eh, kahit na may goiter ako, sige, diretso. Alam mo kasi sir, pag ikaw nag-aral talaga ng yung sa batas, ang teacher namin sir eh, hukom ng ano, Regional Trial Court.
0: RTC.
1: Ayan. Yes sir. Si, nakalimutan ko lang yung ano niya, pero si Ma'am Fe, ang ano niya, si Judge Fe, kung maalala ninyo. Eh, yun na lang talaga, sir, ang kinakapitan ko. Ako, siguro, baka yung Diyos nakikinig rin, at saka yung batas, sir. Marami lang sila. Eh, ako, isa lang ako. Pero, siyempre, naniniwala rin tayo na may hustisya at katarungan sa batas.
0: Yan
1: ang inalaban ko talaga doon. So, sir, kahit iiwan ako ng mga kaibigan ko, talikuran ako ng pamilya ko, pati ng mga pinaglalaban ko na yan, okay lang, sir. Gagawin ko pa rin talaga. Ang ano ko talaga, para makatulong talaga sa tao.
0: Yan.
1: Totoo lang, sir. Hindi man ako public servant, Pero kahit papaano sir, may puso ako sa pagtulong.
0: Ayun nga, lilinawin ko rin. Kasi nga, baka isipin naman ng mga kalugar mo dun. Baka tatakbo ka sa sunod na eleksyon. Wala naman.
1: Baka siguro sir, makatakbo talaga ako ng pagkakitan ito ng wala sa oras. Aywan ko lang sira kung depende sa tadhana mo eh.
0: Depende sa panahon.
1: Ganun talaga, aywan ko ba?
0: Hindi
1: ko ba?
0: Pero sa ngayon, ang susunod mong hakbang, haharap ka sa kanila, basta kasama, yung DILG at
1: si Mayor, sir. Oh, kailangan kasi sir, kasi guidelines nila yan eh.
0: Sige.
1: Ay kung sila-sila lang sir, tapos magmaritisan, tapos isa lang ako, tapos marami na sila, ay wala, magmaritis na lang sila doon, hindi akong pupunta.
0: Sige, oo. Ma'am Jedaya, maraming salamat
1: yes,
0: sa panahon at oras mo na nagtungo pa rito sa ating impilan.
1: Yes sir, okay lang sir, kahit magastusan ako, kahit magutang ako, okay lang yan. Ang importante talaga sir, magawa ko talaga yung, kumbaga, kinukurot ako ng konsensya ko, hindi talaga magawa yung tama eh. Ganun lang sir, malaman na lang ito mamaya kung sino yung magwagi sa amin.
0: Uy.
1: Ako ba o sila?
0: Yan. Matataan naman sa usapan yan, Ma'am
1: yes,
0: Jedaya. Usap-usap lang.
1: Yes, sir. Tama po.
0: Sige, oo. Sige, maraming salamat, Ma'am Jedaya. At ingat po sa biyahe, ha? Ingat
1: yes,
0: po
1: sir.
0: Kayo. Ingat.
1: Mag-stay ako dito
0: stay
1: sa puerto, sir.
0: Okay, sige.
1: Antayin ko yan talaga, sir.
0: Okay, sige.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Pati yung iba ko dyang mga kamag-anak, siyempre. Ako kasi, sir, nitibo talaga ako. Nakapag-aral lang. Galing ako sa tribu ng mga Nitibo. Ang tatay ko kasi pure Nitibo. Yun. And
0: taga Brooks Point.
1: Yes sir.
0: Okay.
1: Mhm. Ganun talaga sir, kailangan talaga natin kumilos eh. Hindi naman kailangan required na public servant tayo kung gusto nating tumulong.
0: Oo naman.
1: Yes sir.
0: Wala naman pinipili yung estado yan eh.
1: Yes sir. Maraming salamat po ulit. Abangan na lang po sa sunod.
0: Iyan. Ang Judea po, mga kabayan, mga tropa. Mula sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Yung pong kanyang ipinipilit at pinaglalaban, yung DILG memorandum na sinasabi, ipagamit ang pampublikong mga lugar sa mga gustong gumamit nang walang limitasyon. Sige, oo. Magdala, thank you ha. Magandang hapon. Oo,
1: salamat
0: ingat,
1: po, salamat.
0: Ingat, oo. Sige. Mga kabayan, mga katropa, 26 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Saglit lang ito ha, Engineer Moise. Usap lang kami saglit ni Ma'am Jedaya. Tapos, balita na tayo ha. Babalik pa rin po ang ating pampalatuntunang asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa sabog na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
7: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Mga katropa, excited!

0: ating time, mga katropa. Garap na po ang alas 5.33 ng hapon. Samantala, dakoy muna natin ang ating po mga balita. Itong tatlong individual sa Narapalawan ng Sugatan matapos magbanggaan yun daw pong sinasakyang motorsiklo. Kailan kaya ito? At kamusta ang lagay ng mga ito? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tatlong individual matapos kasing magbanggaan ang mga sinasakyang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Road ng Malatyaw, Narapalawan, Kamagailan. Kinilala ang mga nasangkot na sina alias Nunoy, 28 anyos, kasama ang isang angkas ito na minamaneho ang Mitsubishi Euro 125 na kulay itim, habang kinilala ang kabanggaan na si alias Jam, 47 anyos, may asawa at residente ng Barangay Antipuluan, Nara, na minamaneho ang Suzuki Smash 115 na kulay itim, kung saan lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na binabaybay ng dalawang motor ang magkabilang direksyon sa kahabaan ng Malatyaw, nang biglang nawalan umano ng preno ang minamaneho ni alias Jam na may kabilisan ang patakbo. Kaya ang resulta, nabangga nito ang likurang bahagi ng motorsiklo ina alias Nunoy na humantong sa aksidente. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang tatlong individual matapos magtamo ng pinsala, habang ang dalawang motorsiklo na sangkot sa aksidente ay nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala, na ngayon nasa pangangalaga na ng Nara MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Water District, pinayuhan ang publiko na mag-imbak ng tubig kasabay ng tag-init. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
2: Pinayuhan ng Puerto Princesa City Water District ang publiko na mag-imbak ng tubig kasabay ng nararanasang tag-init, kung saan may mga pagkakataon na humihina at nawawala ng daloy ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Ayon sa PPCWD, hindi lamang tuwing tag-init maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig. Maaari rin itong mangyari kapag mahina ang pressure at dulot ng leaks at maintenance activities. Kaya naman ugaliing mag-imbak ng sapat at malinis na tubig bilang paghahanda sa oras ng pangangailangan. Siguraduhin ring nakasara ang mga gripo kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-aaksaya. Panatiling malinis at may takip ang mga lalagyan ng tubig upang makaiwas naman sa kontaminasyon. Mahalaga rin ang pakikiisa sa bawat pag-report ng anumang leaks o problema sa tubig ng supply sa inyong mga lugar upang agad itong maagapan. Ang maingat at responsableng paggamit ng tubig ay malaking tulong upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo para sa lahat. Yan naman ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na, gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly. Samantala, Vice Mayor Maristela humingi naman ng suporta kay Senator Pangilinan para daw po sa mga magsasaka dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano kayo ang suporta? Katropa natin sa balita, ay si Pakaldo.
3: Nagipagpulong si Vice Mayor Jimbo Maristela kay Senator Francis Pangilinan upang ilapit ang kahilingan ng tulong para sa mga magsasakad farmers cooperative sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa pagpupulong na ginanap sa Puerto Princesa International Airport, natalagay rin ang Sagipsaka Act na naguutos sa mga ahensya ng gobyerno at lokal ng pamahalaan na direktang bumili ng ani mula sa mga magsasaka. Kasama rin na hinarap ni Senator Kiko Pangilinan, sina Vice Mayor Maryjane Feliciano ng Brooks Point at Attorney Jerdy Mayuanda ng ELAC, na naglahad din ng mga usaping pangkalikasan sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Samantala, koleksyon ng office of the building official sa first quarter, abay umabot daw po ng mahigit 15 million pesos. Laki ah. Unang quarter pa lang yun. Ngayon taon, 2026. Building official dito yan sa Lungsod ng Puerto Princesa. Detali po ng balita niyan, katropa natin, Mike Iscote.
4: Report. Umabot sa mahigit 15 milyong piso ang kabuang koleksyon ng Office of the City Building Official ng Puerto Princesa sa unang quarter ng taon 2026. Batay daw sa talaga ng tanggapan na itala ang kabuang koleksyon na umabot sa 15.2 million mula sa iba't ibang permit at bayarin kaugnay ng construction at development sa lungsod. Ayon sa City Information Office, kabilang sa mga pangunahing pinagkunan na kita ang building permits, occupancy permits, electrical service connection permits, fencing permits, signage permits, certification and research fees, annual building inspection fees at locational fees. Ayon sa OCBO, patuloy na dumarami ang mga transaksyon bunsod ng paglawak ng mga infrastruktura at konstruksyon sa Puerto Princesa. Pinakamalaking bahagi ito ng koleksyon ay nagmula sa mga locational fees na umabot mahigit 5.6 million pesos mula sa 473 transaksyon. Sinundan ito ng annual inspection fees na nakalikom ng higit 4.5 million pesos mula naman sa 8 at 27 inspections, kahabang nasa mahigit 3.3 bilyon ang kinita mula sa 345 building permits. Nag-ambak din sa koleksyon ang mga iba pang mga permits. Ayon naman kay City Building Official Engineer Rex Bundaka, sinabi nitong malaking tulong ang mga nakukolektang bayarin para masuportahan ang operasyon ng opisina at ang mga programa ng lokal na pamahalaan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea para ang bloated na tiyan maibsan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Mike. Samantala, City Director ng Puerto Princesa City Police Office. Papalitan na! Bakit kaya? Alamin po natin ang detalye. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
5: Katropa ang Ali, kinumpirma ni Police Captain Brian Rayoso, tagapagpalitan ng PTPNP, na papalitan na nga ang bagong COP o Chief of Police ng Puerto Princesa City Police Office na si Police Colonel Dennis De Leon. Ang bagong upo na acting City Director ay si Police Colonel David Tuktukan Jr. na dati na rin itrabaho sa Palawan bilang pulis. Wala namang sinabing sablay o pagkakamali pagkukulang si Colonel De Leon na taon lang na bago rin ang Regional Director ng Mimaropa PNP, kaya nagtalaga rin ang RD ng mga bagong City Director sa kanyang mga nasasakupan. Si Colonel De Leon ay namuro ng higit isang buwan matapos na masibak si Colonel Tabe dahil sa mga shooting incident sa Puerto Princesa. Si Colonel De Leon ay magre-report muna sa PNP Mimaropa. Yan ang balita natin sa inyo na ang Santos Master Balsong. Tanggal lagkit at tanghit, malabad sa init kahit araw-araw kapang babad sa labas. Basta nakasantong Master Balsong, mangingibaw ang bango at kaputian mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Vera Calias. FM News.
0: Maraming salamat!

0: lang. Wala tayong magawa. Balit opisyal sa taas, damay pati baba. Samantala, o ito na lang, magandang balita ah, sa ating po mga senior citizen, PWD, solo parents. Mamamahagi na bukas ang city government ng mga allowance ninyo. Saan? At anong oras? Saan ito? Tumay mo natin sa balita ni Katropang Maika Iskotay. Live report. Katropang Maika. Anyari. Ha? May nagkomento rito, ginalingan daw. Mamaya susunod yan si Belia. Next. Antabayanan ninyo mga taga-bayan ng Enlido, isang opisyal niyo diyan. Yun daw pong nakaranas ng pambubuli. Mula daw sa isang resort. Ba humihiling ng tamang aksyon. Mamaya sa pagbabalik yan ha. Try muna natin itong magandang balita para sa mga PWD, senior citizen, solo parent at iba pa na mayroong mga tinatanggap na allowances mula sa city government dahil bukas magkakaroon kayo ng payout. Katrabo natin sa balita, Mike Scotty!
1: Live report! Magkakaroon nga ng pamahagi ng allowances, ikalawang quarter allowances sa ilalim ng mga pagkalingang programa para sa mga beneficiaryo mula sa mga urban barangays ng Puerto Princesa bukas. Ito Katropang Ali, yung mga senior citizen, solo parents, saka yung mga PWD. Ayon sa anunsyo ng pamalang palungsod, nakatakda ang schedule distribution para sa mga piling barangay sa urban area bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng programa. Pinayuhan naman ang lahat ng mga beneficiaryo na basahin at tiyaking naunawaan ang kanilang mga schedule upang maiwasan ang abala at pagsisiksikan sa araw ng payout. Mahigpit ding ipinapaalala ng mga ng city government na kinakailangan magtala ng photocopy ng valid ID na may perma ng presidente ng organisasyon sa bawat barangay. Halimbawa daw, yung perma ng PWD, president, para sa mga beneficiaryong kabilang sa persons with disability sector. Kaya kanina, dito sa Barangay Siksikan, ay nagtipon yung mga PWD. At nagpapirma na.
0: Paserox na, di ba?
1: Nagpaserox na.
0: Two copies, kailangan may perma ni presidente.
1: Ayun.
0: Ganun din yun sa senior, ganun din.
1: Ganon din. Ganon din sa senior. Doon sa senior, ay mukhang meron na sila kasi marami silang mga coordinator eh.
0: Yun lang. Dapat yung PWD may coordinator dyan kasi sa amin sa Samuel may coordinator din.
1: Pero kanina dito sa siksikan ay nagtipo na sila at saka nagpapirma na.
0: Ba talaga naman.
1: Mabilis ang aksyon. Sige. Inasahan naman ang lokal na pamahalaan ng maayos at organisadong pamahagi ng allowance bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng serbisyong panlipunan para sa kapakanan ng mga taga Puerto Princesa. Ulitin natin ha, yung mga sa urban ito.
0: Urban, mga barangay. Dito lang muna sa poblasyon.
1: Iwahig, Matahimik, Montibles, Santa Lucia, alas 8 yan bukas. Ang venue yan doon sa Iwahig Barangay Hall, Bukana. Yan ha. Yung alas 8:30 naman sa Barangay Erawan.
0: Okay.
1: Sa Erawan Gym yan, gaganapin. Alas 9 ng umaga.
0: Diyan sa inyo.
1: Siksikan, ha?
0: Diyan sa inyo.
1: Siksikan Mabuhay. Doon, Siksikan tsaka Barangay Mabuhay.
0: Lapipa.
1: Sa Lapipa Gym, gaganapin. Kasi mayroong mga taga-Mabuhay dito na, di ba?
0: Oo, meron.
1: Although dito na sila nakatira, pero yung kanilang parang Mabuhay pa rin. Dito yan sa Lapipa Gym. Sa 9:30 naman, sa Barangay Santa Monica, mga taga-Barangay Santa Monica, gaganapin yan sa Palayong Basketball Court.
0: Yan. Basketball court, ha? Yung Santa Monica.
1: Santa Monica.
0: Alas
1: yung G's. Mga taga alas G's, mga taga Barangay Tinigiban. Doon naman sa Balayong Tennis Court sa kabilang site.
0: Tennis court, ha? Baka magkabaliktad, ha?
1: Kaya nga.
0: Santa Monica, basketball.
1: Yun, yun. Basketball.

0: Ray-Ban, tennis court.
1: Tennis court.
0: Oh, sa amin, yung, social kami.
1: Sa inyo, alas 10:30 dyan, ng umaga.
0: Social kami.
1: Social kayo, sa Robinson Mall kayo, ha? Talaga naman, ha? Mga taga San Manuel, ha?
0: Ay, hindi, kasi
1: Robinson tayo.
0: Sakop kasi namin yung, ano, sakop ng barangay yung Robinson, eh.
1: Ayan. Oh. Tapos, magaling nitong mga, magaling din itong Robinson para pagka pee out
0: siyempre,
1: ninyo.
0: Siyempre, matik na. Ubos, paglabas.
1: Pili.
0: Amin, ha, pay out. Pag paglabas, ubos.
1: Ubos.
0: Ganun naman talaga yun. Oo.
1: Kaya, ito naman, alauna ng hapon, sa barangay Santa, mga taga Santa Lourdes.
0: Oh, sa ano na, panorte, norte naman.
1: Dito, Santa Lourdes, Santa Lourdes.
0: Oh, Santa Lourdes, high school gym.
1: Sa high school gym, oh. Sa Tagpuros, alauna yung medya, sa Aplaya gym. Sa barangay San Jose, alas 2 ng hapon yan, sa San Jose High School.
0: Kaya pala may nagkakabitan ng trapal doon. Kanina nagpapa-enroll ako sa aking anak. Anong gagawin sa trapal yan?
1: Para tabunan o...
0: Hindi. Pasilungan.
1: Ah, pasilungan.
0: Oo.
1: Ay, pagka-eleksyon pala yun, tabunan.
0: Hindi, gagawing bubong. Mainit siyempre.
1: Gagawing bubong.
0: Oo.
1: Kasi naalala ko yan pag mag-i-eleksyon kasi
0: iba yun, tabing yun.
1: Tabing yun.
0: Oo. Walang bubong pero may tabing. Oh, ito, ngayon, bubong, walang tabing.
1: Bubong na ito, bubong.
0: Bubong.
1: Yan ha, sa ano yan ha, sa
0: San Jose
1: High School.
0: Yan.
1: Alas 12:30 sa Barangay Mount Lad, sa basketball court, yan, ng Mount Lad, yan. At alas 3 ng hapon sa Bagong Sikat, apply rin pala sila doon.
0: Oo.
1: Apply gym.
0: Meron, di ba?
1: Oh, doon sa may apply rin pala nila. Alas 3:30 sa Bagong Pag-asa at sa Barangay San Isidro sa Bagong Pag-asa gym.
0: Oh.
1: At sa alas 4 ng hapon sa San Pedro, aba social din,
0: aba,
1: sa Robinson Mall.
0: Ganun talaga yun.
1: Magkadikit kayong dalawa ng ano, ha?
0: Magkadikit lang kami.
1: Kaya nga, talaga.
0: Malamang,
1: naman.
0: So, may activity kasi ang Coliseum, kaya ganyan.
1: Ayaw nga, meron pala ng ano bukas.
0: May activity ang Coliseum.
1: Agmam.
0: Yung sa Paleco. Ewan ko lang kung may pipila doon sa Agmam. Mas pipilahan itong payout.
1: Oo, PI. Sandali lang. Doon ay 300.
0: Kumpara mo sa
1: 3K. 3K? Saan ka dyan? Sa 3K ka na?
0: Yan ang sinasabi. Nagkasabay. Diba?
1: Problema ito. Ang forum. Sabagay, yung mga natapos na alas 8 naman.
0: Pwede naman dumiretso. Pwede naman dumiretso.
1: Dumiretso na lang Coliseum yung mga nakatapos na. Yung mga panghapon, yan ang problema.
0: Wala na.
1: Sabagay, sa umaga sila, pwede sila matintas lang. Sabay kuha ng 300. Sabay, diretso na sa pay out naman.
0: Ayos yan, ha? Ayos yung discarte mo, ha?
1: Ganun talaga yan. Kasi pag nakapirma ka na, kasama ka na sa quorum, eh.
0: Ganun. Basta nakapirma ka na. Eh, paano kung bago sila magpapirma, pag tapos na ang ano...
1: Ay, hindi pwede pag-firma ko agad ng 300. Kasi siyempre, may kukulay ng 3,000 eh.
0: Hindi.
1: Para maka-payout sa kabila.
0: Dahil binigyan mo ng idea na ganyan, baka mamaya nag-cut out na ng staff. Bago po nyo makukuha ng 300, pagkatapos na po ng programa natin. Diba? Pakto! Ano?
1: Sige. Malaman natin yan kung anong mangyayari. Yeah. Dahil sabay yung payout.
0: Sige!
1: Sige. So, yan muna ang balita natin atin sa inyo ng Business Plus Capsule para kitang-kita talaga kung magkano ang allowance.
0: Ay!
1: Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Mike! Samantala, isang opisyal ng El Nido nakaranas di mano ng pambubuli. Opisyal na ito, ha? Opisyal na ito ng LGU El Nido. Ha? Nakaranas pa ng pambubuli mula daw sa isang resort. Diyan mismo. Ha? Sa kanyang nasasakupang bayan. Humihiling daw ng tamang aksyon. Sino bang a-aksyon dito, ha? Katropa natin sa balita. Belia Mucha.
2: Report. Nakaranas di umano ng pambubuli ang isang opisyal ng El Nido kasunod ng isang insidente yung kinakasangkutan niya habang inaayos isang beach event ng isang turistang dayuhan sa Aplaya ng Nakpan Beach, El Nido. Sa naging privilege speech ni Konsehal Jan Rostong Vidal sa kanilang regular na sesyon kamakailan, kanyang binigyang diin ang hindi magandang karanasan ng turista sa isang resort na nag-book ng kanyang special event sa Bakwit Events Management Services, subalit tumangging ipagamit ng resort manager ang Aplayang bahagi ng lugar kahit paman nag-offer na si guest ng dagdag na bayad. Nagulat niya umano si Konsehal Vidal nang personal siyang kumprontahin ng resort manager at sa pilitang pinapaalis sa lugar dahilan umano hindi pinapayagang gamitin o mag-setup sa nasabing Aplaya. Samantala, umani naman ang suporta sa kapwa mambabatas ang layuning mabigyan ng tamang aksyon ang kalintulad na insidente. Giit ng mga opisyal ng pantay-pantay na paggamit ng lahat ng Aplaya o baybayin ng El Nido kahit paman ito ay nasa harapan ng isang establishmento. Kaugnay dito, nakatakdang ipapatawag pa imbisigahan ang insidente kung saan sinangayunan ang pagbibigay ng agarang aksyon sa nasabing usapin. Habang formal na rin na iparating sa management ng resort ang reklamo ng opisyal, kabilang na ang pagbibigay tugon aksyon ng tanggapan ng El Nido Turismo sa nabanggit na isyo. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella, at sa ating po mga kasama mga field reporters. 6 na minuto bago po ang ika-anim ng gabi. Mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balita. Dito sa ating pong palatuntunan, asintado ngayon pong Biyernes ng hapon, Mayo 15, taong 2026. Ang mga balitang yun pong napakinggan, handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ganoon po ng Sestapain. Ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili po ninyo sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta, sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas!
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: XFM.
9: XFM.
10: FM.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare. Oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: XFM.
14: XFM.

0: Pizza.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

Gospel Hour on XFM.